0: monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai.
1: Baliktas sa to ang pag-uban-uban, mga katrupa. Good morning po kang EJ Lorente. Matod pa niya. Good morning katrupang Sir John G. O Sir Lemuel. Karoon nakakomenta na kay sa bukid wala may signal. Nakalugsong man na mauna nakakoment pero kanunay gihapon na minaw sa radio. 91.3 XFM. Thank you sa XFM. Salamat kayo dihan ninyo ha. Mga katrupa niya kang Dai Chavez dias may barangay Alegria. May pagpaminaw ni mo dihadapita. Ingon pa ni katropang Wilma Joaquin, pag ingon nga guwapa, usahay mo taba ang atay. John Lily, good morning ni mo diha. Ang maayo ana, ang pingi ang imong pagkatao or pagkababay. Sakto yun, no? Agad masayop si katropang kinibang Wilma Joaquin sa iyang mga message mga katropa. Pingan na mga katropa, mga tigpaminaw, ang kaugalingon, mga katropa. Okay. Mga katropa, ang Vision Express Soft Gel Capsule, ha? Punteria ni sa ato mata, ha? Mga tigpaminaw na to, mga katropa, punteria ni sa ato ng mga mata, mga katropa. Okay, mga katropa, prosedas sa kaduhaga topiko.
2: Mm-hmm. Ang ikaduhang hisgutana na to, katropang Junji, kalabot ining kuan man eh. Usa ni ka importante po ng hisgutanan, ilabi na nga karong panahon na katropang Junji, halos tanan nga mga tao, vlogger na.
1: Uy!
2: Ilabi na tong nanay mga Facebook, nay TikTok, nay Twitter, Instagram, unya nay Android phone, nay internet, mura po dog musundog na ba nga vlogger niya. Labi na ning uban pag naay kasuko post din sa Facebook, no? Pero kining nadakpan mga katropa, wa ni siya ingon nga nasuko.
1: Oo.
2: Kun dili nagsubaybay man tan ining iyahang mga sa una follower ko niya katropang John Jay, pero karon wa naman ko naka-follow ani niya.
1: Ah, yeah. Sa kining una, sa to pa follower ka ni niya di ay.
2: Okay, sa una kay kuan man eh kini si Mami Rich mga katropa, mao ni katong usa po ni sa nitabang atong kadumdum katong katropa katropang John Jay nga nitabang atong bao-bao driver nga gidakop sa traffic enforcer dito sa Surigao City.
1: Oh, siya dito.
2: Taga Esperanza ba itong bao-bao driver?
1: Oo. Oh.
2: Mao tong naka-follow ko sa iya.
1: Ay, mao.
2: Kay ang iyang trabaho dili man ingon nga blogger lang ng iyahang social media iyang gigamit for public service. Unya kini pod si Mami Ritz ang iyang tinuod nga pangalan ni katropang Junji in fairness pod sa iya. Ang iyang tinuod nga pangalan mao si Antonio Lagrama Junior, taga kuan siya, taga Barangay Lipata, Surigao City.
1: Oo.
2: Unya lagi ining iyahang pagka matinabangon usahay, masubrahan ba? Karang iyang komento usahay mahimo na nga one-sided, no? Niya wa pagani nakuha og pahayag sa giakusahan na pagawas na niya. Mao ni siya mga katropa nga kini mga susama ni ini nga mga lihok, peligro gyud ni sa mga kaso-kaso, ilabi na nga duna nay balaod karon nga kini gitawag og Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Oo.
2: So kini iyang kaso dili ni kalambigitan atong traffic enforcer sa Surigao. Kundili, ang kaso nga iyang giatubang mga katropa, kining nagkaso niya, wako kasubaybay ini o unsay iyang nahimo ini nga nganong nakasuhan siya.
1: Mao.
2: Kay ang complainant ini katropang Junji, usa ka construction firm nga nakabase sa Dakbayan sa Butuan. Nga mipasaka o kaso bato kang Mami Rich or Antonio Lagrama Junior, gani ang warrant of arrest ini katropang Junji. Giisyo ni atong Agosto 10, ubos kini sa Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 33 sa Butuan City, pinagi ni Presiding Judge Isa J. Ikem Tangunan. So kagahapon, giserve ala una sa hapon, Agosto 11, ang maong kaso mga katropa, o adunay girekomenda ni nga piyansa ang korte nga 80,000 pesos.
1: Mm-hmm.
2: Unya kagabi sa update nga ato nakuha, wa pa ni nakagawas kay kuno, kulang pa og 6,000 ang piyansa para makagawas siya. Atong paminawon kadali,
1: mga
2: 3 minutes siguro ang kining pahayag.
1: Sige.
2: Sa Hepe,
1: sa
2: Surigao City Component Police Station. Nakalimot man ko na yung pangalan, pero si Attorney Mariano Lukban, no? Mone ang iyahang kung nadumduman nga pangalan niya. Nagdihang na-interview sa Osaka radio station ditong Dapita sa may Surigao.
0: Ang atong Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban sa Surigao Component City Police Station. Colonel, gusto lang na mo masairan kining nagipatuman ninyo nga arrest warrant sa isa ka vlogger nga si Antonio Lagrama, unsay latest development ani sir, og unsay nature sa iyang giatubang nga kaso nga nung siya gidakop man.
3: Opo sir, yun, maayong hapon sa tanan og sa tanan na minaw diri sa RP Index case. So, kanina sa region, after lunch, may nadawat manggod na kuan na warrant of arrest ang Surigao Component City Police Station. At the same time, naka-upload na dun sa e-warrant database na to. So, nung nakita adto ng kuan na nabasa ng ato na warrant PNCO, so tag-notify ako at the same time, serve na to ang warrant of arrest kang kwan kang Antonio Musnit Lagrama Jr. So kadto sir yun na kwan kadtong warrant of arrest is inisyo ni kwan Honorable Isa G. Isim Tangunan Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 33 ng Butuan City. So kadtong nature ng kaso niya sir yun is violation ng section 4 paragraph C ng Republic Act 10175 or the Cyber Crime Prevention Act of 2012. So kana manggod pag mga ingani mga kuanggay na siya usually mga sa cyber crime ini at the same time usually ang mga violation pag-abot sa ingani kaning sa cyber libel usually sa social media. So kanina pagdakop kauban nato ang personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 kay sila manggod ang nagpile ng kaso niyan sir Jun and at the same time sila ragod ang authorized na mag-process kaning mga violation na nakomit sa social media or even diri sa panato sa Republic Act 10175.
0: Cyber libel kibali ni sir ang gifile nga kaso.
3: Oh, cyber libel na sir Jun kay possible nakakuan ini siya nakapost ini doon sa social media.
0: So Butuan City nagagikan ang complaint.
3: Opo sir Jun kay ang complainant is from Butuan City. So naipile ang kuan naipile na korte doon sa branch territory ng Regional Trial Court under Judge Isa Isim Tangunan.
0: So kuman sir nagahi kay man to siya ng piyansa nga 80,000 pesos makagawa sa rin siya sir gikan sa dito.
2: So moto mga katropa o katropang Junji ang kompirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban ang hepe sa Surigao City Component Police Station may kalambigitan sa pagkasikop gyud. Wag yun ka ipsot na katropa. Wag yun ka likay ining kasong cyber libel. Si Mami Rich or si Antonio Lagrama Jr.
1: Dako ra ba ang...
2: So, 80,000, 80,000. No? Di basta-basta. Siguro, dako-dako ang damage nga iyahang nahimo.
1: Depende po sa posisyon.
2: Unya, construction firm man dahil.
1: Agay, kumpanya. Kaingpani.
2: Wa man ko ka monitor aning iyang kinsa na iyang giatake kay ang iyang akong nature sa iyang pag vlog or pag post sa social media kasagaran ni katropang Junji naka live sa Facebook.
1: Oo.
2: Live broadcast murag wa kay ko kita nga mag post ni siya caption lang ang iya gyud ani nga kung maghimo siya og komentaryo video gyud no naka Facebook live gyud mga katropa. So, mauni ang iyahang giatubang nga kaso pero as of now, nagpabilin pa ni nga inosente si Mami Rich samtang nga wala pa mahukme or padayon pa nga dunggon ang maong reklamo sa korte or paminawon pa man sa judge ang reklamo kung ugaling guilty or doon na bagay kasalanan nga nahimo ini si Mami Rich.
1: No.
2: Kay kasagaran magud karon mga katropa, kadaghanan magud karon pag mapasakahan kag kaso ang uban gani mabasura, ilabi na og kanabitawng pagpaminaw sa judge sa maong mga ebidensya, sa maong reklamo, dili jud kayo bugat nga makapag-guilty sa maong akusado. So mao nang makagawas kay lagi bisan pag unsa ka tinuod kining giatake ni Mami Rich ngadto ining construction company,
1: mao
2: bisa pag unsa ni ka tinuod nga maoni nga ni sulti sa social media magamping-amping gyud
1: tinuod gyud
2: kay gani kadumdum ta ni atong mga 18 ka Marines ka tropang Junji, apil pa gani ang ilang abogado nga si Attorney Lee Vito Baligod.
1: Oo, gipailan man gani.
2: Na masangil, nga nag-deliver og malita. Wa magay kaikyas ining cyber libel katropang Junji. Bisan gani kita nga mga nagtrabaho sa lehitimong mga mainstream nga media, dili gani ta makaikyas ining maong kaso.
1: Uy.
2: Gumikan kay bisan kinsa magod pwede maka-file ilabi na og sila ang nalambigit mga katropa, ilang paminaw nga sila na ulawan sa atong pagbalita, pwede magod sila maka-file niya ang korte pag dawat ana sa prosecutor's office pag makita nga dunay probable cause, dunay mga ebidensya kunuhay nga bugat-bugat, isang at na rito sa korte ug ang korte makapagawas gyud og warrant of arrest, mao na nga madakpan gyud ang kining suspect. Unya pwede siya makapiansa kay bilabol man nga kaso katropang Junji, samtang ang iyang kaso dunggon. Mauni ang nakabukat katropang Junji kung kita kining atong trabaho kay kini magud si Mami Rich, dili magunin siya ingon nga vlogger lang. I think sa mga nangaging mga katuigan, gawas nga nahimo ni siyang maestro. Kuan po na siya katropang Junji, nahimo po na siya nga DJ sa Osaka radio station dito napita sa Butuan. Dito napita sa Surigao City. No, gani nga tong station manager nga si katropang Ray Sorbasquez, nakailaman ini ni Mami Rich. So morning bantayanan kaayo ang kining mga muhimo ta og pagsaway, paghimo og komentaryo. Kay ugaling ang atong gikomentaryuhan mga katropa. Diha man sa Facebook or sa radyo, ilang paminaw maulawan sila, pwede gyud mapasakahan og kaso mga katropa ang naghimo og komentaryo or nihimo og pagsaway. So gawas gani sa pagsaway katropang Junji, applicable ni sa tanan, dili lang sa mga naasa media.
1: Tanan ni tanan
2: bisan man pagani kita nga mga
1: naasa media,
2: mga netizen.
1: Oo.
2: Kanang manukot bitaw tag utang katropang Junji unya,
1: i-post
2: pila na ta kasimana, pila na ta katuig, wa gihapon ta bayre, unya wa na gyud ta kaagwanta, suko na kita nagpost ta diha sa social media. Pwede dito kasawhan ana katropang Junji og cyber libel. Bisan pagani og do na tay mga kaaway, no? Suko kay ta katropang Junji, dili lang sa utang. Natay gikabiklan ka uban sa trabaho.
1: Kana.
2: Natay kaaway baka nga silingan or kinsay ato mga kaaway unya nata sa state of kasuko unya post din ta sa social media, ato bagyong i-mention ang iyang pangalan.
1: Patay.
2: Delikado kay tani ana katropang Junji, no? Nga mapasakahan og cyber libel kung ang imong gi-subject sa imong post dunay kaya
1: mao
2: nga mopasaka
1: og kaso.
2: Kaso mga katropa. Sama sa nahitabo ini ni Antonio Lagrama Jr. or Mami Rich nga ang iyahang gisaway kay iyahang trabaho ini dili man ipahitaka pugpos, mosaway gyud siya. Labi na dunay muduol niya nga mureklamo katropang Junji. Mag-live din na sa Facebook.
1: Dito na.
2: Mao na nga ultimo gani ang mosaway nga parehaan eh, makonsidera maghihapon niya sa sakop sa media kay DJ man sa una. Wa kay siya kaipsot mga katropa. Sa atong pagbalik niya katropang Junji, atong hisgutan, no? Atong ipabati sa atong mga tigpaminaw og unsay angayan atong buhaton para atong malikayan ang mga kaso sama ining cyber libel. Kay labi na nga karong mga panahon na Talagsa na lang kanato ilabi na nagpuyo bisan pa kay sa bukid na natay piso wifi dito.
1: Okay.
2: Na natay mga Facebook. Unsay ang aya natong buhaton para malikayan nato ang kining kaso nga cyber libel katropang Junji.
1: Baga katropa, commercial naman na balik lang gihapon may mga katropa o man lamang niining pahinumdom.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyot judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di si Aaron James Mangkikis. May city and news lumulupyo sa city of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi og luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer og mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap og pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw og tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata og paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot maya tahanga mga 2 days na mag-uban. Busa, mag-check-in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Zentone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Zentone Plus Gold. Naloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab ni ini. Naloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Poonsai. Poonsai.
1: Balik tawag ka katrupa, doon natin 30 minutos ang nakalabay sa alas 8. O kining bahina mga katrupa, hatad dyan na ito baga ating paminaw sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Available ang maong mga produkto mga katrupa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
0: Bullseye!
2: So padayon ta katropang
1: Jun di no katropang Libel padayon
2: sa atong hisgutanan kay importante ning atong hisgutan karon kay dili lang mga sakop sa media, dili lang mga vlogger, kun dili bisan kita nga mga netizen or kita nga dunay mga social media account nga usahay makita nato sa social media natay mogawas sa news feed nga nagpost nga nasuko kana peligro kay kana mga katropa or bisag manukot ta og utang. Peligro na nga mapasakahan ta mga katropa ang cyber libel. Pero wa nagpasabot nga napasakahan kag cyber libel, ma-convict na din ka or guilty na din ka. Pero magina, pag mas pasakahan kag kaso, hasol kay katropa ang sunday kay mangita, biya kag kwarta ipiansa.
1: Oo, oh, dilalim. Oy, kadakuan ng kanaliliman ka ng itiwan?
2: Ochinta.
1: Ochinta? Pagkadakuan ng katropa ang limbel karong panahon na.
2: So, muna nga para malikayan na ito ang kasong cyber libel, ubos sa Republic Act No. 10175 or Cyber Crime Prevention Act of 2012, ang pinaka siguro nga angay buhaton mao ang paglikay sa pag-post, pag-comment, or pag-upload og mga pamahayag nga makaguba sa dungog sa laing tao diha sa internet. Sumala sa balaod sa Pilipinas ang libel mao ang malisyosong pagpasangil o krimen, depekto or binuhatan nga makapaubos or makapauwaw sa usa ka tao or kumpanya. So aron masiguro nga dili mamiligro nga mapasakhan og kaso, ato yung sundon ang kini mga praktikal og legal nga pamaagi katropang Junji og mga tigpaminaw. Number 1. Huna-hunaon gyud nato pag-ayo sa dili pa ta mo click. Think before you click. Dili daw ta mag-post katropang Junji kung nasuko. Likayan ang paggamit sa social media sama sa Facebook, TikTok or kining Twitter X naman ni karon. Isip pahungawanan sa atong kalagot. Di daw nato ni gamiton or kalagot sa laing tao. Ang emosyonal nga mga post kasagarang nagamit og mga pulong nga mahimong basihan sa cyber libel mga katropa. Then dili nato hinganlan. Ayaw paghingalan or paggamit og mga blind items.
1: Tinuod na.
2: Sayop ang pagtuo nga luwas ka kung dili nimo hinganlan ang tao. Kon ang mga makabasa dali ra pong makatultol or makaila sa imong gipasabot pinagi sa konteksto, description or hulagway, mahimo gihapon kang makasuhan. Di din ang magpanugdungog ka. Di gihapon ka safety ang nakatropang tunje. May ka nga, wa makoy ginganlan.
1: Kanang may yun niya, naitala-tala. Nalagi tala-tala diri, ana.
2: Di gihapon ka safety.
1: Mo nang mas maayo, ana. Di na lang yun, Marcos.
2: Maghilom.
1: Naghilom.
2: Ato na lang, papuyoon ang atong kumago. Mga tudlo.
1: Mo na lang yun na, katropang.
2: Number 2, katropang tunje. Sigurohon or siguruha ang kamatuuran o likaye ang public shaming. Kay sumapa, diliigo nga tinuod ang gipost. Ubos sa balaod, mga katropa, ang malisya or gipresume or automatikong gihuna-huna nga anaa sa usa ka makadaot nga pamahayag. Bisan kung tinuod ang imong gipost, mahimo kagihapong mabasol kung ang imong nag-unang katuyuan, mao ang pagpakaulaw ug dili alang sa kaayuhan sa publiko. Kana day mag-post ka niya, bisan og tinuod na, pero ang imo daing tuyo, pakaulawan mo siya.
1: Parehan ang,
2: karabi taong, nanungkot ka utang, suko kay ka. Pero tinuod yun po ng utangan siya.
1: Namingon niya. Na yung mga tao diha, smile ra kayo mangutang pero pag magbayad maglimot-limot na
2: mao
1: nang maging ana unsa may kuan na okay kuan gyapon na pasok gyapon na
2: siya
1: ayay. Bawal gyud ay
2: bisa pag imong gi-mention iyang pangalan unya ang imong purpose nga maulawan siya
1: wala gyud samot na gyud
2: wala siya makasuhan ni kang cyber libel ana
1: ra na ra gud ha katropang limwel ma pwede gani kang mapailag kaso nga nagpadungog-dungog ra ka. Nausa pa kaagyo doon ang naipangalan.
2: Mao.
1: Nga naong, di ba?
2: Nga, mao na siya, i-report sa otoridad. Ay. Kung ikaw na scam,
1: kana,
2: na ireklamo sa negosyo or biktima sa krimen, ayaw yun ipo sa public.
1: Ayaw. Dili, day.
2: Mas luwas kung mudritso ka sa
1: file.
2: Pag-file o formal nga reklamo.
1: Complain.
2: Sa PNP, Anti-Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division, DTI or sa korte. Kinarabay uban nga na scam kay pareatong na nagsuroy-suroy o sa tigipang suroy-suroy o niya, na ilad. Di na ita mag-post. Anak, kung mag-post, makatabunin na lang ang dagway. Kay para nga di ka na makasuhan na kay reklamo sa negosyo, bisan pala na biktima sa krimen. Kanang eh, gi-rape, giunsa pa ka, gitulis ka.
1: Oo, kana, bawal day.
2: Nga, so, kay Amir Manrey, biktima sa krimen, dili daw i-post mo, diretso daw ta sa PNP.
1: Ana, mo na i-advise.
2: Or NBI, or sa quarter, or na-scam ta.
1: Na-scam.
2: Kanang, dahil ba, paagi sa scam ka rin, di ka pwede mag, mo na nakangilad yun, no? Nga, di ta pwede maka,
1: pastila.
2: Pahungaw sa atong gibati, nga na-scam ta.
1: Pa, di ta kahunat.
2: Okay, appeal mo na ni cyber libel. Pagmatngon sa number 3 na ni Katropang Junji, kapit naman ang oras. Pagmatngon sa language or paggamit sa fair comment.
1: Pinulungan, kan mga pinulungan.
2: Fair comment daw ang
1: gamiton.
2: Ibase sa kamatuoran ang kritisismo. Gitugutan sa Korte Suprema ang pagsaway ilabi na sa mga public figures ato ni nga mga media ni or official sa gobyerno apan kinahanglan nga kini dunay ligon nga basihan nga kamatuoran og dili personal nga pag-atake or hinimo-himo nga bakak. Mao ni sa mga sakop sa media nga mahilig ra ba magsaway ta sa mga public figures ato yung siguruhon nga ang atong gisaway do na gyoy igo nga basihan nga kamatuoran og dili personal nga pag-atake or hinimo-himo nga istorya. Likayan ang direktang pagtawag og daotang ngalan. Imbis nga mo post og scammer kining tawhana, mas luwas katropang Junji ang pagsulti sa kabantuoran sa matinahuron nga paagi. Sama sa wala pa nako na dawat ang produkto nga akong gibayaran ni ini nga pizza.
1: Oy.
2: Bawal din ang mo hukom dai nga scammer ka kay
1: bisag kinsa naman pod katropa makasabot gyud nga bawal.
2: Pwede ra dai ka mo. Pwede ra dai ka ingon nga wala pa nako na dawat ang produkto nga akong gibayaran. Kinahanglan dai nga hinahinay ra
1: yung istorya. Oh, niya, ma'am, wala wa pa lagi nako madawat ang produkto nga ako ang product nga ako ang gibayaran. Di ba? Pwede ra. Pero may ingon diyan nga
2: scammer
1: ma'am,
2: ka.
1: Juan,
2: scammer ka.
1: Scammer ka.
2: Kay kay
1: ipulipid na ko niya napag yun ang skin shot sa GCash. Akong skin shot niya.
2: Napag yung naong sa suspect.
1: Napag yun ang naong sa suspect. Scammer ka kay pila na kaadlaw. Wani mo gibayran ang wani mo gihatod ang product nga ako nang gibayran. Agibawal dahi katropa. Ako nakinumdum ko katropa nga Limwell sa Surigao City na Hitabo. Nga ang ilang negosyo ang bana naa sa gobyerno. Ang asawa ang gihimo nagpautang og kwarta. Pagpautang karon naamay nang utang nga wa magibayad bayad.
2: Mao.
1: Gipost niya. Agay siya mo ina preso.
2: Bantayanan jud.
1: Mao na bantayanan.
2: Mao man ay mga kwanda gay kanang na preso pero wa pa pa siya nahuk may nga salaan.
1: Wala hinoon okay. Pero sa ngalan niya mapreso mura gla.
2: Hasol
1: na kayo na kay kinahanglan na pugay proseso ana.
2: Piansa pa ka.
1: Piansa man
2: Nya. Pag-attend pa kag mga hearing, mugasto pa kag abogado.
1: Nalibang ka nga, ikaw pa'y nagpautang. Ikaw pa'y mapriso. Nalibang ka na.
2: Lokoy kaayo. Pero muna yung mga
1: bantayanan
2: na to. Number 4 na ta, katropang Junji. Last na lang ni. Para mo, batsi na ta. Pagsabot sa limitasyon sa GC o privacy settings. Dili protection ang private settings. Ang pag-post nga nakaset bitaw og friends only.
1: Okay.
2: Or ang pag-chat sa usaka group chat mahimo gihapong basihan sa cyber libel kun kini nabasa or nakita sa laing tao or third party gawas kanimo og sa gisgutan. Bisan dai magpost bitaw ta katropang Junji og mga pagpangdaot unya naka friends only.
1: Oo.
2: Or wa naka public appeal dai gihapon ni. Pwede dai gihapon bisan kani sa GC. no, ng libakta
1: kana bawal.
2: Wala siya, pwede ka makasuhan kay nabasahan man sa mga
1: sa uban niya mga tao, tao.
2: Dili man kay kamuraduha.
1: Suswato pa pwede di ay makuan, pwede po di ay mapailag kaso di ay
2: labi na mga screenshot.
1: Ay mga screenshot no. May screenshot. So dapat ay pugong regyon. So mao regyon ang giingon lagi katropang Limwell nga kung doon na kay respeto og temperance, dili gyud ka mapahamak. Di ba?
2: Dili po ta sa Tulubagon isip original nga author. Labi na ning mahilig magkapipist bitaw.
1: Kana,
2: sumala sa jurisprudence sa Korte Suprema, ang original nga naghimo or nagsulat or king author sa malisyoso nga post, ang maugi una nga manubag sa cyber libel.
1: Ayay ka.
2: Dili day nga kita nga nagrepost, appeal pod. Ang katong gyud ang
1: katong original. Katong original gyud. Oo.
2: Kinday og si Trillanes.
1: Kay labi na ubutangan ni mo courtesy. Di ba? Sa pasabot na makita na nilang adili gyud niya. Kay na may courtesy. So courtesy ni so anso.
2: Parehaan ang maingon ang mga malita boys nga nag-deliver sila og malita. Unya ato pong gisulte. So sila man to ang nag-ingon nga nag-deliver. So sila ray makasuhan.
1: Igor ta nag-relate ba ya?
2: Igor man ta nag-report.
1: Nag-report, di ba?
2: Bisan pa man likay usab ang pagdugang og mga malisyosong komento. Kon ikaw mo share or mo post sa uban.
1: Kanang basta na may yung katropang Limwell nga mao din ang dagko na kagtiyan dahil ni sila. Kaya tungod sa malita, bawal na yung katropang Limwell, no?
2: Hindi ka pwede mag-ibundugan.
1: Hindi pwede, ayay. So, at least karoon nabantayan na to. Ngayon, honest.
2: Daghan kayo ang mga likayanan.
1: Bantayanan sa social media.
2: Gani, daghan pa dire. Pero gato ning hot doon, magabinan man ta.
1: Maapod.
2: O niya, mag-commercial naman.
1: Mag-commercial, oo.
2: Balik taon niya.
1: So, yung anak lang katropang Limwell, no? Mga kababayan na to, mga suki na tong tigpaminaw. Parehas na rabag yung tani initanan karon halos na nanay mga Facebook account. O niya, mag-away silingan, mga chismis na silingan, hala dito din ibalandra sa social media. Agay.
2: Malikayan.
1: Malikayan eh. Ha? Mga katropa, okay, nag-ipatawag sa barangay Largo.
2: No.
1: Kay madarag karyo. O niya, okay, Largo na dito sa polis. O niya, mo Largo na dayon dito sa piskal, wala na kaso na yun na siya katropang Limwell. Muna bantayan na
2: may lang iagig barangay
1: kay ang barangay
2: pwede ra na
1: amicable ramang yun na priminte mawing yun ramang yun ang kuan nga ayun
2: sabot,
1: sabot, mahimo ayun na lang yun ninyo ato dito sa kasa korte kay hassle kayo gasto na mga katropa mora man na pero dito na ganis police station dako na yun na.
2: Mao din na kung doon na tayo mga kapungot katropang Junji ato na lang iluom na
1: lang isag ako katropang Limwell og mabasahon ni mo gina ako dili magyug ko hindi gyud ana kay kana ganing mga magtiayon bitaw mga okay kani magtiayon di magyug malikay nang away wala gyud ko mahilig ana nga kanang mag post sa social media nga akong asawa na wala gyud na ako pastilan ako lahi gyud ang tao bisan pag na ako yung mga kalaban nga kun dili gyud ko hilig ana ka tropang Limwell kana mga ing ana nga sitwasyon mo na nga atong i-advise gyud sa mga kaigsoonan nato nga
2: i-confront
1: na gani mo yung mga
2: kaaway
1: ayaw gyud ibalandra sa social media labi na og inyo pag yung itag ang mga pangalan agoy okay ragbana nga wa mo uli kay nagdula og unsay gidulaan ito mayon niya Mr. Limwell aha naman kadong wa naman ka mo uli kana okay ra kay ba naman
2: mao
1: pero kumingon nga hoy Mr. Mr. and Mrs. Money bayarin na yung taon ninyo ang akuang o ang inyuhang utang. Ayay. Disgrasya yun, katropang Limwell. Basta yung ana. Muna akong nasabdan karon sa tuang topiko. Yung ana, nga dili, basta-basta, ang social media, kanabang gihimo para sa kaayuhan. Pwede ni mo ikaalaot, mga katropa, kaya ang social media, pwede na sa communication. Para sa, yan ang communication nga.
2: Malita.
1: Pero, kung imo nang abusaran po, pwede po nimo ikapiligro sa imong kinabuhi.
2: Pagpakauwaw.
1: Pagpakaulaw. Mga katropa, ha? Balik lang ta, mga katropa, ha? Standby lang gihapon mo, humani ining pahinomdom.
3: Okay, good morning, class.
4: Good morning, sir.
3: Our subject for today, use among in a sentence.
4: Ako.
3: O sige, urak, ikaw.
4: Among the fish, coconut is the best.
3: Yay! Okay, very good. Usapa.
4: Ako kap.
3: O sige, budoy, ikaw.
4: Among kaldero, si kawat. Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan yun kai. Ako kinumingawon yung kumain. Inom ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Normal kayo, every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Wala magbisod ko bawas, nagduwa ka adlaw, nagtulo.
6: Sita kong tabang Zenton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong pa na, kumusta pag inom sa
5: okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom anong Zenton Coffee Mix, inindot kayo.

Pagpaling sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Inside. Inside. Mga katropa, doon tayo 51 minutos na nakalabay sa alas 8 o kining bahina, mga katropa. Hato dyan na sa Santon Gold Coffee Mix nga dahi glutathione and collagen. Ang maong produkto, mga katropa, available mga ating paminaw sa mga nagkadayang parmasya, mga butika dinhi sa tuang probinsya. Sa pagkakaroon dinhi mga katropa sa istasyon, wapay available ang atuang mga nagkadayang brand sa tuang coffee. Pero mag-announce lang mi mga katropa kang, kung doon na available, ha? Pohon. Dinhi sa istasyon mga katropa. Katropang Limuel,
1: wala naman tayo. Napay-commendry si Madam Dorisme.
0: Dorisme?
1: Naghago na ba na siya o type ng katropang Junje?
0: Sige daw, katropa. Ngayon pa niya. Wala ba ito siya kakuntong iyang naipalangga daw?
1: I have a client before na nag-file against cyber libel law o paspas kaayo ang proseso, ana.
0: Oy.
1: After ni mo ma-receive ang subpoena, the resolution dayon and the warrant of arrest. Taas-taas raba ang penalty, anak, kay moabot na sa 4 years to 2 months to 1 day to 8 years. Napoy mga circumstances nga ikaw nga respondent, dili natugutan mo file o counter affidavit. Labi na og 30 kabugat sa gravity nga imong nakumit. Pasulayon pa mo, anak, sa pagsitel sa barangay kung kaya pa. Our right of freedom of expression is not an absolute. Klaro na sa Constitution. It is merely limited. That's the reason namugna ang cyber libel and libel. Maong think before you click, you should be responsible as a social media user. O mahimo, basa gyud tas balaod. Dili excuse ang mamahimong ignorante sa balaod. Kaya ang balaod, walay gipili. The legal maxim says, ignorantia lexis niminim, excusat no one. Maong basa ta og librong balaod noon. Salamat kay Madam Dorisme sa paghago og type, no, sa imong mga nahibal-an kalabot pod ining cyber libel law. Katropang Junji.
0: Oo.
1: Wana imo diha.
0: So, ana diri ah. Katropang Limuel, no. Wala na diri.
1: Pinauta nga daghan tayo na kutlo, no, nga mga impormasyon ilabi na to mga tigpaminaw sa radyo.
0: Oo, siyempre, mga katropa, daghan tag na kutlo ni ining

0: Yes man lang nga ma-apply na to.
1: Mag-amping.
0: Mag-amping yun ita mga katropa. Mga katropa, wala man tayo igong oras ka bupadayon pasunahan. Kami na lang manamilit mga katropa mag-aingon diha kaninyong dalaygo ng Diyos. Ako si katropang John J. Lebrias.
1: Kiniusab si katropang Limwell Ukay.
0: Among partner sa Pikas Lawak, katropang Melanie Duran. Agay nga manasaba mga kaubanan, katropang Alinton, katropang Harvey Ramiz o katropang Kian Sibiang. Among station manager, katropang Rizzo Rabasquez. Sagabo Sabga, administrator, katropang Ali Vicente. Baga katropa, mayong buntag ka natong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
2: Urak?
3: Oh, kapitan!
2: Unsay Inglesya langaw?
3: Fly!
2: Ah, ang Inglesya kahoy?
3: Wood!
2: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
3: Idi, flywood! Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan. At ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa ating pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo na complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyo pong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha? Ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-consult, ha, kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan
1: sila. Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung saniyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nila sweat glands.
2: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo, o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil yan sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero Ewan ko lang kung kayo gusto niyo magpapa-offer, ano? Yung iba talaga nagpapa-offer sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
1: Mm-hmm.
2: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis no, kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At mm-hmm. ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Mm-hmm. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, mm-hmm. diba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, mm-hmm. yung iba naman pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, mm-hmm. tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang masyadong hassle.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Very ito, frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit
1: mm-hmm.
2: na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
1: Mm-hmm.
2: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo.
1: Mm-hmm.
2: Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Ang sayo pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety ano, or yung babalisa, ano? Pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
2: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano? Yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement.
1: Mm-hmm.
2: Kaya
1: nga.
2: Kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: Mm-hmm.
2: Kung inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang gripo na hindi maklose, tulo ng tulo.
1: Yun ang
2: nangyayari.
1: Nako. Kaya na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po huwag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok. Ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan. No? So kung mayroon mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po mga kababayan?
2: Yeah.
1: Na kahit papaano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, una-una sa lahat, huwag kayo magsuot ng masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
2: silk
1: na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk. Ayan. So, maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol.
1: Na
2: pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Mga tsaa. at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung stimulant.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapagsira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm. antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, mm-hmm. may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm. sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod, mm-hmm. tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda niyan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh, gawin niyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, iba na yun.
1: So, sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold.
9: Yeah!
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Magandang umaga po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
17: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
9: Ano po bang problema niya na iya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
17: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako. So, kaska ko, nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagandin ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din niya. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya na sa Diyos, siguro yung mga nakasubok na.
9: Wow.
17: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
9: Apo.
17: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
9: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
17: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manungkan ko para bilay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
9: ayos na.
17: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
9: Opo.
17: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
9: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
17: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
18: Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tatoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik, Doc, ayos na.
2: Malaki
1: nawala.
2: Malaki na pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Tama.
2: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa inyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Dok, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santum Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
2: Wala naman. Kung kaya naman ng budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang ang
2: budget
1: ano.
2: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
1: Mm-hmm.
2: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santum Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santum Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santum Plus. Ang Santum Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
2: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
1: yung
2: mo.
1: Yung papapawis mo ng gusto.
2: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
1: Oh, pwede.
2: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
1: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
2: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
2: More on cold drinks sila.
1: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede niyong gamitin ang atin pong Santum Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyong kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano, yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano.
2: Ayan, yung, ngayon, halos kahit hindi na umiedad, eh, may problema na rin sa dahil ng blue light.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. O yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
2: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
1: Yan.
2: Yan. Gamitin po niyo yan. Mabibili niya yan sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon Noah na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
20: X FM.
21: Ora, kapitan. Unsay kalahian? Sa una o garon?
22: Ingon ani ni siya, kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
21: Oh! Karon di ay.
22: Karon, kapitan, huwaton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal. Excited?

0: FM.
1: Love, abri ko.
2: Ha?
1: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
2: Dini ko.
3: Hmm?
2: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
1: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
2: Ah, ito, wala. Pero ako, naa.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kanilang.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Stand on Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas sa New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
6: Hiling pa ka magkape.
5: Plus Coffee Mix, pika. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako yung ituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo. Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
2: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
4: Sayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab, mahi baluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Good morning, Philippines, and hello world. Gayong morning na to tanan. Kumusta mas mga hulmigas o mga hulmigos, ito mga silingan, mga constituents, mga conductor, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tendera, major hostess, pasahista, security guard, labandira.
1: Ano mo, Gapil, di ba yan mga mananagtang?
0: Mananabtan o kanang mga gym, ana ba?
1: Kanang kuan, wala mo gapit ito, mga mananabang.
0: Mananabang, mga kumadruna. Sa baba na di ayaw, saan kumadruna?
1: Ano?
0: Ha? Asok ito. Asok sa criteria for judging?
1: Dili, oil.
0: Ah, dili, ah.
1: Hi, mga mali, welcome sa ito ang pinakarinling ato lamanan sa Radyo Kinaan.
0: Kung ako, ikaw, siyempre.
1: Galad mga maring gikan diri sa studio X. Ako kaniya inyo mga ex, ako si Maring Inday Erica, dili gwapa dili mestesa. Pero lami ra mang gihapon.
0: Okay, syempre ko pa rin yung as useless master ni Detan ini ang inyong lingkod nga sigil ang gito tawag kabarog.
1: Agang isa kay gakuan pa to sing isang
0: nanghikot pa
1: kay murag mo yat-yat ng gano'y iyahan ko. Dako siguro kayo na siya giyahan, no?
0: Dako kayo na siya o ganang yung buna-buna.
1: Pero at least dugay na mapatan.
0: Okay, maagi ba magpilakatambukan? Pilakaligir.
1: Baga maglawas.
0: Di ba?
1: Mga may, sundi mi sa to ang Facebook Live. Karon sa Facebook, paki-search lang palihog ang XFM 107.1 Tagom. Paki-li-li palihog, paki-comment sa inyong mga request niya sa to ang ka-tropa. Okay?
0: Yes!
1: O niya, i-share po ato ang live today.
0: Ah, atong live, no? Live na live daw. O ganang buhay na buhay ang ato programa karon sa mga nagkadayang lungso din sa Tagom City, dapat din Norte, sa lantanang mga purok leader, mga barangay captain, ang ubandiha, mga tumaplano nga mudagana, gagising-isi na nga mga ngilad o patasan.
1: Hanok na mo nyo rin, katong gusto mapasibya sila ang forma ni gobyerno. Hanok
0: yes.
1: Na mo
0: nyo rin. Ano na mo nyo rin. Pero parang kita ni Waron mga Mari, Maring Erika, kay ang katong mga ngilad o patasan, nga di mo sulod mga kanang mga kapurukan. Wala, kagising-isi na mga kulira.
1: Matabaghak.
0: Nagising-isi na. Mula mano na.
1: Ayaw rin matunok o lansang numero 4.
0: Beta, matunok mo diyan o kanang bildos florisen, oy.
1: Oy, hot-hot kayo na, day.
0: Ay, para mataka mo, kaya may lang makabawas-bawas ng mga dinog-daog.
1: Kanang florisen, matunok ka, ana. Dili na sa tablan sa metinamik.
0: Dili na.
1: Ngot-ngot yun kayo na siya, oy.
0: Yes. Tama ko na siya, mga kwadya, mga elements.
1: Yes. Sample sa elements, B.
0: Hakan akong mga kwanagod, mga parapernalias, gudana ko diyan. Mga kwadya, mga sulunog, mga chemicals.
1: Mga kwan, mga platinum.
0: Mga platinum, mga silver.
1: Mga chromium.
0: Mga chromium, mga kanang bunigom takbum.
1: Dito?
0: Da, wala me.
1: Mga maring lahat, dito ako na mabati ka ronda sa ato ang pinag-uban sa XFM Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, sa mga bago rin lang CRD ha, may pag-insert kay Linlin. Ay, morning ni Udalin, mapapagtak ang tahan bago magtaka ni Linlin.
1: Nakasuhay ka ng... Kana ganing kuan ang imong kaila ka. Pagsugat nimo kay bagong gawa sa CR niya mula manon sa imo. Maksud ka palising ay.
0: Kaya yun ikawas mo sa siya, no? Yung mga sugat mo kayo, pwede magbakos ba?
1: Oo.
0: Pwede mag-insert.
1: Oo. At syempre, pilihan lang sa mga maring. Kaya ito ang mga beauty today, mga bati sa Bacaron Dria sa XFM Bukid Noon.
0: Yes, XFM Dria sa my general center city.
1: XFM San Francisco.
0: Ako sa Del Sur.
1: Oo.
0: Aga Dria sa my XFM Pagadian na.
1: Sa napit?
0: Sa XFM Pagadian na.
2: No.
0: Ano rin si Stanley Duhinyas. Una ko kadungog ni Stanley Duhinyas ba?
1: Ito, wala na siguro sa kayo na, wala siya mga kanid. Wala siya magkanid, wala siya magkanid.
0: Kasi pangalan lang isim niya?
1: Si SM, yun na ka. Si Kenneth Bustamante.
0: Sir, SM Kenneth, sa mga kapil-apil pa ba mo diga report? Sir, kaya mo giving on ni Kenneth. Ano yung kwan?
1: Na siguro siya.
0: Ni Stanley Duhinyas.
1: Wala na yung sakadlaw ninyo daw, ada yung siya.
0: Wala.
1: Basig busy siguro si, kwan, si Stainless?
0: Si Stainless Duhinyas. Wala, hayatik. Hoy!
1: Mga maring, ato ang katropa, okay, ora mismo, pwede na tamasugod.
0: Oo.
1: Sige na, sibog-sibog sa mga diya sa unahan, B, o nga, Kay murag musungko naman sa kanila sa inyo ang mga lubot.
0: Yes, oh, kana kay murag mo dapat na ito sa dapi-dapi, no? Sibog-sibog da sunahan. Ani atong kabalok ka si Linlin, Ming, yes. Siya ngayos, ganahan siya kayo mamino ng inyong kwan ba? Inyong video okay ba? Kaya nga, grabe harmonious. Grabe ang harmony, ang melody sa inyong mga kan. Grabe yun ang kayo. Di siya mairita.
1: Lagi niya yung ano, mura ito mga vokalista. Mura ito talagang tingog ni David Gatiss daw.
0: David Gates. David Gates.
1: David Gates dahil na.
0: David Gates.
1: Mura na siya. Anyway, nito pa ng mga kanta niya. O karo mga maring ha, i-comment ang alin ha mga gusto madungog ng mga kanta sa ito ang Facebook Live. Doon na tayo ay 16,000 viewers.
0: Oy, hello. Grabe. Buhay na buhay ang 16,000 live viewers, no? Ang oba niya, actually, 20 na. Ang oba na nagtatak ang papanapanood to.
1: Hagpat-hagpat pa sa mga gulay yun.
0: Mga kamunggay, mga lagot mo, mga haros.
1: Mga ulok-bate.
0: Ulok-bate, mga batong.
1: Mahong bato.
0: Ay, pa ba? Ano mahong batong? Abot-aning uban. Sige.
1: Na-request niya. Di na baling mawala ka ba? Wala siya makuani, wala siya masayangin.
0: Makani.
1: Ngayon pa si Kuan, si Josefina Tinanbunan nga, maganda kayo mga katropang Beauty Happy Wednesday from Tinanbunan Family. Bog kaon, lantapan, salamat and God bless. Grabe naman yan kayo ng mga kuwan.
0: Grabe naman yan, oy.
1: Masakam po na itong kabuhian ng mga pagdayig, oy.
0: Ano nyo talaga ba? Ginaanon nyo talaga yung mga ganyan ba?
1: Dapat diri si Dexter Peralta, mga maring, pa-shout out kong Brian J. Reyes, a.k.a. BJ.
0: Aba!
1: Ang founder ng Macho 19, salamat kayo, aba. Paputo na yung mga Macho na.
0: Ikaw na dito, comment sa comment section.
1: Comment yung mga screenshot.
0: Comment down maring below.
1: Yes. O siyempre, mga igalagin niya, ito ang katropa, okay? Dili ni siya mahimong okay, o dili ni siya gipaluyohan sa ito ang mga produkto ang ginama sa Yes to Health. Labi pa diha, mga maring, hanggang unsang produkto imo hari ha.
0: Aba, ang Sandon Gold Coffee Mix nga na ay
1: glutathione.
0: O, gonsa pa?
1: Collagen,
0: yes.
1: I miss that coffee, ha. Uy, naiburi.
0: Yeah, ba, naitakirob, oh, naitakirob. Sige.
1: Alay na po, manindariya, oy. Mara pa siya ka ng grip o guan.
0: Grip? Grabe naman, mara mo grip.
1: Ha?
0: Asa man, parang kita kaaway.
1: Ay, Mike? Uy, Mike? Wala, Mike sa ako, ah.
0: Asa man yung Mike, dahil nga, dito naman nagibutang sa kuwan, oy. Sasakyanan.
1: Oy, napunta tag 20,000 viewers.
0: Oy, congratulations.
1: Oy, di ba ba, og 15 viewers.
0: Aba.
1: Ah, niabot lang gani si Darian, ibaba na sila. Nita Balderosa, good morning. XFM Tagom. Good morning sa demo Nita. Asa man tapit si Nita sa Canada, masiguro na siya.
0: Sa Canada. Sa Canada na siya. Kanang
1: good morning.
0: Ang plug sa Canada kay matod pa sila kay kuan ko na dahon ko na si Jimelina.
1: Mura lagi na siya ka ng plug sa ng kuan sa Red Cross.
0: Gani.
1: Plug na siya. Plug. Sa Red Cross, masiguro na. Masa ito yung murag dahon sa
0: kuan na Jimelina.
1: Wala kita sa ilang plug.
0: Sila, ato nang search and rescue na ito na.
1: Pagkabang
0: ito
1: sa CDR.
0: Si Josefina, salamat kayo niyo. Kisa pa man eh, si Dexter Peralta, kang Mitch Yorong. Aba, hello mga bayot ko. Salamat kayo niyo. Hanata sa 16,000 live viewers sa mga katropa.
1: Pakishare, Mitch Yorong, Josefina, Nita Balerosa, Nancy Camila. Pakishare ato ang live view. Aron nga mas taghan po ang mga machulala ron. Amit Yorong, para sa kanin siya makuha ni mo, mautuduhan ni mo.
0: Kana, magdepende rin na siya no, sa mga kuan panahon. Time will come and people will tell.
1: Da.
0: Yes, indeed.
1: Mga maring ay kalimot, niya rin nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag-Santon Vitamin C.
1: Sama na mo nga pimenti nila kasanton vitamin C. Lami, pimenti ang mga ngisi.
0: Yes.
1: Labi na giyod og makakaon mi og karne.
0: Karne. Di ba?
1: Napay alaga. Init daw ang kwa ni Nita Bilderosa. Sa mali ang comment na gagabaga-baga man. Uy, mara magkayo na. Uy.
0: Gadilakab ni siya. Gadilakab. Madam.
1: Salamat kayo, Ma'am Nita Bilderosa, sa imo pagli-li pimenti matag programa sa mga uyutar. Ana maring
0: Sige.
1: Oy, ato ada iti maya sa mga maring mga taga Carmen, ganina di atas Carmen ganina.
0: Na diha so dakay kay salamat sa to mga constituents
1: sa mga taga Barangay Ising.
0: Ising ng Tondo.
1: Yes. Sa mga taga si Municipal Economic Enterprises. Sa Carmen nga halos lahat na aksyon sila kabalakan nakit an ka master.
0: Yes, oy, mura karon sa kitao kanang mga Puerto Rican, no?
1: Nisla katoo nga katong adlaw do na mestizo maabot sila ang mga buhatan na mari.
0: Ganin mga ganin ko ugad labo sa tanan o dial atong mga katong mamaligayag balot dia, mga tidira mga balot vendors, mga hello sa mga baloters. Mga lalong-lanog gyud ta dia sa Carmen.
1: Lamihan ko magtanan silang balot dia ba?
0: Ngano man.
1: Mugbog short.
0: Kala mo, kala ka na yung mukhang ko dyan, mga kanapadulong ko dyan. Apit man yung dyan, no?
1: Diyan ka nagkakabalot, no?
0: O, diyan ka nagkakabalot. Grabe kayo, eh. Kanang mamintana naman ang ilang, kanang itawag na ito, kanang binsabit ba?
1: Mo ba?
0: Kanang kala, siya binsabit? Kanang mintanas bitok ba? Ang puso, oy, grabe, oy.
1: Grabe.
0: Oo, kaingon ko kung, makala ko dyan, kanang, ipakusgan mo na ni mo mabungol, ta.
2: Kapuha mo na. Kapuha mo ka, oy.
0: So, ano siya nga, kung ano sumayin ko nga, kung ano kasugasin sa siguro na ninyong mga an mo, oy, ka na nga, mga tog, mga ligo mo.
1: Atong akong request din na po din siya mabasa. Yan sa may request din, Nancy B.
0: Ano sa may Nancy?
1: Ano sa may Nancy? Ano sa may mo? Wala pa, ganyan kayo ka-request dyan. Ayun na po, Nancy, oy.
0: Request na dyan. Ano sa may mga... Sama si Nancy, oy.
1: Anyway, ito sa i-welcome mga maring ang pinakagwapa sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Well, hello, well, hello.
0: Aba.
2: Gwapa din ako tinukod, oy. Kita ay, kayo.
1: Murakag ko anday. Murakag ka na mistisa.
2: Mistisa?
1: Katugan yung kanta sa... what's friends are for? Si Kuan, si Dion Warwick.
0: What are friends? Ay, ganaman na ganaman si Kuan na.
2: Favorite song ba yan ni Kuan?
0: Gab.
1: Uy, gapahan ko ni Dion Warwick.
2: Gapahan ko ka ba sa lagom?
1: Okay, wek.
0: Pero wek lang siya. Naman ganyan, kitawa nga, black is beautiful. But too much black is charcoal.
2: Lain na ginay mo, Master.
0: Black is beautiful, ako according to the black people.
1: Mga maring, good morning. Ang request na ko ba, bikining itim na ulian, naraba ko ang iro sa kalintura.
0: Aba.
1: You made me live again. Ingon pa si Nancy. Mm-hmm. Uy, si Marindaria, ang haod mo kantaan na mga yun.
0: Kana.
1: So, tagay mi operator o kanta nga, you made me live again. You made me live again. Sige, B.
0: Sige.
2: Okay na ba kayo na kantahon, Mari?
1: Okay na
2: ako. Di kan ba yung Bangladesh?
1: O, mao ba? Adro, kayo nanimaho dali o ginya?
0: Nanimaho ang kwan, nanimang tao.
2: Ayaw, uy. Lami ba kayong sabaw ni Lalito?
0: Uy, mga ta. Lalito Eteri.
1: Pasalamati.
0: Yes, ang mga shoutout sa mga Salvavida Girls, di ha? Grabe ang mga Salvavida Girls, oy.
2: Dagko, kailan sa salamat.
1: Alam mo, unay mas sa pagkaon mo na nanagko ng kaisa.
0: Yes.
1: At least himsog sila, Maring.
0: Mana, ha?
1: Always lagi maliit si Tia Daria. Aba, nakahiring na sila.
0: No, gina-monitor na ka.
1: You are now under monitoring.
2: Amo na yung mag-makeup. Isa man yung ka-oras.
1: Kagwapa ni Tia Daria, oy.
2: Tagilan na kayang tagiyaan ng t-shirt. Kaya pa nalabhan.
1: Tabangan ni lima kahabal-habal driver. Di pag hindi maluya.
3: Ayaw naman.
0: Dini madala niya ako na yun. Dini din ang mapatal ritso. Kaya mga kipag pila kalier, ani.
2: Gani.
1: Munang gidunggan na lang.
2: Gani,
1: no. Okay, so, kanta, B. Sa may kanta niya, ikaw na, Tia Daria, kalig. Nag-request diri, gikan kang Camilio.
2: Yung sa muna, ako, Nancy.
1: You made me live again.
2: Abirahin na ito na si Nancy.
1: Dili na lang tamutanaw kay di man basahon. Oy, ngayon pa si Roy G. Tim-Tim. Basa nila yung mensahe, Roy G. Tim-Tim. Alay lagi ka, Roy G. Tim-Tim. So once again, Roy G. Tim-Tim, salamat sa imang pagtanaw. Tag-aasa man ka, Roy?
0: Si Roy, o ka si, sabi niya, si Alano Pablino. Pablino, di ay always lagi na malit. Ingon gani ko. O si, request ko, pahak na opaw. Grabe gini si Jun Jampung, o.
1: Napahak ka na upaw pa.
2: Ay, alam, itingog na si Kuan, si Wilma Joaquin.
1: Okay, ni Wilma.
2: Ano siya nga, good morning sa inyong tatlong magandang bayong.
0: Bayong.
1: Hoy, abot taog 23,000 viewers.
0: Hoy, grabe naman yan.
2: Kini, kimitingog na si Master Ichikoy.
0: Ichikoy, labuturan na ba di oro shout out, mga sir og ma'am.
2: Wala man ko yung sir,
0: girl. Kanina, wala lang ko yung buka. Kaya kami ko na, may meron mo gusto sa tip. Anong salin staples, ma'am. Anong wala ko yung buka. Sinsya na kaya mo mga people, mga my friend.
1: Kaya ako, waray ka.
0: Waray mo.
2: Saltip na ito.
0: Yes. Ay, request ko, Bia, nabaling, salin siya.
1: Di na baling mawala ka.
0: Wala ka ba?
1: Pagbili ang pakantahon yun.
2: Ay, kinikin.
1: Pero una ito si Juan.
2: Kinikin ang hagad na gini si Mitsurong.
0: Kaya si Mitsurong. Ako yung ginibigtian si Mitsurong.
2: Ang hagad na gini siya, Maling.
0: Ang himol nyo bataan, ligo, tagsapa.
1: Ay, tugnaw kayong tubig sa nyo bataan, Maring. Makuyos mo itmigin.
0: Ako, Mitsurong, anhaon na ka, mga ligo, tagsapa. Anhaon na to ka.
2: Nakatistimbi ako diyan, Maring.
1: Uy, kung ano?
2: Nag-ilo ko ba, ana?
1: Uy, salip di ang...
2: Niyontol ko, eh. Kaya bugnaw ka yung tubig.
1: Salip di, ganyan mo ang disposal kay mga alimatok.
0: Ay, alimatok
2: di, ay?
1: Alimatok sa pagod.
0: Ay, mga pre-radicals. Manulot na mga pre-radicals di, oy.
2: Ay, manilalain, manilalain yun di, Mitsurong.
0: Oo, pero kasi si Mr. Yorong, mga Maring, okay, ako may mga ligo sa paano eh. Ay, makuang yun, makasa, makalampasapa, magbalod-balod yun na.
2: Adi, ay.
1: Maklaro na ako.
2: Maring, good morning.
1: Impossible siya kay, anay mo, maray binaglinta, patakalatok.
2: Request ko, bikining itim. Kaya naulian akong kalintoran sa akong iro.
0: Aba.
2: Ano, Tin? Kantahan, anay ko, anay master, anay bahala niya sa bikini. Kaya buraman po niya si Blackjack o Nabuong.
1: Aba, si Sir Ken, ganda na ng green screen.
2: Ay, naabot na ilang gi-order.
0: Aba!
2: Aba! tinood ka na ilang ibutang?
0: Bog naman, tubig ito sa Maragusan. Aba, Wilma, si Wilma, Joaquin.
1: Aba, si Wilma,
0: bigtian ni mo ni, bigtian ni mo ni.
1: Ako'y bigtian ni Wilma, kay sa Tagugpo, napit. Salamat kay Ma'am Wilma. Ay, opaw! Ikaw kay kanta ni.
2: Wala, mapokus yung kaganta si mong kanta ni. Mapokus ka gaw gilingo ni mong imong kanta.
1: Ani mo ididikar?
0: Ididikar ako ni Kang Jun Jampong. Jun Jampong. Para makuha na yung kalagma. Hello, check. Check. Okay. Ready?

0: so much. This song is for you. Sa nag-request.
1: This song is dedicated for you.
0: Salamat kayo sa nag-request. Ano ha? Imo yung gitamaan ang nagkanta.
2: Yung unay ko ninyo ba?
0: Kasi ayun lahi naman ang unay master.
2: Kalang gibirabirang taba nito dyan. Gisok-sok sa kalubinhan.
1: Maubagi.
0: Manay unay di ay sibo.
2: Oo, manay unay.
0: Ayaw so ayaw sa.
2: Ayaw sa.
0: Maluoy mi, kadi kaabot.
2: Oo, saunan lang.
1: Come what me, maring kantahan, Nining Garcia. Salamat kayo. Katong baguhala na human nga kanta mga maringan. Nindot kaya pagkakanta. Tutukan nato sa Santon Vitamin C. Aranas malami ang isi.
2: Nag-Santon Vitamin C.
1: Next song,
2: right. Next song, Come
1: What May. You made me live again.
0: You made, kakin siya ba ng request?
1: Eh mo.
0: Kakin siya ka na ina?
1: Kangkuan, kisa tong kabawa to eh.
2: Kisa ba to?
1: Eh, kabaw ba? Si Camilo.
0: Oh, kabaw na ina, amin ako elepante na siya.
1: Request ko ganang is Meringhoy.
0: Aba, si Roy Timtim. Talikod kay is Meringhoy yun.
1: Salamat ka ayaw ni mo de paring Roy Timtim ha, sa ino pag-request. Ay!
0: Mingawa mo na ni ay, uy. Ay, come what me, Mang Gordy.
1: Come what me, malagi na.
0: Kantahan na yung mga come what me.
1: Ako, be.

0: Ayaw pa kauwa maring.
1: Salamat kayo.
0: Okay na kayo tong bagarakag na wong.
1: Amara to maring. Eh, maulaw dito ko ni... Maulaw ko ni kuwani, ni kuwahaw.
2: Ay, lang.
1: Maulaw ko ni Alano Pablio.
0: Ni Jundampong.
1: Okay na si...
0: Ni Mira Luna, Ding Lasa. O si Rizzi Moore. O, ikaw lang. Pwede yung pangalan niya maring ay. Rizzi Moore. Bura ka ng apam.
1: Parinti na ni Mandy Moore.
0: Ah, di ay. Good morning mga sista. Pa-request ko song mga matang mapaghusga
2: aba
0: or ako
1: tangon
0: or ako ay nagparaya please mga mari asa mo to kaniya ngani mari imo ingon
1: asa man ato oy
0: atong unahon na to kanta to kaniya atong first come first serve mga tadere
1: hadik nang limatok mga yot akay mo kulikot sa banga babangas ka bangas si Alvin Guok oy. Shout out mga maring
0: na you made me live again.
1: You made me live again.
0: Kay Nancy, kasi masuko na po si Nancy. Isa kasi mana na lang, wag yun na kanta akong request. Mga anak biyan at si Dayon.
1: Barangon yung ni Nancy.
0: Ay, mamamarang na yun.
1: Palibang mong pagdurian nga po.
0: Ay! Dili po yung naipadakon.
3: Ayaw naman.
1: Kaya wala pag ibuak.
0: Dapat tayo mamarangay nga magpadako.
2: Ah, dito ta sa Balite. Ihi aga ihi andrang.
0: Karon sa Balite mang god master, kawa ka kabalo kung sa mudako nya masipiat unya mudako.
2: Ah, kaya dia mudako ang ulo.
0: Ay ay,
2: mara si Jun Jampong.
0: Mara ay,
1: nakarin sa ori.
0: Ay nakakita dai ka master.
2: Si mani kau pudding.
1: Tahimik lang. Ay,
2: basta. Jun Jampong, ano si kau pudding Jun Jampong ha?
0: You made me live again.
1: Mga matang mapanghusga.
2: Aba.
0: Ah, wala man di ko
1: sa mga
2: sa mga siyang buwan mara bago mala siyang. Bebe.
1: Sige da be. Mga sa mga siya mga
0: una na totoong kang gore pinakauna ba ako nabasa o niya masuko
1: na po na siya. Gani na po na si ko Nancy.
0: First owner ba si Nancy?
1: Amara, practice
0: na niya. Si Nancy. Si Nita Valderosa. Ano na sila?
1: Aba. Okay, sinabi. Rap man din naman rin.
0: Ay, rap. Di man kung may rap ko. Si Ralph man kung nang-rap
2: niya. Si Ralph na, si Ralph.
1: Dita nang dita kabalo kay mapasubo tayo man rin.
2: Makwenta, madaot ang atong atras, anak.
0: Basta di nakakabalo mo kambya, anak, Maring.
2: Yan eh.
0: Nahirap na yung kambya dyan, kaya kadilira ba na automatic?
2: Kwadri si Lalom.
1: Medalo na ding lasa. Salamat kayo. Kabog na bastingog. Uy, mura magigang stermos. Ay, bangas.
0: Sige.
1: Kisabay.
0: Mga opaw, nang husga o request. Lain na gina si Jampong.
2: Kasagin nila si Jun Jampong kay. Paano lang siya, kumidya naman na ka Jun Jampong kayo. Okay, kumidyante mo siya dagway ninyo hana.
1: Mani o to, tanin nyo idol. Sudan kay gulay, bonggos, sabakang isda nga.
0: Tamasakan. Kaya hindi ka mukhaan.
1: Mukhaan ba yan, tamasakan?
0: Mukhaan na kang isda ka na itiin.
2: Ikaw may, imo mo na idea, Roy, Tim Tim. Ikaw na siya kaon.
0: Unahin sa siguro niya kaon. Sige na, birahin na niya. You made me live again.
1: You made me live again. Asa na ididikar niya kanta?
0: Ay, siya ka nag-request.
1: Romel Tabanar.
0: Kang Nancy Camelo. Huwag na pa ba na si Nancy Debbie? Comment daw Nancy. Nang low order ni si Nancy.
1: Sorry, okay. Nancy.
0: Nancy, sorry.
1: Kiding awita, hatatid ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nakaya ang arthritis, kaya magsangkiibiya ka magtikang.
0: Yes.
1: Santon Plus Gold, adlaw-adlaw, mga maring.
2: Correct.
0: Likaying pagpangapi nga taghag kag asukar kay ikaw diabetes na.
1: Uh-huh.
0: Pag Santon Plus Gold.
2: Kana.
0: Yes.

0: salamat sa pagkanta. Nakaisa ka.
1: Para to ka Nancy Camilo.
0: Gika ka Nancy Camilo. Maringiri ka. Takato siya isa ka balot nga. Lampini. Kaya sa napatukan. Ano, watali siya ka.
1: Ay, okay na. Ikaw ko
0: gano'n. Pero sakit saan.
1: Salamat kayo, Master.
0: Salamat. Okay na.
1: O sa amin, ikalo na ko na yung basket.
0: Ayaw lang. Ako yung muna kalo. Alam pa si Miss Yorong. Dinigunin ka bayot. Kaya din yung mga... Ah, magdaster, pamatuni daw, master.
1: Pamatuni. Sama, pahukaso na to, ne?
0: Mitsyorong, ikaw Mitsyorong, ha?
1: Ay, mubirada ganyan si Mitsyorong.
0: Nagintian, tagyo ka, Mitsyorong. Dalawa lang, manugam yung aslo, malas dos kan lamon.
2: Asa naman ako ang request ng bikining itim last week pa na bali.
1: Ang dama, sir. Bilay, master.
2: Biko. Wala na. Dala na ta, biko niya.
0: Akan na.
2: Doon na akong birthday.
1: Dala, give me reklamo, anong biko.
2: Akong birthday dool lang ba ya? Akong balay diha ninyo mga maring. Hoy, si Den Luna dool na balay diri.
1: Asa na ka Den Luna diha? Ay, pagkantahan na na, master. Pero matanahan tagbiko. Matanahan
2: tagbiko, maring.
1: O, sa pa may lang request mo, Den Luna?
0: Sa pa man Den Luna, si katahan na mo.
1: Sa pa si Daghan pa kayo kagot request.
2: Ano?
1: Unahon na muna.
0: Okay, sa pa, sayawan ako ni.
1: Akin yung kantahan, ato'y hot one to me. Ipinamot na to ni.
2: Kang Den Luna.
0: Alright, check.

0: Appena la la la na kahit manawari wag sanang sakitin bikini mong itin naalay mo sa akin.
1: Yippee! Yeah! Ay, palakpak tong ipagwana, no? Ipagpagwana.

0: Bating Bore.
1: Alam niya, may pakapin papapap lang dito. Papap doll.
2: Doon ba kailangan din Luna siya?
1: Saan pa na-request niyo mo din Luna?
2: Luna, dalian na din Luna.
1: Abot. Ano pa si Wilma Wakil, OMG, bot-bot.
2: Aba.
1: Grabe.
2: Ibot-bot si Wilma Wakil, si Muhammaring Erika.
3: Ano pa si... Paduhan ako din sa tagong
1: po. Si Villaril, o si Villaril na po, si Mark Anton, pa-request kong song, Palanga, Remember Me.
2: Buga lang yun ang biko.
1: Buga. Alam na. Alam na this.
2: Alam na.
3: Itin ang biko.
1: At sa may request mo din, Luna.
2: Alin, Luna.
3: Ay, naku, mga maring. Atong oras, alas 10:55 sa puntahan.
2: Sibog-sibog ka sa tahan.
3: Balik ka sa unahan. Ganisong ko na. Kinang XFM.
2: Excited.
4: This is 107.1 XFM Tagum.
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-fisting ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining coffee dahi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Igamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno natong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: natagpanit ani mga katropa. Yes. Yes. Hello. We're back.
1: Aha.
0: Aba, request mo di abi.
1: Ana na si Kuano, request kog song mo na boss. Para sa asawa na ko nga Fallen by Jano Gibbs.
0: Aba.
1: Ilinchik mo kuni maring.
0: Kinsa na.
1: Ay, mo ni taga-abusan maring.
0: Taga-abusan.
1: Taga-San Fran.
2: Ay, siya na di ay.
1: Ay, siya to, San Sim, siya to.
0: Ha?
1: San Sim.
0: Taga-kuan na.
1: San Sim,
0: ba? San Sim.
1: Salamat sa mga maring hulatan ninyo akong birthday sa October 25 pa man. Dugay pa man ay anay mo birthday.
0: October pa man ay na ako anday di luna ay. Bawi pa man sa akong birthday bago maabot sa birthday.
1: Bawi na master yung magiganda master.
0: Bawi na lang ako lebe.
1: Bawi na dugay man pa anay.
0: Sige ay advance lang na ang tuno lang sa iyo na. Hoy, before I forgot, I grabbed this opportunity to greet my friend, my beautiful friend.
1: Very sexy,
0: very hot.
1: Go ahead.
0: And very dangerous.
1: Oh, dangerous? Why?
0: Yes.
1: Why so dangerous?
0: Because she likes dangerous firing.
1: Ah, dangerous firing?
0: Yes. She always firing anytime and anywhere.
1: Oh.
0: Remember PDIC?
2: Did she teach us how to doggy?
0: Hi to Misty. Hi Misty from your friend here in XFM Philippines. Mm-hmm. And I hope will you join our company.
2: Mm-hmm.
0: And
2: what name of company?
0: XFM. Jensen. Yes. And I thank you. Let me say good morning ni Wadi. Apply mo ka ka. Ito alam mo si Kwan si. Sana si itong si Seruel.
1: Si
0: SM Ruel o ka si Ebenez Basahi. Ang kabas ni Tichi Agbayani.
2: Ah, sige. Hoy na pa si Rizzi Moore. Please, mga maring, pakikanta sa Wala Man Sayo ang Lahat. Thank you.
0: Wala pa yun sa mga ang talang.
1: Kaliyo kung kanta request ko The Greatest Love of All by Master Inday. Si ikaw na nakanta di ani Master.
2: Ay, maring, oy, katahin na maring.
0: Kinsa man na.
1: Ikaw na nakanta na maring.
2: Kantahin na maring tungkol kaya itong oras.
1: Ate Josephine, kanta na maring. Tagalayo para pa na maring.
0: Hindi, ako'y kanta libe.
1: Di kan pa na sa mga kusado yun, sa lantapan.
2: Oo, masunod nga kanta mga maring. Ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive function sa imong pangutok mga
1: yes.
2: maring. Pinagi sa ado-ado ang pag-inam mo Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay. Yes. Oh,
1: Lansunis.
2: Oh, soybean na.
1: Ay, soybean din na.
2: Sorry.
0: Ano ito ka
1: na ito? The greatest love of all.
2: The greatest love of all.
0: Ay, be, ito na namin nagkantaan ng lalaki.
2: Nakabitaw.
0: Si
1: Steelheart.
0: Andiliyoy. George Benson. Aba,
2: si George Benson.
0: The greatest love of all by George Benson. Okay, diyan lang ha.
2: Dilik atong kuan ay Whitney.
0: Ano ba Whitney Tyson?
2: Whitney Tyson.
1: Lahay mo ba? Lahay mo tumao si Tyson, oy?
2: Lahay mo siya og
1: si Whitney magudto?
0: Aba.
2: Whitney Houston magudto siya.
0: Aba.
2: Whitney Houston.
1: Lahay mo to Tyson kay ba Pilipina mo si Tyson. Wala sa kalibat na lang agi.
2: Soccer player mo na siya.
1: Kinsa?
2: Tyson.
0: Ano?
1: Dili ay boxer mo na siya.
2: Boxer din siya di ay.
1: Lahay mo tong soccer.
2: Kisa man to?
1: Si Whitney.
2: Si Whitney.
0: Ah, sige, dali na nato kay manguli na ta sa tong bukid.
2: Lisa. Sa sarap ito makabahada.
1: Silinda mo niyang gusto niya.
2: Ano yan ang kanta mga maring? Yok po yung mga ulo o pamalandungan yung mga nanglabay sa kinabuhi nga umta mabalik lang siya. Ay, kalimot mga maring, ang problema mo masulbad ra pero ang dagway di naging di mausap.
1: Tawa ni Misty. Si Misty Rosie di katawa.
2: Ah, si katawa Misty. Kusin ang tawa na yung mga kuhan at may games ron.

0: tama na. Tama na, undangon na nato ni kay magdrama na ta.
1: Okay. Ay, makainoklog pagpuntaan na mga maring.
0: Ay, nako, mga people, mga my friends.
2: Naginoklog ni Reika.
0: Uy, si Demisi, nagtala ni si Rosie.
1: Ah, si Mr. Rosie, galing na sa inyo sa kahihihi.
0: Ay, grabe naman yan.
1: Si Alano Pablillo, mga maring, can you play my one and only my parokya ni Edgar. Dedicated na ako sa ako ang crush nga si Raquel Canuno. Thanks a lot, maring. Laban lang ang It Begins, ha? Kipi ang good basit, masilip.
2: Kipi ang good eye, ha?
0: Sige.
1: Harold Salang, salamat kayo sa imuhang paglili doon.
2: Paglili si Harold doon?
1: Ganyan, makita ang gila itong It Begins sa aning kalakihan.
2: Pagdili, makita ako, maring.
1: At anyway, atong oras, alas
2: 11:14
1: na sa buntag. Ano na to ang live drama.
3: Aduro ka ba isuligan nga dili imo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kauba na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
3: Og master, Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

mayong pamatasan. Duguti ako nga makahataga sa ako ang pagtahod. Kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubahin ng inyong hangtol manong. Kung ako, ikaw. Bumaring, ako si Alan. Nagpuyo din sa may Pagadian City. Permitin na ako madunggan ninyong programa diri kay gina-shoutout ninyo si Stanley Duhinias magod mga maring. Mga maring, kani ako nga suwat tampo karon nga gipadangat din sa inyo si Bianan. Bahin is ako ang ginagustuhan nga babae nga itago na tos pangalang Misty. Yeah. Si Misty mga maring, guwapa kayo puti. Mura ba ko din haponisag mata? Well, lalaki nga di makagustuhan ni Maring kay power kayo. Kada ba nga makaingon juga ba nga gano maning bayahan na? Ano nga karon pa mami nakita din niya? Daghang nagagustuhan ni mga Maring. Gani ako mga amigo nagagustuhan din niya. Apan na mag-hesitate sila ba? Kaya makalanganin nga din sila mga Maring. Mga Maring, para masabtan ninyo may kung sa'yo yun o din niya kung suwat. Ayun na alin mga pangitap.

0: 爸。
1: 什么德拉德兰？
0: 爸，该了个能，该了个能 misty。
1: misty， 我让爸比尔不能碰兰的都，有那，啊哦 misty。Katuman ang kanilang sugod sa papa niya di mo sugod sige nagpamiste
0: Dili ba? Kanang babae pikas purok mga
2: si Misty ba? Katong sinita ba?
1: Okay siya bugod tayo di makailanan do nga nidawag mo na sa mga beauty pageant isuraan nga bata saktog pamarog niya labaw sa tanan Hamis kayo, murang nagka-clear skin herbal soap.
0: Gani pa. Ito na ko'y plano pa ba nga? Panguyaban ako na siya?
1: Panguyaban ni mo? Kaya ka ni mo do?
0: Kaya lagi ni. Kaya ginagawa ko ng mga trabaho on. Kaya diba pagpanguyab lang? Pero mag-istorya nga, Misty. Higigugma ko ikaw. I love you. Pagka ko,
1: Ubitaw na gingin ako sa iyo muna. Kulang yung kas-orientation. Ano ni mo nga, Misty? Misty, ikaw ang only nga babae nga nagpuyonin akong kasing-kasing. Doon na pa'y mo silon buklan yun.
0: sige pa, pumayaban ako.
1: Basta musalig ko sa imo kay liwat yung kanako. Subali tayo lang na ko doon kung isigot pa kang Misty kay lamir ba kang bayhana na. Ispoko muna.

0: meua pare?
1: Lagi prin.
2: Kaya ka na mo pare nga patimbran ko pa hagan.
1: Kaya pare, lagi na.
0: Nanguyab ko na sa pare. Wao ka sub, wao ka sugot pare kay.
1: Ma ba?
0: Okay, ay bando ko lang ni ko pare kay. Kuan pian na pare. Balok ka sige na ko pilit beauty pageant pare.
2: Unya, gapil-apil ng search pare.
0: Oo, oh, gapil-apil ng search and rescue operation.
2: Bangas ka pare.
1: Taga CDR.
0: Apil na. Apil na.
1: Pare, kanang laro ba? Kanang sulti ko pare, mga tagay ko mga tape ba?
0: Taga-taga yung mga tape.
1: Masa yung magkakaroon nga di ka mapakyas pag gusto ginagawa siya pong yaman.
2: Krusunada d'yo kaya pre.
1: Umiayam ko gano'n siya. Kita na po na siya. Habis
2: kaya pre, kajaging mo na pre.
1: Kaya magtuwa-tuwa siya manguna ba? Nagkano ko? Umiatak magkano eh.
2: Imo na gisili pre.
0: Ayaw naman.
1: Magani.
0: Pre.
2: Pre, kana mo gano'n siya pre. O gimawa na ang pangyaman. Dapat na mga tagaan ganyan mo lang ng mga regalo pre.
1: Tagaang regalo? Kasi may mga, kasi kayo mga gusto niya.
2: Pero na bulak.
1: Bulak?
2: Chocolate.
1: Chocolate? Oo. Kaya na ko.
2: Pero kaya na mo tong bura garland pre, nga kwarta ay butang pre.
1: Ah, di na kung kaya na.
2: Basit mo na yung ginipaabot pre.
1: Pero pre,
2: oh,
1: di man din ninyo.
2: Ah, saan na?
1: Di mahumanin si manahan eh. Maako na si Misty.
0: Yatera.
2: Kaya ba?
0: Pero saan mong gano'n mo na, Bey? Saan mong gano'n mo, Bey?
2: Kapalo ka, pre.
1: Panguyaban ako. Tratuhon ako.
0: Bey, gano'n si Barloloy. Pakunta na, pare Barloloy.
2: Ako, dugay kayo ng kapapa na. Hantod ka ruwa ko. Bastid ko.
0: Bastid yun eh, ganay?
2: Ikaw.
0: Sabang kasi mong katugon.
2: Ana manang tinabuhi. Tulog naman.
0: Ana ka niyo. Ako.
2: Burang si Juan ba?
0: Ako, pakatalag ko, Barloloy.
2: Oh, ikaw.
1: Ikaw.
0: Wapon.
2: Wala. Sige po, katuog din eh.
0: Wala, lagi. Lagi, may tuog din ako.
1: So, layo ra mo
2: sa... Pero kanay, layo ra po niya.
0: Ganyan, bebe.
2: Si Manara, wala niya.
0: Bebe, sorry, ano, sabi ko na yun, pare.
1: Magkakuan ra mo, magkabati ra mo sa mga...
0: Bebe, ako din po nila, be, kay Inek.
2: Hindi ka kapalang ulit ako sa... Klaro ha, baklaroan niya.
1: Pila ka-adlaw maako na si Misty.
2: Ah, adlaw lang pare.
1: Timan ini yun na.
2: Pero tanaw na ko si Mabro, isa ka si Mana, di mo kaya.
0: Bante ka?
1: Maako na si Misty.
0: Sige!
1: Maako na si Misty. Maako!
3: Mga maring!
0: Sam lang, Audrey.
3: Mga maring, kabalo mo sa tinod lang. Piting at chupaping kaya ko alam yung so much kaya kung Misty Maring. Kaya ba makakita ko sa iya mga matangag murangan lang amay. Labi na gilog ka na magsandig na siya mga Maring. Kaya magsandig na siya nga. Magtanaw na ko nga. Maksyo na ma. Murang waksyo ka ma. Waksyo ka gimaw na iyang suwang. Murang ganahan kaya ko magtanaw mga Maring. Mga kaingon siya ko nga, ako gini siyang digahan, tuduhan gina ko ni. Mutoy na ni mga pangitabo.

0: Oui. Jimmy ko si Alan?
1: Ako, Misty. Good morning, Misty.
0: Napansin ako ba, nagbago ng labak ko rin. Nag-namisbis ko. Kasi mga labak ko mamisbis, magsigag tanaw-tanaw na ako.
1: Pandamay yung sao ko. Kung baapos ang bati, eh. Mura mag-muhot akong lungan.
0: Kasi may nakipiblima na ako.
1: Mura mag-atakihon ko, ani.
0: Kasi ato bang dri, oy? Alan?
1: Misty, nangita mo ko dri damang gun.
0: Nangita ka ng mga udto man.
1: Okay ko na ning udto, kaya nagkukunok kay mga tukluan. Unya, sa dihang nagtuwad-tuwad ka ganina, kita mo kong iring-iring. So, diri lang ko skilid, Misty.
0: So, sa may mong tuyo di ay, murag kuan mang ka?
1: Dili manibot akong isultis. Ilahi mong datang.
0: Murag lain, mga ka, murag lagagaling hasa lagi. Ay, murag kagaling waros.
1: Kaya na ay, kung ano, nakita na ko nga, kaya number one no?
0: Ano ba sa number one?
1: Number one na, gadamang. Dugiton sa nako, Misty.
0: Mumbao ba?
1: Sakit sa kundugan.
0: Sige, diri lang sa ka, ha?
1: Huta sa kundugan, uy. Mutay, tabang, tay.

0: unsa.
1: Ba, nakuha ba niyang newborn sa hospital pa? Mag-anak na ko pa? Doon na ba ko'y basig doon ay bangang rin kong kasing-kasing pa?
0: Anong tayo doon pagkag doon ay buho ibong kasing-kasing? Nakita ba dito mo?
1: Sa diya manggod nga. Sa pipila ka minuto sa milabay, kusunada kay kung akong pungulitawan si Misty kasi din katuwa-tuwa siya nanilig silang nataran. Iyan pag-abot ako siyang atubangan pa nga. Sakit pa na kong dugan, muragahot akong dugan pa. Basag doon ako'y sakit sa kasing-kasing pa.
0: Ambot, imuhalan. Tungod na kita sa ibang pagkahingaunog ng ta. Di ka manundog ka na ako nga. Kinig mga senior citizen diri nag-meeting. Diskarte yan ako tanan.
1: Ang sa'yo mong giyon, ma? Diskarte pa?
0: Ang diskarte yan ako gula mo kwarta.
1: Ay, bangas.

0: gibay?
1: Ah, daan ko palagi. Hindi ko kakakaya.
0: Bago.
1: Ano kayo kung si Ma na lang matagal? Pilakano lang.
0: Lisod, manday na manguyab, no?
1: Ayan, naunahan ka. Saan kayo na? Kulbaan ka?
0: Mulang nga mura kung pusilo kong kwa na kung
1: ayan, si pre, Kasing. Ikaw na makatubag guwapa ka, pre.
0: Mugani.
1: Pero, grabe, posible po. Huwag ka kayo sa rebising gamay.
0: Lami, agi ni Misty, eh. Kung sahay makakita ko siya, magkaanak ko nga. Di na siguro na ko siya pungyaban. Ako nung kuno siya baklaron siguro.
1: Well, grabe po ka. Minyakis, pre ka, pre. Hindi, masakpan ganyan, pre. Matusukan na yung mata niya.
2: Aray!
1: Nasi, pare.
2: Pare. Ako si Misty, pare. Pinaw ba?
1: Nakakita mo?
2: Balo ko nga, iman ninyong istoryahan.
1: Ah, siya.
0: Si Misty.
2: Pare, tali si Misty, pare. Nagkwalan siya, pare, ng laba. Naglaba siya, pare.
1: Naglaba?
2: Ako siya gipicture rin, pare. Tanawa.
0: Pinapik-pik
2: ka, pare. Tanawa.
1: Uy, nakapik-picture?
2: Oh, puti kayo. Puti kayo pa, pare.
1: Abrin sipir, pare. Simo, abrin mo.
3: Grabe. Pare.
2: Hi, ba?
1: Pare. Wala. Bisag wala na. Round ka ba si pare ganit, ha?
3: Bisag wala ko makadiskarte kang Misty, ha? Ayaw ko rin yung unhi, ha? Ako na si Misty, pre. Ako
2: wala na. Wala, pare.
3: Imagine nyo na. Away kita ninyo yung diskarte ng si Misty.
2: Pare.
3: Ako rin na.
1: Umanapit ko na, pare. Wala. Dili na kung balik niya, pre. Itsa primera tayo, pare. Ikaw, kayo konsonada ba ka?
3: Pero, doon ako yung problema, pre.
1: Ano sa manapit problema, pre?
3: Daw siya mahuot mo na kung dungkar matuban ako si Misty. Kanoon ko magkabang, di ko makadiskarte nun siya.
1: Basi na kayo sakit sa kuwan bari, baga pare.
2: Baga ni pare. Pare ba ulim?
3: Baga o, kasing-kasing ano ba?
1: Ayaw na kasing-kasing pre. Kaya kung kasing-kasing pre, gugma mo na pre.
2: Pare, ako amigo si Charles pare. Kato ko amigo si Charles, kaya nga na niya sa Panabo.
1: Oh, hilig na niya kaglaki rin pare.
2: Pare, kuyo ka na mo ni, kuyo mo diskarte pare.
1: Aday, mau ayaw.
2: Kuya ka na sila, ma'am. Dali, ma'am. Na diya sila mga ngilingig ka diya.
1: Kamala naman ko, pre, daan, pre. Wala man ka kagusto ni Misty. Diya ba dyan kang Charles?
2: Diya ko ka. Ay, na si Charles, pare.
1: Ay, kamala ko si...
2: Ihatag na ko si ma'am Dali, si ma'am, pare.
1: Ah,
2: si ma'am Dali, pare.
1: Hello, ma'am. Ay, guwapa kayo. Ikaw ka si ma'am Dali. Si Lorna Tolentino, mali na.
2: Talawa.
1: Si Lorna Tolentino, mali na.
3: Good morning, ma'am Dal.
2: Onya na mo. Tabang lang balik ko niya.
3: Tabangi ko niyo ba?
1: Pare.
3: Mato na ko, bre.
1: Ani man ko ni pare.
3: Bre, basin og ka
1: nang... Og naunahan nang kakawaw, og kakulba. Ayaw ka na, ah.
3: Basin, pre, og ka nang nakulbaan na kong hapon, pre.
1: Oh, naitisyo, pre, oh.
3: Masa man naitisyo, pre?
1: Nainang ka, imuhuhan ko, anong babaw na, yung mga tagok.
3: Pre, basin
1: og... Mantikair na, pre.
3: Basin og kining kulbaan na kong hapon, pre. Sekundahan ako, pre.
2: Ha?
3: Karong adlaw pa,
1: pre. Balike, pre.
3: Mura grabe, ang gibatid na ko. Kusunada kay ko, pre. Kusunada kayo ko.
2: Mati, kuyawa ko na naman, pre.
3: Oh, akong sigundahan ako, pre. Diyara mo, pre, ha?
2: Sige, pre.
1: Klaro na.
3: Mabalik na ko niya, pre. Kukusunada, resulta, pre.
0: Ito para si Misty. Nanilhig na po siya. Ginoo ko. Lami agi ka na ni magtuwa-tuwa siya magunaguna. Uy.
4: Tipi.
0: Ito, ara. Ay, last basic. Ako sinasing kausahan ni rin, no? Ay, magdoon lang po. Misty, good morning.
4: Oy, good morning, Lan.
0: Ayos, si tuwa-tuwa diha. Uy, kay, nagkambay mga laki dito itong barangay nga, si Pamaklad.
4: Bahala lang sila, matala lang sila sa kumpa. Uy, naman sa kuya kapakita, pwede.
0: Pamayaban ako ni si Misty. Ingnan ako siya nga, Misty.
4: Marag-marag ni Aksa, nagkagunat lang yun, Lan. Marag na kayo isulti.
0: Naagay ko yung isulti ni mo, Day Misty.
4: Saan ba na isulti ni mo, Lan?
0: Punta, Day Misty, nga ka nang... Di ka malain, ha nga? Kana ganing... Adi pong gamasyo ko, man, ani? Amigo, ragyapon to ba?
4: Ansaman.
0: Pumuyaban na ganyan ko niya. Karun, makatilo ka.
4: Sabay mong gikuan lang, ha? Sabay, magkano mahulaw mga kausaday mong guan di, ay? Dahil ko dito, ragod. Adi, ragod. Sabay mong guan di, gusto may tabo di,
0: ha? Misty, ako ang kamot.
4: Ansaman, nakaisulti.
0: Alam mo, is kamot ni Misty.
4: Sabay, mong isulti.
0: Kamot sa ginawa ni Misty. Lami iyang paakon, uy.
4: Wala ruspat lagi ka.
0: Misty, ka nang...
4: Osaman, isulti na, Osaman.
0: Sakit akong dugan. Agay.
4: Uy, burang mo rin nilagop yung white para kaga.
0: Misty.
4: Osaman ka lang ako, blue baby ka sa una.
0: Misty, ka nang...
4: Osaman.
0: Suklan ako rin kung ibati, bi. Suklan ako rin.
4: Nasa rin ka?
0: Misty, ka nang...
3: kanang dun ako ito-to-to-to-to-to-yo ni mo.
4: Ano nga nang sabagang? Ano sa problema na ni mo di ay?
3: Kay grabe, good akong dugan sakit na dugay.
4: Wala ka pingot-pingot lagi ka. Lan.
3: Misty. Pahulam ako ang sapi, be. May bangas ka ba ni mo?
4: Wala pa mo sildo, ay. Mga maring, grabe kayo nagbantay. Di gina ko kaya mga maring. Ay, bisa ko saon ako. Gigamitan na lang kong siyensya o lohika mga maring. Wagyan ko mga maring. Muduhot din akong dughan. Muto na isa na kong naan maring. Nisyat ko. Nisyat ko ganing kaning gold-plated bear kanang tawag nilang pangkondisyon sa mga way ambisyon. Nag-inom kong takay ko kuryosa. Kaya mangurso lagi ko mga maring. Kaya kaning ako amaring mga maring. I love you so much. Jugay ko aning mistake yun. Hantun nga, inani mga pakitabo.

Sakto. Ikaduwa ka botilya na nako ni. Sungagan pa na ko ni katuloron nga muisog akong kasing-kasing ang kagalipatakan na nga magkapangulitaw ako ko, miste. Dore ka pa ingnan ni mo, miste. Kung di ka makuha sa maayong pamagi. Jirjiran kita kira. Lain naman ang kong pamati na nakainom mo. Murag, dahil naman ang kong pamati, murag... Di naman maayon eh nga. Eh, pwede na. Ino muna ko na. Laklak ko na ko na. Taon-taon, bato ko na, miste. Karoon ka, miste. Maigo, kasi kasing-kasing. Maigo, kasi kasing-kasing, dahil.

0: saru na nakudres bae ni miste. Aga tama na kayo. Miste! Diba siyo? Oo. Gawa na.
1: Aki sa na. Oy, lang ay naman lagi ka lang.
0: Miste, my love.
1: Ha? Ang so, ang pula ka ba mo? Ang so, mga nag-corner, mga lamang kay corner. Asa ba na lang? Sa mga shade man?
0: Ayoko, kinapagsulti kay namang
1: kubiro. Asa ba ka nga?
0: Wag ko mahubog!
1: Nakainuman sila, uli na siya rito si Nyo Alan. Uy!
0: Ayoko abog. Kasi may gahay din eh, kay mga kuya mo. Kaya mga papare mo na pag-ausa ka, plataho na ko.
1: Ano sa dek? Kasi problema ni mo, Lan.
0: Misty.
1: Lain na ba ni mong dinalo? Misty. Lain mo kagag dinalo. Lain na mo mahubog ko. Ika lang lumulus pa na ikag mahubog ka.
0: Ito po taka, Misty.
1: Lain na niyo mahubog ko.
0: Nanaunog kayo mong kiting. Pahingon sa balimpo. Pagkalami ni mo, Misty.
1: Lan, lain kayo mahubog, Lan. Kaya mura lang kaganang walang kaino, pero nang luspan. Sa mga, lain, kalakuman mahubog ka nang, so, kuhang ka ka nang, mubog kag hemoglobin?
0: Kay, akong ginom kay Fearman. Fear ako ginom. Misty, doon ka pa yung nanimo, kung di ka masugot sa kong gusto.
1: Unsa man?
0: Nagusto ko nimo! Musugot ka di!
1: Ha?
0: Ayaw na. Sugton mo ko nimo di!
1: Ay pagbaoy diri ha? Kung ikaw galing, kainom galing ka! Ibutaw niyang tiyan sa imong tuba! Ibutaw na imong tiyan!
0: Bisagpa, mangod ko niyong mugod!
1: Padre!
0: Misty!
1: Ay, mapulis na ka ron!
0: Misty! Ha? Ginoo ko ron na buhat mo na ko niyo eh! Misty!
1: Layas!
0: Misty!
1: Ring kada kumbungot sa ito'y marag na mali man ang ako ang steeping. Narong ang ako mga moves, mga maring. Imbis may inom ko nga kanang para nindot ang akong istorya. Naunsa na may inoon nga marag na bad trip, maninoon ko marag awa mo ko sa butso kong tama. Nadalayo ko sa presinto dos. O kagisulod ko niya rito kay kwan man to, birnes man to mga maring. Napalog yung kospresuhan. O niya, kaya di mo ko gagawas. Mamay pisina ka Sabado o Domingo. So, Lunes ako nagagawas, mga maring. Mga maring, sa magiging akong gibati, kanang, kaya makulban, maghuot man ako dughan, di ba? Di ba ningan ako'y sakit? Kay kung ngayon mo nga dili ko ka-storya, maka-storya man yung ko, pero lahi yun akong batiyon, mga maring, o makakita kong ang mistigid, kanang murag muhot akong dughan. Murabag, ma-overwhelm ko, ma-excite ko, ako kasabot sa kong gibati. Tungod ni Misty, mga maring, naka-experience kong suhod o prisuhan. Maluoy mo, tambagi ko, sa mani, magpa-check up ako sa kong kasing-kasing. Kaya para mabalaan ako, ano maghuot ang akong dughan, mga maring? Maluoy mo, tambagi taong ko. Dinilalang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: sih kulit na mga katropa. Okay, syempre kaya to ang programa kaya to kaya pagkapatod sa Santon Gold Coffee Mix. Okay, Santon Vitamin C. Okay, to balikan lang ato ang suwatampo karong butaga mga katropa. Ato ang sender nga taga pagadian na si si mga nani, si Alan.
1: Si Alan.
0: Oh, si Alan. So, kasi si Alan, di maginingon nga kwa ni. Actually, kani problema ni Alan, nilikay ni nani ka lala, no? Nilikay yun
1: siya. Pero, lagi mga anak ng mga tao ba nga, madlog din sila, kanang kung doon sila ay istorya sa kababae, labi pa kanang wala sila may gugma, gara-gara lang, di, masulti nila. Pero pag-abot sa panang niya, seryosong ilang kasing-kasing, marug, di na nila kaya, day.
0: Na may mga lalaki nga, maglisod sila istorya sa tinod nilang ibate, maring kay kabalok ka. Madlok sila maulawan. Ang ako, wala. Sa akin pa, kwa lang niya. Gagay na mag-jok-jok na.
1: Agay na na.
0: Agay mo nag-jok-jok lang. Agay na mo nag-jok-jok. Kanya pa kuman. Pag diligan ka, pag mayon ka rin sa mga ka na babae nga, wala mo kung gusto ni mo. Katawa na ka, bisag sakit kayo. Ito, joke naman ako. Ano naman na.
1: Mga mistake. Miani mo. Joke lang, atik lang.
0: Ano na. Basta kayo isulting gini mo. Ako, lalaki magod. Lailahi na. Na yung mga lalaki po na. Ano yung magod siya maring. Na yung mga lalaki, mga maringa, kanang kuang kayo, kanang lahi pag mga style.
1: Gani.
0: Manguilap siya, mugiro kayo, pisko kayo dating. Ana, napoy mga lalaki, pabulhambo lang. Napoy mga lalaki, bistorya, para makuha nilang ma-impress nilang babae. Napoy mga lalaki, nga, di ka istorya, kung naa babae, samanin ni Alan. Napoy mga lalaki, nga, atubang niya babae, mag-uot yung dughan. Ana ba?
1: Ako lang po na kung mga diskarte ka ni Ato Maringkay, ato na magiging masultin eh.
0: Mayon, mama. Apply ko mambi, apply ko din mong bodyguard ma, mga nana, mga jami ang nana ba?
1: Ako ay, ulaton ginako nga mabahay na mismo may ingon mga kanagani murag nakagusto naman kunin mo eh.
0: Ana. Gwapo na chukay kag mo inanay na babae mo inana si mo ha.
1: Oo, pero napoy uban maring nga, ako namo ko iban mga maring mga babae din sa mutan aw si sura sa lalaki.
0: Dito na sa kasagaran niya babae oy, kasagaran babae, chura gina.
1: So, kung kita'y paglawan, may parang nga bayot na punta'y okay na?
0: Kabalo mo, mga maring. Ano yung matanan?
1: Inundan na nga bayot ni.
0: halos ginatanan. Ang lama ba eh. Di dyan nakanahan nyo na sila ka mga itsuraan.
1: Mga sakto ba mga pamarog?
0: Oo, masakto ba mga pamarog. Kay, ano man, may ngon, mga una-una ng uban. Balag dili kay guwapo, basta. Balag kay kwarta, basta kay guwapo.
1: Guwapo.
0: Oo, na ba yung bala? Balag dili kay guwapo, basta kay kwartahan. Ano ba? Pero saan man nga ka na sa...
1: Ang uban, katumingon nga, balag dili kay guwapo, dili kwarta, basta kay butan lang, murna pugos na lang.
0: Napugos na lang na siya, ana.
1: Wala naman choice.
0: Pero pingon sila nga, balag kay kwarta, basta kay guwapo, at least malipay kwa ni, ana man na. Pero kita na, sa kita ang tulo. Huwag kita nabilungan na, may balag guwapo.
1: Ikaw na Bangladesh.
0: Balag guwapo. Paano sa balag guwapo, basta ka na kwarta. Kaya kaya matay kwarta. Di mo ka guwapo. Wag yapo kay kadagan. Mo na ingo nga dawat-dawat na lang yun. Na siya.
2: Sa mo ni anam lagi si Wilma o nga.
1: Sa mo kasara gud.
2: Patudlo na lang sa lain. Patudlo na sa lain ingon si Wilma.
1: Labi gini minsay ni Wilma naglinya o lima ka buok.
0: Labi na si Wilma. Pero
1: ano gina ko na si Wilma?
2: Karang lima ka tao.
0: Lugira ko na.
2: Ano lima ka tao di si Wilma magunda?
1: Si Wilma na ini.
2: Ano lima ka tao?
1: Si Wilma Joaquin ang sangal lumaya. O tiyan ba nang lumay? Murag di ko mutuog lumay.
0: Tunod pa nang lumay ka nang uban diyan. Ang lumay no tanan binuang man ang lumay eh. Mingon ra kay pasana nga mamaligya og kadang sing anak kanang ra magic ba.
1: Magic magic.
0: Mingon ra ana ko
2: bitin.
0: Kinsa katong mga lalaki nga samtong nang pangidaron ana ko ani mo di sa kuloyo sekretuhan ako kay na koy lima ka buok butilya diri nga lumay class A ni gig kasi sa sikihor.
2: Sa motor ka na master.
0: Ana ba niya pagala nito patingaga nga lima ra niya. Pauna lalay lima lang kamo kasi tapok nitong lima sobra lima.
1: Nakande ka ayo.
0: Nakande ka bengon siya napabito ko diri.
1: Napadiri gusto pa ka.
0: Apil po ka na.
2: Nalaghan.
0: Nalaghan lang galit.
1: Pero ilahasan naman.
2: Ano man ang sales mga sales?
0: Sales.
1: Ano mga strategic?
2: Strategic?
0: For example, tulo ka mo. O na yung tulo ka mo tulo yan rin. Lumay po na na yung tulo lang ha. Siyempre, una-una na yung ganito. Uy, dakal man yung super lima naman yun rin. Pagkuman, tuntulo rin kayo matagal. Mahanan nito nga. Napako rin. Saman.
1: Ako na yung gidagan.
0: Gidagan na kayo. Masi masyort.
2: Yan, napaki. Master, napaki-ipit nga papil. Gi-roll yun ba? Ano? Patin yun niya.
0: Patin yun niya.
1: Masa nabos last to? Surtres.
0: Kwan yung surtres ni?
1: Surtres? Ano ka number?
2: Duha.
0: Duha rin eh, pero duwagi lang. Balik lagi rin. Balik yung 08.
2: Duha nga surtres.
0: Duha nga surtres. Anak si Neymari bang. Okay. Si Neymari din. Nimo to ni Neymari.
1: Oh ba?
2: Ah, nimo to siya.
0: Ah, sige lang, Neymari. Ako dahil din. Mejuta din. Mata kontra dahil. Ah, basta kayo. Kung sa kayo, imo ang pagtuon na kami. Ah, okay rin yun kayo minimo dahil.
1: Gani.
0: Mabukubukwa na kami. Uyun na kayo minimo.
2: Yes. Naminaw. Naminaw mo na karon.
0: Natural. Mga taga-XFM Bukid nun.
2: Always na sila naminaw. Kakamalo ka, Maring, ilahang patrol.
1: Naibaksan.
2: Naibaksan sa
1: bakit. Uy, naisawa.
2: Naibaksan. Ay, kumpiyansa niya. Oy, Jonathan.
0: Nay, sulot?
2: Nay. Si Jonathan nagabuhi siguro, ana.
0: Asa na sulot sa pick-up?
2: Oh, wala na sa kanang makina.
1: Nasa makina.
0: Nasa sulot din sa makina. Baksan.
2: Okay. Nasa iba ba? Iba, pre.
1: Girescue ganyan sa mga kuan.
0: Nisulot dito sa ilang kuan. Binuang man istorya ka na.
2: Iyan na itong giligsan. Ito nga na siya nabuha.
0: Nawala. Nisuksok na dito.
1: Suksok na siya makina.
2: Ayoko pa yan sa Jonathan ha. Kaya pasiglahin nga sa uwan ha.
0: Mura lang siya si ito amigo na kus kapre nga ni Dakop o gani nga baksan. Ang kaoban itong engkanto nga sundalo.
2: Oy, nada, kapre pa siya.
0: Oo, naman siya, naman ay kanto sundalo sila.
1: Nada pa sundalo nga yung kanto, mga.
2: Nakikapre.
1: Masa na, reservist na sila.
0: Katunyan niyo, di ba? Kamatay mo, tunyan niyo, dako kay tao, doon sila.
1: Kisa mo to?
0: Si kapre, katunyan niyo, di ba?
2: Gitubag ka niya, naman Inday, basaha, tubag
0: naman
2: Inday. Kanang babae niya ngita o glaing kortahan, dili na stable financially. Nagsalig po ka kay na kay financially.
0: Ikaw dahil naka-istorya lang ka na. Kaya ikaw may na pabor karon sa kuan. Niya sa amin nabunutan manis kalison.
2: Last time sa plus.
0: Siya may nabunutan sa amin na nimo.
1: Ay nako.
0: Ay nako. But anyway.
1: Ano yung tambaga ni oy kay.
0: Okay.
2: Tambaga na master kay ikaw dako maka problema dungagi na oy.
0: Dungagan na ni problema ninyo beso. Ako ang matambaga ni kuan Alan. Alan. Ang style mo ni Alan. Kay si Misty di magyug kanangad bang kay ngon ana. Tama to kong gingon. Magiya di mo nag mga joke-joke ni mo diya. Gamitan ni mo nag imuha nga pakatokotawo ni mo. Ana ba? O niya, pag di kisip ko tawa, balang mo ragag buang. Balang mo ragag aning tanahan. Basta kay pag buong mo katawa, ganin na siya. Pag, niya, pag aksil ka tawa na, mo ragag anak kay mong butsa, istorya ni mo siya mong gibati.
2: Ah,
0: so. Niya, dala gara-gara ba? Kay at least pag balang ka, kabalok ka, kalang gara-gara, dala tinood mo na.
2: Ah,
0: nagyan na. Okay, mingan siya, ngayon, ikaw, pag bastidon kay kanya, ino na, joke rito, kay gara-gara, ito ko,
2: ah.
0: At least, dili kayo ulaw.
2: Ah,
0: na. O niya, pag kumanana, aga istorya sigundahan sa nimo ya yun ning mo ana juga si bungono na i-discourage na ko niya kung kagalingon bi discourage ko niya kung kagalingon mi pag pa discourage gani ka na bayan mo imong istorya si bungono na nga ma discourage ka pag mawala na siya si bungono na but pasabot na dali ra nimo siya kalimtan pero pag di ka ma discourage ug dili ka makakuha di ka makalimot niya but pasabot ay kugma ka siya ipaglaban mo kapag talo ipaglaban mo and of course napakaidungag.
1: Okay na, kaya okay. Binala ko sa imuha, dahil.
0: Follow your heart and follow your dreams. And let's say thank you.
1: Hantod, og mapuhol, wala ko ipuno, mga marin, kay gatik-patikba na ang tambang niya.
2: Grabe, iyan yung gihurot.
0: Gihurot ako, kay sakasakong ko, press ko to.
1: Tinood niya pagkatambag, mga marin. Hantod, og mapuhol, ako ni si Maring Inderi, kadaligaw, padalimis, sa pandi makupiansaan, tungod kay mangunay, og silingan.
2: Kinalang, iya po niyaan, sa kanunay panabang, kinisitaya, Darya!
0: Yes, master, nini, ang iyong lingkod nga sige lang pirmig gabarog.
1: Daghan kayong salamat, og
3: thank you for watching!

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marley, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na Oxanton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Oxanton Plus Gold.
2: Oxanton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Oxanton Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Oxanton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Oxanton Plus Gold og Oxanton Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Oxanton Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Oxanton Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Oxanton Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Oxanton Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Oxanton Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol chum.

0: or og uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk book adlaw nga tindog sa kakaunti tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige no, ibutan ang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Batogod taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 5 minor de edad nawawala matapos tanghalian ng agos ng ilog dyan sa Bulacan.
2: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
2: Congressman Chel Jokno pinabulaan ng siya ang Jose Jokno Jr. sa OVP Confidential Funds Receipt.
0: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkainitan po sa isyu ng hindi pa kumpletong Senate Committee memberships.
2: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunuan.
0: Commission on Elections tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
2: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
0: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
2: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day. Kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
0: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyan na tamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan. Sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 minor de edad matapos silang tanghalian ng malakas na agos ng Marilao River. Habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya, dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos. Pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ang Bagyo bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ang Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa na inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kahalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan na matinding pagbaha.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtimpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad. Layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema tema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Sailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed, Honor, with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I'm on cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to
6: what are you not agreeing to, Attorney Capunan?
5: Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
6: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si Presiding Officer Senator Francis Jesus Cordero at hinimok ang magkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Capunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at iginit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ng mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapid Tulpo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Octa Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulpo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakakaapekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala ang mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Piniyon din niya si Rapi Tulpo na iwasan ang ani pagdadrama sa Senado. Mali naman ang itinanggi o itinanggi ni Senator Rapi Tulpo sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
1: XFM News Nation. Nationwide.
2: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds na mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan anumang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Pila ng pondo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandawi City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayon man, Hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandawi City, anim na proyekto ang kabilang sa mga tinalakaya, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ang AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay D-Zone, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pagigpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF, bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alicia Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence. Maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw. At pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Siksihan mo, uy, anak, ang mga anti-kels. Munang mag-amping ang mga anti-kels kay listod na kayo musalig karong bisan sa ato ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya nakatanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang, Catal Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahe ang bus mula sa Dipolo City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa maluhang na sugatan ang driver na si Rini Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
12: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta, ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon, ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigitimulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Katropang Buddy, taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
0: Wala pa naman po itong direktang epekto, mga katropa, sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
2: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat ang araw, 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ang North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, nilunsad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinaigting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
13: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa Kilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: Balitang sports!
0: Hatid naman sa atin to ng Premium D3 na sa bawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos sa unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si DeQuan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
13: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Alam po sa nagkakaisa ang Pilipino sa Pilipinas. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
13: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM now in Mega Manila.
15: XFM.
16: Exciting!
17: Exciting!
13: XFM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
19: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
13: nationwide.
19: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa nga na po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga partner.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And syempre, welcome sa lahat ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
0: Tayo po napapakinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na nakahukap dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating po Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page, ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Yan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha, patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha. Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayo mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubilin. Ipadala yan dito sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha. Santum Gold Coffee Mix natin at Santum Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. O, search lang, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, magukboy ang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na, yung mugukboyang, ano? Mm-hmm. Biosapper therapy at ganun din po ang terahertz therapy.
0: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboanga Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zamboanga Plus Coffee Mix.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan na naitala noong 2011 mga ka-wellness. At sa tinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
1: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po sa ganitong problema. Yes, sobrang dami, Doc El. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at Eastern Mediterranean. One third sa one out of three na infections is tinatawag natin antibiotic resistance. So, ang pinakamababa sa Europe is nasa 10% lamang. 1 out of 10. And infection rates globally, nasa 1 in 6 na, or tinataya nila na over 23 million cases na ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yun nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, yan yung mga mikrobyo ano, katulad ng E. coli, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado.
0: Oo.
2: Ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain. O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae. Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. Ano? And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
0: mga bata.
2: O mga bata, pag hindi na agapan. Ano? At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman, hindi naman bakterya yung carbapenem. Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, yung mga hospital acquired infection. Medyo mahirap yun because of the superbug sa tinatawag. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia. At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, itong Mycobacterium tuberculosis. Na kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot ano, based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Okay, may gamot naman talaga ang TB. Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain, multi-drug resistant TB, na kung saan ito po ang nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Kaya yun ang nagiging problema po natin.
0: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
1: Ang nangyayari kasi dyan, partner, is yung tinatawag natin yung mga mikrobyo is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa doon sa tinatawag natin na na antibiotics.
0: Kumbaga tumatalino din yung mga ano.
1: yes. Kaya nga sinasabi nila nag-evolve daw yung bacteria. At ang nangyayari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung nung mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng ng mga antibiotics.
0: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
1: Yes.
0: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
2: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use. Hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. At saka kahit may reseta, may count.
1: Yes.
2: Dahilan po dyan sa problemang yan.
1: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. No? Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat. Sa sunod, ganun uli ang gagawin. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats, kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o na ano lang, nahilo lang yung ano.
2: Hindi namatay talaga.
1: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bakterya. Ang nangyari is, pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mas lalo siyang lalakas. And also, sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga, especially yung mga pagkain, katulad ng mga animal food.
0: Mga poultries.
1: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the, ano, the

0: ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig is doon ang gagaling. E di, ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Mm-hmm. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano, na antibacterial mm-hmm. mga medicine, mas lalong nagre-resist yung mga mikrobyo sa katawan.
1: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Mm-hmm. Once na hindi mo talaga totally na-eradicate sila, mm-hmm. using that specific antibiotics, mm-hmm. gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme, mm-hmm. na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo.
0: Mm-hmm.
1: Magsabihin, kumbaga meron silang pangontra, sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus uli sa katawan mo or lumakas sila, mm-hmm. pag ininuman mo ng same antibiotics,
0: hindi na
1: tumatalab, mm-hmm. hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. Mm-hmm. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din, mm-hmm. patuloy na lumalakas, mm-hmm. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganong resistance na nangyayari. Ano? Mm-hmm. Ang tanong doon, Algie, paano po nilalabanan ng mga bakterya na ito? Kasama na yung nabanggit natin kanina, mm-hmm. yung mga antibiotics sa atin pong pangangatawan.
2: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, mm-hmm. Sinisira nila yung discarte ng drugs.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago mm-hmm. pa ito mag-work out. Inunahan nila. Kumbaga sa gera, binomba na nila yung binomba na nila yung air defense. Mm-hmm. parang ganun nangyari. Raka, binablock nila yung entry nung mm-hmm. Mga antibiotics na yan. Mm-hmm. So, chine-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun mm-hmm. katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila eh. Pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at mm-hmm. hindi sila maapektuhan. Saka maraming kaya di ba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang mm-hmm. Nagbabago
1: mm-hmm.
2: kasi nga hinahabol nila yung bakterya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan.
1: Mm-hmm.
2: So malaki talagang problema.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain
0: mm-hmm.
1: Sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala? Mm-hmm.
0: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, mm-hmm. yung misuse, mm-hmm. yung pagka-counting lagnat, counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag resistance. Natin ang resistance.
1: Uh-huh.
0: Simply because nang dahil po sa pagkain, mm-hmm. which is unknowingly, hindi natin alam
1: mm-hmm.
0: na yung mga nabibili pala nating mga food sources, mm-hmm. especially yung mga meat products ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
2: Kumbaga hindi ka nag-antibiotic sa mm-hmm. personal
1: mm-hmm.
2: dahil hindi sinusunod mo yung mm-hmm. yung magandang standard.
1: Mm-hmm.
2: Yung pala halimbawa kumakain ka ng karne na may antibiotic din, dami mm-hmm. na yung residue nandoon. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
0: Yes, liban doon sa antibiotic Doc Algie.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung bacterial transfer.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng yung meat ng animals and ang meat ng tao is the same host lang yun.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon ang mangyayari kapag yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa antibiotics, pumasok sa katawan,
1: mm-hmm.
0: nagkakaroon ng mutation din yun doon sa mga bacteria din sa loob ng katawan.
1: Not
0: and they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa tinatawag natin ng mga antibiotics.
1: Mm-hmm.
0: At mga high risk foods, yung manok, mm-hmm. mahilig sa mga fried chicken, mm-hmm. madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa Maynila, murang-mura mm-hmm. fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kuminsan.
1: Mm-hmm.
0: Kuminsan baka kasi yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mm-hmm. mostly is imported yan, galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung kapag nagbibigay tayo ng

0: dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain.
1: Ayun.
0: And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun, meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance. Possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
2: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no? Antibiotic, no? Ganyan, organic. Mm. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila. Pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences na mga kinakain natin. Mm-hmm. So, yun po yung mga ka-wellness, ano? Hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado namang kilig itong mga
1: to. Ayun na lang kakainin namin.
2: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
0: Yes.
2: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagkukonsume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So, yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Mm-hmm. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic, hindi na umeepekto.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Kasi may resistance na na-create yung mga bakterya doon sa ating ginagamit na antibiotics. Mm-hmm.
1: Minsan pa, nagkakaroon ng allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
0: antibiotics
1: na iniinom niya. Kahit na gaano katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, ay hindi na ganun ka-effective sa kanya. No? So, kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalalanon sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po ating malaman sa mga issue po na ito. Kaya tutok lang kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablay.
7: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik tayo, mga ka-wellness, sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Naitanong yan sa ating pong talakayan. Connection lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ano? Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
0: Kagandahan dito, mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against sa immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda na pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng antibacterial antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system. is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa ano, sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas noon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga ano, mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
1: Itong mga nutrients na ito, Doc, ano, eh, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, ano, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin po mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
2: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property. Na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una yung garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, eh, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. Ano? At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Yung totoo ha, na honey. O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Isang natural, traditional immune booster. And also, pampa, kumbaga, sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin, yung asin eh. Antibacterial yan. Kaya, ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis, pang ano.
1: Pang-preserve.
2: Oo, pang-preserve. Oo.
1: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki, Dok. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at ano sa atin?
0: Abundant.
1: Kumbaga, lokal. Lokal sa atin. VCO. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, Dok. Eh, sumikat ng husto itong VCO. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Itong VCO, mga ka-wellness, ano? Which is kadalasan para sa atin, eh, ang VCO o yung coconut oil usually for cooking only. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed na ano, na coconut oil, ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At na meron siyang ano, meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano. O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga yung minsan kasi yung mga ano yung mga pathogen sa katawan natin kaya nilang ano eh kaya nilang magtago
2: sa pinapakapal nila yung cell membrane
1: nila na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila at minsan pati yung immune system natin nadadaya kumbaga hindi sila nahahagilap hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. Ano? So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Nakakompromise doon.
2: Yan ang unang panahon, di ba? Yung mga, nakita niyo yung mga sugat-sugat sa ulo, nilalagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
1: Mm-hmm. Isa pa, Dok, eh, merong antioxidant din, ang VCO. At merong cellular immunity property din, yes, ang VCO.
0: Liban dyan, Dok, eh, mm-hmm, with regards sa VCO, is itong vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic, mm-hmm, or natural antibiotic booster, yeah, ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3, mm-hmm, is in-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, ang po-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito, mm-hmm, in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Mm-hmm. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na, mm-hmm, nagkakaroon siya ng coating, parang, mm-hmm, shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Yeah. Oh. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. Mm-hmm. Parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano, itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para kasi ang D3 is yung switch, mm-hmm, ng ating ano ba, ng ating immune system, na ito ang gagawin niya, i-produce na ito kapag na turn on yung switch niya yon, mm-hmm, at ang vitamin D3 ang kailangan doon. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano na yon, mm-hmm, bubutasin niya.
1: Uh-oh.
0: And it is easier for now for the T cells to kill those bacteria, mm-hmm, and yung tinatawag natin yung mga ano, mm-hmm, yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin, mm-hmm, na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano, yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
2: Mm-hmm. Oh, ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3,
1: mm-hmm,
2: matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect, mm-hmm, yung effect niya doon sa bacteria.
0: Mm-hmm. That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga, mm-hmm, ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Mm-hmm. Meron ng ano, yung sinabi mo, Dok El, meron na virgin coconut oil. Dagdag mo pa yung epekto ng D3. Mm-hmm. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses and mga bacteria na nakukuha galing sa baha. At
2: isama mo pa yung, ano, Dok Ron, yung, mm-hmm, moringa oil.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic, mm-hmm, at hindi siya pwedeng i-replace. Pero meron siyang natural antimicrobial property. Mm-hmm. Gaya na sinasabi ko kanina na, kumbaga, hindi siya stand alone.
1: Mm-hmm.
2: Pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung, mm-hmm, antibiotic, mm-hmm, ano mo, effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary, mm-hmm, to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, kung nandun na nga yung infection,
0: yeah,
2: ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Mm-hmm. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism,
1: mm-hmm,
2: na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
0: tinutulungan niya
2: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
1: Mm-hmm. Bukod din sa mga nabanggit ninyo, mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala, mm-hmm, sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If, mm-hmm, ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily, recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating po nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake ay salat na salat, mm-hmm, sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon, mm-hmm, sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
0: Para may deposit to.
1: Para may deposit ng vitamin C. Hindi po, mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Mm-hmm. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explained about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Mm-hmm. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan, mm-hmm, na directly puksain yung mga bakterya, mm-hmm, sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin. Ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Mm-hmm. Pero meron siyang first hand, kumbaga ano, actual siya na nakikipaglaban din mm-hmm. dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin so that merong ano, kumbaga hindi ma-overcome yung mm-hmm. immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness ano. So napakahalaga ng effect ng ano or trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yestro Health, mga ka-wellness, ng atin pong Santone Vitamin C. O, ipartner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan mm-hmm. once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in mm-hmm. terms to antibiotics.
0: Antibiotics, yes.
1: Kahit nasabihin natin na ano, mababang dose lang naman mm-hmm. na antibiotics, wag na wag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Sa Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
0: Kapag may ano, meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung ano yung effectivity ng ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
1: Okay. So yung mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, huwag pong magkatabili na i-text yan sa ating pong numero at pong sex line 0969-609-65-45. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilisan na magka.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santone Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Para
15: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: The secret of health.

0: Maysa. Welcome bang mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrition na nandyan nakapaloob sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ngayon iba, nagkataka sila, Dok, pag inom ko ng Santon Gold, ilang araw pala naging maganda na yung pakiramdam ko. Mm-hmm. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Dok Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Dok, parang yung lagi mong sinasabi, Dok Algie, ano? Mm-hmm. Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisip-sipin talaga yan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din nagsumo makasubok nito at para din naman sa iba na nag-aalangan mga partner ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na inyong iniinom or dun sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. Mm-hmm. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong yan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha? Kaya tingin po kayo Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan, batiin natin yung ating mga live stream viewer, si Sir Jules Marvin Cordero, El Jan, si Elevol Eyaf, ayan,
2: binulit
1: si Mrs. Emily Bakla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan, sabi niya, share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Dok, meron po nagtanong dito, ano? Dok, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. Pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata, kasi hindi pa pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niya naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. Yung oregano. Tapos ako, sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1-year-old, huwag yung bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yun, eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa lalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang medyo mapait yung lagundi. Lalagain mo yung lagundi, isang dahon, limang dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagain ng 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. Kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content doon, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng dalawang sibuyas, o dalawang ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan ang asukal yun, baka hindi inumin ang anak mo yun.
0: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo dun. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya, tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun, maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O yun po yun, ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talagang hirap na siyang huminga.
0: Nasa lalim na ng hininga.
1: Dalhin nyo na po yan sa doktor, sa pedya.
0: Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga, medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic, ano, na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes. So,
2: ito din pwedeng gawin ng nanay, yung poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa paa. Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Ang gagawin, balutin ninyo sa, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, aamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maabsorb niya yung mga sulfur and also mga medicinal properties na doon sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot niyo after na balot niyo yung plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-grate o mag-good ng luya. Gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo, tawag doon, pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapaso, habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na yung lalamunan, makinukuskus yun. Actually, really works yung mga home remedies na ganun. Kinakailangan lang talaga alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simula mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Ay, hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga sa malaking bagay yung environment eh. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim o kinakailangan malamig para makakreate tayo ng magandang tulog at kinakailangan din sa araw naiinitan ka. Kasi pag nainitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Which is a happy and mood hormone. Na pag gabi, nati-trigger nito yung melatonin. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, kaya nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas, sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalalita. At talaga, kahit siguro ino mo ng nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
0: Yes.
1: kasi para hindi na tayo lumayo, ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi, parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung pandan, dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango na ating mga sinanging kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yon yung tsaan nun bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede nyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yon. And kapag kainom siya ng melatonin, pag, tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix, sigurado makakatulong po yan. Pero tingnan nyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag ka mayroong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ano, ma-assist ng maayos. Pero yung ano, sa, pwede na kayo uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayo uminom ng ano, ng melatonin at saka magnesium.
1: Sabihin sa inyan, Dr. Ron, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po, yung
0: ibahin kape, niyo yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, ano, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi ano, may, ano po yun, yung mga vitamins and minerals na meron dun ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung, ano, yung herbal oil natin. Meron akong, ano, meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cool, cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression,
2: Masakit pa.
0: Hindi ka papatulogin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate din yan nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Ang gamot daw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
2: Lalo para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog na yung maniningin.
1: Makaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, ha, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming ano, maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Ano? Yung iba, ihinang-ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. O mayroon pa ng UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolbahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun.
2: Magiging maganda na
0: rin yung tulog po ninyo. Okay? Parang mga Doc, naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Tandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass produced.
0: Hindi cultured.
2: Hindi cultured. Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial bacteria po yun. And mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain, ng pagkain na maayos, and at the same time alagaan po inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para ma-boost po inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunang The Secret of Health sa susunod po na mga araw. Doc Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha, Doc, ano, ng ating mechanics, ha? Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, ninyo po, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa kapag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon Noa, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawa. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. At mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
7: Taklarik sana.
8: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklare, sana!
7: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: X-rated. Oras na to mga babe, alauna 33 na sa hapon ang atong oras. Hatod ka na to ka na mga babe sa Xanthan Gold Coffee Mix. Kung napansin ni mo karon nga kadalasan sa mga kape nga ginainom kay pampamata lang, panahon na babe para mag-upgrade. Distingi ang Xanthan Gold Coffee Mix, ang imuhang all-in-one beauty and wellness drink. Puna ni siya sa premium glutathione o collagen, no, para sa blooming o youthful looking skin. Adunay mangosteen, turmeric o moringa para pod pakusgod ang atong immunity o i-maintain nga energized ka tibuok adlaw. Guilt-free pagid ni mga babe tungod kay naturally sweetened ni siya by stevia walay sugar crush. Beauty, lakas at immunity, kape na may kasamang alaga ang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay ko nimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo. Like
2: crazy. Kasakit.
6: Diba, give up lamang ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. Og mupakatawa.
7: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
9: Moritz.
10: Unya ka ron. Mahila ka.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy palang ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Cruisin. Unya sa tong pagbalik at tangin ninyo ang atuan X-Rated Drama. Enjoy the music.

with it. That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mo ba? Wala ba na siya mga ati? Alam, una, 44 na sa hapon, mga babe! Mayang hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ko nga ganina pa nagpaabot sa tuang pag-uban-uban? Of course, silang gihapon sa programang X-Rated. Uy! Mayang hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nakatune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dahil sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM, mayong hapon sa Macau sa mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubahan and of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay no? 12? Paspas kaayo ang adlaw mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Unyang uban, nanigulang na lang, naginusara gihapon. Ang uban kay dili ko sigurado kung sabah. Asa ba paingon ning mga babe na to? Or na ba kay paingnan taan ni mga babe? Ay, parang hindi na ako sigurado dyan. Anyway mga babe, no, as I've mentioned, medyo paspas kayo ang tuyok sa adlaw. Adlong Miyerkules na pod. Murag bagulang man to naglunis uwi. Murag bagulang man to mga adlaw nga malipayon pa mo niya karon wala na. Bago pa to mga adlaw nga nagtagbo mo niya paghuman sa tanan, gi-ghosting na ka. Paghuman lang sa mga panghitabo mga babe, nahanaw na siya. Wala tayong magagawa dyan, kundi ang... Nakuratan lagi ko ato. Sa to. Kayo. Anyway mga babe ha, maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson. Diri sab sa mga babe na ito na Mati Subong sa may Mati City. XFM Bukidnon. Sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San France, sa XFM 99.9 Tacloban, o sa mga babe natin diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May nga pong sinyo ang tanan sa mga... Gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts, ato ng taga-agpagtagad unya sa unahan mga babe. Pwede na ninyo ipadangat na daan. I-save na ninyo daan diha nga tuang text line, hotline para sa pwede ninyo tawagan unya nga number para sa tuang tambag sa tuang X-rated drama. 0969-333-0537. Hinahinayo na ako, babe, ha? Para dili ra kaayo paspas. Para dili ka mag-apas. 0969-333-0537. Diha i-text ang imuhang greeting, shout-out, request mo, babe, geto anang tagaagpagtagad unya sa unahan. Pwede po mo magtanaw sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo dihang naong ni Babe Zabrina. O kung unsa ba dyan ka, busok, tambok, o undon. Say undon. Kanang unoron bitaw. Dihan ninyo makita. Ah, maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Truhon ako, babe. XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Zabrina. Ang Babe Zabrina o baka ang Zabrina XFM Davao. Ayan mga babe, alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha kahit out-out sugda na nato. Ah,
lang itong X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kape diha, babe. Kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na ka nga magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung kagpaduol sa imuhang radyo na maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhang, itong Xanthone Gold Coffee Mix, doon na niya ay glutathione and collagen. So, kung medyo stressed sa tuang mga work or natay, ano ba itong mga stressors, nga dito na tumalikayan, adlo-adlog itong bulabugon. So, night times makita, haggard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuhan ng higupan o kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom og kape. So, naka stress release na ka sa pag-inom og kape. Unya ang kape pagid nga imuhang ginom, healthy pag yod. Adunay glutathione and collagen, makatabang no, para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas, mga babe. Maging blooming tayo or sa mga panadiling na term, manghimisong gihapon ta. Nagantag-iuna-una nang himisong gihapon si Babe Zabrina. O ka nang himisong, dili na siya bad. Haka nang blooming na siya, mga babe. Sa mga wala pa rin nakailad, diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-Rated Matag-hapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na amoy pa lang ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam? No, ano kaya, I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo unsa tangasudan, ma-identify ni, kini. Bulad yud ni.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina ba?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kaya ko. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

kadlaw kaninyo mga suking ting paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kababaing taga-Bulwa, Cagayan de Oro City. Kining mo ang tampo karon, atong giuluhan o gana sa kaon.

0: Babe Sabrina, palihog tawag ka lang ko ninyo og Emma. 50 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa, gigutom ka na sab?
2: Oo ma.
1: Ginoo ko ni mo Jerome, wa pa ganito luka oras gikan sa pagpaniudto nato. Gigutom ka na sab?
2: Ma, sige na mabi. Palit sudan ba?
1: Ah, palit lagpahandid to.
2: Ma, ayun lang ang pangan ba, oy. Kanun lang.

0: Uy, kahumo ka na imong giluto niya.
1: Oh, nagluto ko sa imong paborito, humba.
0: Oh, lata ha?
1: Ay, lata, gyud. Kay imo ra paning paborito ang humba nga lata.
0: Nindot ang lata. Sige, mag-ilis una koron.

0: Oy, Jerome. Huwag mong good kay tingog-tingog diha.
1: Ikaw ang nag-ingunan na mga basta magkaon, di magsigil tabi.
0: Pila naman kahiwang imong nakaon na, Jerome?
1: Ikaduha pa ganin ni ma?
0: Unsay ikaduha? Nga lima man akong gibutang nga hiwa diha sa panaksan. Unya, usa na man lang nahabilin. Maong upat ng imong nakaon.
2: Sir! Ang usap mo? Hey, ma'am, pasag tirago na. Gigutom na mong pwerte nakakaon. Sige na, sige na. Try na tas pagkaon.

0: ni ay upat kahiwa sa humbang nga nahibilin. May na lang ni, natay mas udan o mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Ah, sige, kay tiwason ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuhog na tao eh, duka naman.
2: Una lang sa dito, huwag pa mong kong iduka.
0: Ay, doon nga, nagutakot.
1: Oh, ay. Sige.
0: Na, sige pa na. Ugma ba, ikaw lang ang maglungag o sayo ha. O niya, inita niya tong humba.
1: Okay.
0: Sige, tuhog na ta.

0: Ma'am, ninoka.
1: Naay natagak nga tos kusina. Adios. Dilungka man siguro sa iring ang kaldero nga gisudlan na kusumba.
0: Tuwa dito eh.
1: Karuning iringa. Ni Arang Silik, mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya, pasigaw na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome, ikaw mangudian yung nagkaon nga wak magpasiga sa suga.
2: Mangaon tama.
1: Ginoo ko, imong gikaon ang humba. Bebe. Hala, usa na lang kahiwa ang nahibilin.
2: Gutom ko kuma, mong mikaon akong usap.
1: Unsa?

0: Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabaon sa akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat yud siya. Og sa dihang, nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kaha ng akong anak dili?
2: Normal na oy. Unsay pagtuon nimo? Abnormal.
1: Di man gud normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na mag-iingon ana day.
1: Nakabantay ko ana niya nga karon lang sing tuigang nag-iningon ni ana.
2: Oh, basig migana na lang gud ang iyang kaon.
1: Ay. Sa una no, ang usa ka kilo nga bugas namo madaog duha kalungagan. Karon usa na lang kalungagan. Kay puwera buyag, midako man ang kaon sa akong anak. Jerome, nagkaon ka na, Sab?
3: Gutom ang gudma?
1: Oo. Jesus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jerome. Naniudto ta alas 12 man to. Gigutom ka na?
3: Kamagod ma, kanang gamay rin ko ito ikaon ma, ganina.
1: Unsay gamay? Nga kaugdo atong kanon diya sa imong plato.
3: May lami nga sundan ma.
1: Unsa gutaw iway lami. Ikaw manganing na, nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
3: Karon ma, lami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kung kaon, di Jerome.
4: Na tay bukas?
1: Oh, nahurot ng usa ka sako nga imong gipalit.
4: Ah, tuluro ta din eh. Katalera gud nahurot.
1: Ay, mahibong ka pa man. Nga ang imong anak, diyot-diyot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga tuog bugas.

0: Uy, Jerome, nagkaon ka na sab. Alas jinis pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom na mga ma.
0: Ay, abot lang limong bataha ka, uy.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Seiki ka lang kaon. Pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma.
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: Jerome, ayaw pagkauaw din ha. Mauaw ta. Giimbitar ba yata ining dini sa bunyag sa anak ni Lilia. Maong pagkontrol sa imong kaon ha.
1: Lagi mo.
0: Bantay lagi. Oh, milagro. Gamay raman lagi ang nasi mong plato.
1: Kaurang nag-ingon man na mag-control. Maong ni ah, nag-control ko.
0: Ah, sige na, kaon na. Jerome, kadiyot sa ah. Mag-CR una po kadiyot.
2: Okay ma, okay ma, okay.
0: Ano?

0: Kapgur.
1: Gitagan mo kung balik ko plato, ma. Aw, kung kaon na sa kong balik. Ama sa isigig butal nila o bakusod an, sweet and sour. Maong, ikaon sa ko.
0: Unsa? Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na intaw na, uy. Magko pa lang gani kang nagkaon.
1: Ma, gamay ka man to, ma, eh. Pero, wa na'y titihit. Buga naging kong kaon.
0: Jerome!

Babe Sabrina, maukini ang dako kaayo na kong problema. Sa tinadanay, mauaw biya ko sa kong anak. Ngayon ana siya kahangul kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko bani ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha na ako, nga ingon ani si Jerome. Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambag.

0: Philippines Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation. XFM.
1: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: ng iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Ataka, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta, yata ka na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patenase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod ang tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: XFM.
9: XFM.
8: X-rated sa XFM.
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: hard to say I'm sorry by Chicago. Alas, dos, 22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe na to, di ha, ganina pa ay nagpaabot sa to ang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. E nga man sa mga babe na to, nga karoon pa po naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga ngayong lisoon, di ha? Karoon pa nakabulikat sa ilang mga radyo. Ayan, sa mga naminaw karoon, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga dial na frequency sa to ang mga XFM stations, Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa inyo sa makausap mga babe. And of course, sa mga nagtanong sa to ang Facebook Live and TikTok Live right now. Mayong hapon and welcome po sa programang X-Rated. Nadunggan ba na ito ang storya sa kinabuhi ni ato ang letter sender karon si Emang, no? 50 anyos na si Emang. Og niyahang problema sa iyahang anak, mga babe. Parang ano man yun, kanang may medical condition something, no? Kasi kung ingon anak mang good ka, na may term anak ha, ako kagayanon, asa kagayanon myself. Nakanang inistoryahan na mo ba nga kagayanon good is kanang bulaos, murag ingon anak good. So, familiar na ko to from Bulwa, Cagayan de Oro. To ato ang letter sender. So, silingan rami ato sa Cagayan. Na so, mangyana nga term sa mga magudis, bulaos mukaon ba? Kanabitong kusog kay mukaon, kanang hangul o pagkaon. Namurag ingon ana ang term ni Emang sa iyahang anak. No, though, bisag anak to niya, pero medyo at some point no, sa iyaha is ginakaulaw niya. Tungod lagi sa tingnan na ito klase ba nga behavior, especially if nasa mga event, dagag tao. So, murag maulaw siya dadun ng iyang anak tungod adto, basin niya, mo-reflect sa iya, ha? Now, ikaw, diha, babe, bunsa ba itong angay tambag kay Nanay Emang, no? Kay muto iyang problema. Ang sabay dapat buhaton siyang anak. Maulian pa ba daw to, mga babe? So, sa mga gusto diha mag-advise, pwede ninyong ipaabot sa tuang hotline, sa tuang text line, 0969-333-0537. Pwede sa mo magtawag, mga babe, ha, sa tuang hotline. Same number gihapon para nga personally maka-advise. Gidug madungga na to. Inyong ha, mga pangmalakas ang advice sa tuang letter sender. Speaking of advice, na natay caller sa Pikas Linya, maayong hapon sa mo diha, babe. Kumusta man? Nagun sa tuang ikatambag karong hapuna.
1: Maayong hapon, Katrina.
0: Hello, maayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Si Fatima Ani, all the way from Mako, Davao del Oro.
0: Ayan. Si Babe Fatima sa may Mako, Davao del Oro. Babe Fatima, kumusta man diha sa may Mako? Karon init ba?
1: Init ka ayo. Init ka. Init pa sa imo ang kiyos niya boses.
0: Mas init pa sa ko ang boses. Pero at least ang panahon diya init. Ang relasyon mang good sa uban, bugnaw na.
1: Init ka sa uban, bugnaw. Pero sa mo, init.
0: Init. Sana all lang gihapon ta din na say. No? Moragin na tong trabaho, ani. Abi na kung ang trabaho na ko, Dri, kay maging DJ. Tig, sana all ready ay ko sa mga relasyon sa uban. Oh,
1: tig, sana all lang ka. Kung makakita ka, huwag na one name mo, ah.
0: Di na lang. Ayaw lang. Dele lang. Dele lang ko, Ana. Pasko sa mga ingon, Ana, babe.
2: Easy.
1: Ano? Ay, pagpaske. Mabiyaan ka sa train.
0: Okay lang, mabiyaan. Basta di lang mapaingon sa maling tao.
1: Punta sa maling tao.
0: Dilig yun. Ay, nako. Move on tayo sa akin. Okay, murag ako na ang gitambagan diri. Murag mali na ni siya. Di na ni maayo. Babe Fatima, unsa mo ika-advise sa tuang letter sender karon intawon si Nanay Emang sa iyahang problema nga iyahang anak na si Jerome nga kusog kaayo mo ka. Unsa ba angay niya buhaton para sa imuha?
1: Para sa ko, hindi na nga sila magpulitong isa ka sa akong bugas. Kaya maurot niya po, hindi ka
0: urot. Sa unsa na lang buhaton?
1: Sa isa ka adlaw. Isa ka kilo rin ang paliton.
0: Para makontrol.
1: Control.
0: So dapat limit lang gid sa isa ka kilo sa isa ka adlaw. Niya, paano babe kung ano, isa ka kilo tapos mahurot og kaon sa iyahang anak? Wala na sila yung kauno na nakay limit mang yun. Antos-antos na lang yun sila, anak.
1: Dili nga pwede nga kuan dapat mo limit limit sa kaon. Isa man ang kuan sa kasino ra nga ilaang na palit. Nga wag man wala sila yung kuan. So, ana ra kung nagginamos og bulag.
0: Pero murag feeling nako sa kanon siya kusog mo kaon kay na di ba kaganina sa drama murag ningon siya nga okay lang nga wala kay sudan basta daghan lang og kanon. Oh! No, so naa siya oi.
1: Ayo diya, mabawasan mo na niyang kanon kay mabiya na yung magkakargo ang kanon.
0: Oo, taas kayo ang carbohydrates. Ay,
1: isang po, gili siya manambok.
0: So, dapat ilang buhaton, ani, minusan ang ilahang stock sa bugas, ana ba, babe? Oh, para makita ni Jerome, kumbaga ma-mindsetting siya nga, ay, saka kilo ragi na mong bugas. Kanang di na dyan ko pwede magpataraog kaon, ani.
1: Oh, yun. Siguro, gamay na siya tungol kay...
0: Gamay tungol, grabe. Pero ang motong ilang buhaton ni Nanay Emang, i-ano niya, i-limit ang ilahang bugas nga stock sa ng balay. Ayan. Para dili na matintal. Kay lisod kaayo kung naay mga kanang mga tintal, no? Kanang mga tukso sa paligid. Tukso na po. Namahingon, ana. Palayo. Ano, kanang sitagana nila, kanang panuway palayo. Mahingon, ana.
1: Basit ang dapat yan si Jerome kung antay kuan ana. Antay kuan ana sa doktor, manang sinisag kaon.
0: So, ipacheck up po niya si Jerome. Ayan. Grabe ang mga ano advice. Dagan po kung na dari mga nakita ang mga text nga advice nila. Kay usually, ingon, ana po, ipacheck ang iyahang kanang medical condition kay basin daw po og na ay something to do bitaw sa iyahang problema sa panglawas. Oo, babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Imo mga greetings sa imuhang katropa and friends.
1: Yes, ako akong mga katropa and friends. Si Marvin, si Dato Kali, si Julio, si James, si Aldrin. Ako ang someone pala love si Chris.
0: Mugawas na ko.
1: Ay, nagawas.
0: Wala na yung tao, dire?
1: Tayo, mugamay ka.
0: Babe, Fatima, salamat kayo sa imuhang advice and of course, mga greetings din mo no, sa toang mga babe, katropa and friends. Babe, thank you, mama chup-chup. Exciting. Diyan na ingon, ana, magid mga babe, oy. Ay, nako. Salamat kayo, babe Fatima. So, para sa iya, limitahan lang daw, isa kakilo lang daw ilahang iba dyan. No, kumbaga, dili na daw mag-stock o daghang bugas kay mag, ano, kanang anggana, bitas hilang, daghan bitog bugas diha, oh. Sa kasako bitaw ng bugas diha. So, magpatara na hinuon og kaon si Jerome. Babe Boboy Abrasaldo, mayong hapon DJ sa XFM tayo po, Babe Boboy, no, sa Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa imuha diya. Ingon man sa nagapabot sa iyang greetings. Hi Madam, grabe. Guys, sa Madam, Madam Damien. Totoo yan, Madam po tayo. Madam Damien sa lahat ng bagay. Pa-shoot out the icon. Pa-shoot out day ko sa LCE Alteration, Barangay Mambaling from Danny. Ayan, hello sa imo hadiya, babe Danny. Maayong hapon. Og sa LCE Alteration, dire sa may Barangay Mambaling, maayong hapon sa inyo hadiya. Og salamat sa pagpaminaw sa X-Rated. Good PM, babe. Exciting. Namina with the South Cebu. Exciting. Oh! Ay, nako. Oh! Oy, grabe si single 34. Mayong hapon sa imuha diha. Nga nung single, tapos 34 single ka. O niya, 34 na may edad. Kasi live din tayo sa ating TikTok account, mga babe. No? Babe Zabrina. Pakita, gihapon na ninyo. Alangan, support ba? Na yung mangita sa kuwang TikTok ani, wa nagyud ni. Maano, ma-expose na nga ito ang mga tinagot-tago na mga, ano, mga sayaw. Ay, maayong hapon, sab, sa mga babe na ito nagtanaw sa ito ang Facebook Live. Dati yung mga nag-greet sa ito ang FB Live. Sa mga gusto pa magtanaw, di ha, i-check ninyo ito ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Kay para makita ninyo ang ito ang Facebook Live karong hapon. Joy, maayong hapon sa imo hadiha Joy. Napay nagpaabot og ilahang ano diri, ilahang advice. Wait lang basa na ko ha. Yan hinahanap ko ang layo na noon sa anayo. Ayun, ayun, ayun, nakita ko na. Hello babe, greet me diri. Sa JTJ Machine Shop sa Pulumulok. Ayan, may nga.

check up siya. Basi na doon. Autism, diabetes, ulod baka sa tinay or laing metabolic disorder. Mas maayo nga masiguro pinagi sa doktor kaysa magtag-antag-an lang ta. So far, mo ni siya pinaka-serious na mga advice doon. May gani kinami mga ingon-ana po, no? Mag-serious. Kitaanin mo rin. Bantog siguro dilig ko seryosuhon, ani. Tanawa ragun niya akong naong. Mura pong joke. Ay, grabe. Bitaw, babe, mas mayo ipa-check up na na siya kay basin adunay kahimtang sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kusog nga pagsigigkaon. Baka na sigurong sabah ka nang dali ramatunaw. Sabah, no, ka nang actually naana siya sa atong secret of health, no? Gina-explain na sa ito ang mga naturopathic doctors diri sa XFM sa ito ang Yes to Health. Kung unsa mga reason nga nung naay uban tao nga kusog kaayo mo kaon, unya, dili ga panambok, no? So, naay mga rason na ng mga babe. Og, mas better ingon ani ang mga advices na to so far nga gakadawat ka na mas better gid magpa-check up. Para maunag yun. But anyway, mga babe, atong oras alas 2:33 sa hapon. Basi napay gusto diha magtawag, mag-advise, no? Sa to ang letter sender si Emang karon, pwede pa mo magtawag sa 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede mo request og kanta, Dance With My Father. Thank you kaayo, madam. Madam Dami. Grabe talaga tayo sa madam. Sige, pa-play. Gihapon na ito na unya, babe, ha? After sa katong unang request nga song sa Tuadri. Yung The Day You Said Goodnight. Bakit ba? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo after yung sinabing goodnight? Ang alam ko, may ginagawa pa yan eh. Yung after sabihing goodnight, may ginagawa pa talaga yan. Di ko lang alam kung ano, ha? Basta meron yan, meron. Sige, ito na i-play later, mga babe. Anyway, parang napag-inag-advise din. Si Nanay Karing, nag-advise naging si Nanay Karing, grabe. Ana siya, ayaw kasuko, permis sa imong anak, emang. Basindili niya na kontrolado ang iyang gibati nga gutom. Mas makatabang ang pagsabot o ipakonsulta kaysa sige kag pangasaba sa iyaha. Diba, nakasabaan ta ni Nanay Karing. Ngayon, kung sa inyo halag. Tama gano'n, kasi Nanay Karing yung mga saba sa tua. Mas maayo daw nga dili si giga pangasaba kay doon ay possibility nga dili gid kontrolado, no, ni Jerome ang iyahang sariling anong grabe siya mukhaon. Mas maayo nga himuon ninyo schedule ang iyahang pagkaon o likayan ang sige og snack. Pero kung dili gihapon makontrol, doktor na gyud ang sunod ninyong adtuan, ana. Ayan, so mostly sa to mga nadawat, isang advice is magpa-check up or ipa-check up si Jerome. Now, anyway, mga babe, dari na ta sa ko ang advice, no, kay basig ma-short na naman tayo sa ating oras.

nasabda na ako ang imuhang kabalaka, no? Isip po sa kainahan. Tinuod nga, lisod kaayo, no? Kung sometimes makita na to itong anak, murag wala namang ginihunong sa iyang gana sa pagkaon. Say, makabalaka ba kaysa kamahal sa palitunon? Kidding aside, no? Sahay makahatag siya og kanang dugang gasto manggod sa tuang panimalay. Labi na kung budgeted, no? Ang kaning tuang pagkaon. Apan, gusto lang pud na ako na hinumduman, no? Nga, dili tanan nga kusog mo kaon tungod lang na sa kahangol or bisyo gid niya ang pagkaon. Sama sa tuang mga nedunggan sa mga advices kaganina, posibleng dunay rason gid ni siya, babe. Dunay mga tao manggod nga kusog mo kaon tungod sa ilahang metabolism. Nay uban paspas kaayo. Napoy uban ang lifestyle. Ang uban pod tungod lang yud sa kahimtang pod sa ilahang panglawas or dunay medical condition. So kung nakabantay ka nga bag-o lang ni nagsugod, no? Nga permi gutomon si Jerome bisan pa man bag-o lang siya ni kaon. Suma sa advice po, same sa advice po sa to ang mga babe kaganina, mas maayo Nanay Emma, ipa-check up na siya, no? Aron nga makasiguro ta nga kanagong walay medical condition, reason behind this. Labi na kay ingon nimo, no, nga dili gihapon sa mutambok bisan daghan kaayo siya ginakaon. Ang uban kung kanabi taong joke-joke nga istorya kay ano daw, grabe daw mukuan ilahang mga bitok. No, pero bisan pa man og joke na siya sa uban ha, kanang kusog daw mo ano ilang bitok, mas maayo yun ipatanaw siya. Mas maayo nga ma-check sa doktor kaysa sigilang taog sig pangagpas bitaw sigig. Ay, grabe ang mga palaliton, mahal kaayo. Ya kusog mo kaon akong anak, no, kanang siguro mahit na hinuon nimo siya sa sige nimo huna-huna ana. Na imbis nga matabangan nga ma-address ang issue, ang concern, ang dating ana is magtaas bitaw ang imuhang kalagot sa iya ha. Kaya imo huna-huna naman ang gastuhon ninyo sa inyong panimalay. Sa bahay na sab ni Jerome, kinahanglan pod niyang masabtan, babe, no, nga ang disiplina pod sa pagkaon, importante sab. Dili tungod pod kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pod siyang mukaon, bisag unsang orasa, or bisan naaman sa daghang tao, no. Kailangan gihapon tudluan pod siya nga i-discipline gid iyang self, regardless nga maingon siya nga dili niya makontrol usahay. Ano man good mga babe, no? Sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no? O sa pagrespeto pod sa uban. So kailangan pod pasabton lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawon sa uban tao. So sa imo diha Nanay Emang, pwede ra ka nga dili magpanik, no? Padayon nga ampingi og sabtang imong anak. Og ayaw kalimting i-guide siya. Umugan ina sometimes ang atuang role as mga ginikanan is i-guide ang atuang mga kabataan. Always yun ako ginaingon, ang good communication yun o gusto nga pag-atiman, no? Pagpalangga. Isa sa makatabang sa bisan-unsa mang klase nga relasyon. Sa bisan-unsa mang klase nga kalibog or problema ninyo nga ginaatubang. Kaysa magsige ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang, basig na yung medical condition jod, ayaw na jod paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron nga ma-clear tanan, or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika. Nationwide sa Yes to Health Clinic ay libre man ang atuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuwa mga doktor para mabalaan kung unsa gid ang tinud niya status ni Jerome nganong ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact nang wala siya nagtambok babe emang. Salamat kaayo sa imong oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-rated. Ayan. Atong oras mga babe. Alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check din rin yung mga greetings. Basiga, napatay, wala na greet. Babe Luz, Bimindao Gaya, hello, maayong hapon sa imodra and Joel Juan. Uy, uy, magandang hapon, DJ. Ayan, si Babe Andong, maayong hapon sab sa imuha diha. Asa man ka naminaw ron?
sa man ka naka-plaster karon. O gunsa man ay inyo hanggihimo diha mayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, babe. John Chu, umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sab daw ni iya mga kamot. Ayan, mayong hapon sa imo diha, babe, John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay babe Roldan Magubat. Maayong hapon o maayong pagtanaw sa tuang TikTok live. Kaon ko sa TikTok. Pero naipaingon, Ana, o. Oy, kay Humble. Naminaw si Humble karon. Kung asa mang kagibutang, Humble, amping diha, kay wala raba ko para ampingan ka. Mawa ba? Alas 2.40 is 40. Alas 2.45 sa hapon, mga babe. Medyo ano na to, sayo na to o gano karon kay para napatay time na maglabing-labing pamuli. And speaking of labing-labing, mga babes, kung sometimes ang atuwa bitawang ka ng kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskogon diha, medyo dili na gid makalaho tayo during loving-loving. Labi na kung magsige na lang jugag hangyo, nga naman na. Ganong magluya, mangyo. Naputol na hinoon ang atong gana. So, babe, panahon na para mag-turbo male enhancer. Ang imuhang uyab or imong bana diha. No, kay lagi matod pa ni katropa ang Lars Anuel, makasugakod bisag nagluhod. Charo, pwede siya gano, pwede siya i-side stand. Tungod sa kabaskog, mga babe. No, sex enhancer ang atuang turbo male enhancer. So, kung namoy problema sa inyuhang paglabing-labing sa imuhang misis or sa imuhang uyab, babe, kung medyo dili gid ka masatisfy, panahon na siguro para regaluhan ni mo imuhang uyab og turbo male enhancer. Mapalit gihapon na siya, ha, sa tuang mga suking butika and of course, sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Makaingon dyan ko ng proven and tested. Proven and tested talaga natin yung turbo, mga baby. Kasi hindi lang po yan para sa mga lalaki. Pwede din yan sa mga babae. Kasi aside sa sex enhancer po ito, pwede din po tayong, anong tawag dyan? Energy booster din. So, kung medyo luyaw niya itong trabaho kapoy, kaysa magsikag ino mag-energy drink, mag-turbo male enhancer ka na lang. DJ, ganda. Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you. Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, hadi. Sa may Kabadbaran. 35, oh, salamat ka. Wala tayo yung oras, mga babe. 2:47 na po sa hapon. Ug mga adlaw na sab. Mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon. Ang same station, same time. Di lang gihapon sa programa X-Rated. Unya, sa unahan, nagapatag mga programa nga musunod diri sa inyo ang mga ano, sa inyong suking station ang XFM. Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa tanang nakigduyog sa itong programa karon, sa mga nagpabot sa ilahang mga importante kay dakong tabang kaayon na mga advice sa tuang letter sender, sa mga babe na ito nga nagtawag pod para mag-advise pod, no? Personally nga sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag. Kay babe Fatima, salamat kayo. And of course, dakong salamat pod kayo sa imuha nanay Emang, sa imuhang paabot, no? Pagpadayag sa imuhang storya sa kinabuhi. Ingon man, nakiniswa tampo ni mo, may kalabutan sa problema ni mo sa imuhang anak nga si Jerome. And I hope katuamo ang mga tambag nga napaabot, nakahatag o gamay nga pagpaklaro sa imuha and at least guide sa kung unsa ang sunod nga buhaton. Salamat sa makausap ug sa mga babe nato diha nga gusto pod magpaabot sila mga suwat tampo. Pwede gihapon na ninyong ipadangat, mga babe. Pwede mo mag-text sa tuang text line o baka sa tuang Facebook page i-PM diha or ako personally sa kuang Babe Zabrina na Facebook page or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama inyohang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan para hindi na ako nag-iisa. Sayang. Anon ba yun?
Salamat po naging kuigong oras. Bisagun sa anak, inat-inat. Paano talay may pasensya na lay, mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo nakaplaster karon, maing hapon sa imuha diha. O gayog kalimot sa pagpa... pagpa-gwapa o gwapa. Ano? Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sa baga nata sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunay, love you all. Mwa mwa chup chup. Ah ah. But before, and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hale. And musunod po unya mga babe, and Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala rin ba ko diha para ampingan ka, ha? Bye! Mm.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

Ya inday ikaw magmahay sa gihalan kong gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

naik pun ikaw indai happy happy yuron. Magpaduol ako kanunay si mong dukhan. Unya ikaw ako dayong paray paraydan. Dili gayud ikaw indai naku magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw intaw kong paantusa. Ang gugmamukun mahimo tinawanta. Busa

katiguron. Magbaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako gayon paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 哎呦，哎呦，
1: 哎呀，
0: 哎呀
2: ，Oh no！
0: Hello， 每到每下班，每个干了，每个训练，卡托巴，卡莫斯塔莫斯，那么莫，每个公司啊，公司啊。Mga katropa, laing hapon, laing napon ng mga panahon kung din kita magagoy-hogoy ng kalibutan sa mga kag. Salamat kita o nasa mga tanan. O siyempre nga itong pagyokbo sa toang langit nung amahan kay Gilugwaya na punta. Laing hapon, halo-halo, it's special na po. Sa gahapon, niya na po ng yung ubos ng gala apuhan, batabatas kanginan at your service, Lolo Jose. Makig, hugoy-hugoy, diha ka ninyo, Deres Radio. Sa duha ka mga frequency, ang 91.3 o ang 95.7 XFM Agosan. Muapas lang atong lebes on niya, kaya napa may tralay day.
1: Ayaw!
0: Awa, pamagin din na kuhan, layo, murag layo, layo pamagin siguro na yung tralay. Sige lang. Naman po ay kuhan po, naman po ay radio. Dihara mo sa radio. Katong mga walay radio, pwede mo mo ito sa silingan. Sumangir-sumangir mo na mare, na kuan ang inyong hagoan mare. Karang na mga pasumangir ba nga, bisan onsa na lang. Para lang yun makadool ba. Okay, kami nga ni mama sa una, bisan guwa mo ngunta na. Kumusta ang mga kapurukan, mga kabaranggayan, mga kalungsuran, mga kasyudaran o mga probinsyahan? Sa paman, mga regionaha. Labi na sa mga opisyales o sa mga kapurukan. Mga dayong, mga asosasyon sa pada ng mga kwadya ang mga katropa. Niya pohon-pohon raba, mag-tukod raba ang mga katropa o kadingkuan. Sulit katropa o pag-impilgin mo na. Okay, nindot raba niya siya mga katropa kay parte nindotan eh. Diya po makakuan ba nga, uy, nindot ganda. Kaya amo nang kuan ni, amo nang pangandaman po hon. Andam-andam lang mo diha, kaya pag humana mo pangandam, kamo na po. Sa mga nagsaog na sa ilang mga adlaw na tawahan, happy. Labi na tong atong mga friendship sa onlyness. Katong mga nagkalain-laing dapit nga maabot sa lanog sa tong Sibya ni nga Kabuntagon. Kabuntagon kahaponon. Naabot na baka bago pa manggog kong mata. Nakaingon na mata ni Buntag. Mga kuwan mo, kana naging makatagpilaw ta. Nasa balay-balay sa mga damang. Nga tong nga programa mga katropa, siyempre, gihatod kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yetz to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold. Kini magong Santon Plus Gold mga katropa, daghan kayo ang mabarget, mga hypertension, bokol-bokol, luya-luya, mga trangkaso, mga mayoma, unsa pa na nga mga klase diha, nga mga balatian nga pwede niyang alibyuhan. Maalibuyohan yun na. At kadaghan makainig mga sangkap, kinibang mga ingredients maton pa. Kamunggay, mangustin, ahos, spirulina, kamunggay, still lang ngayon mo. Partiging nindo tagi kayo. Munang kamundi ha. Stay, onya relax,
3: hello,
0: onya sit back, and and enjoy samtang magugoy-hugoy ta din sa kalibutan sa mga kago. Saan ta man ginangan ni amang gyoko? Ni amang gyoko rin sa kalibutan. I was born to love you.

0: Kay atong suholan og kuan diol. Diol. Napa ba diol karon? Lamay ra ba ding diol? Pero sa una kaning diol ang kuan ni sma katiguan nga kay kana mang sinsiro. Kanang kwarta ba? Pero sa ubal kay ang diol makaon man di. Ayaw! Mga lamir man ang diyoy, madugay na kuha kakakaon sa diyoy.
1: Ayoy!
0: Sa pagkaon mo ng diyoy nga sa amua sinsilyo, mada? Kanabang katong kabantay mo atong na isinsilyo sa una sung katong itsda ba nga tamban?
1: Ayoy!
0: Kabantay mo ang guru mo, anak. Motoy diyoy. Kanya kaning katose Melchora. Melchora Aquino man siguro to. Mo na yung mga sinsiyo sa una. Mo na yung mga diyoy. Daghan mo yung mga sinsiyo sa una. Kanya yung mga agila, mga kabaw, mga lube, mga libangbang. Mo na yung mga sinsiyo sa una. Mo na yung itawag na mong diyoy. Na parmedyo harata sa dagdag diyoy be. Okay, atong kuan atong tigumon. Atong isokle. Muna sa sokle ang diyoy. Pero karon wala na. Kani mga bata ro mga sasante. Di na masa na mudawat o ganang diyoy. Kudlay lang. Samot na lang kanang mga kuan high society girl. Grabe ni mga high society. Kanang naaba sa mga sudan. Nasa mga metro. Grabe na sila. Pero una-una, ang ilahang mga ginikana din, nagbakutot. Kanang mga taas kayo mga kuan ng mga badge. Hilig kayo mo kuan mo ato dito sa layong dapit ko, no? Kaya aron nga mutalikod sa kapubrihon. Talik na ng kapubrihon ba? Maato dito sa Sudan, maato dito sa Kauluhan. Yeah, pag-abot na rin dito, nagsayo-sayaw rin yan. Na may lain na padulgan. Pero napo yung mga uban nga napugos na lang yun, diligin nila mo ito'y turno, kaya gumikan aron lagin mabuhi. Muna ato na silang irespeto. Pero dili ngo nga kanang ato po na silang pagkatamay-tamay yun kay maunay nakabot nilang ang buhat. Pero kung napag-iulain, pwede pag siguro. Pero guwa na yun. Saan ito man nga mo na mag-inailang nakabot? Kaya buwan ito na dito sila sa payag. Magkakaon magina dito kamote. Kaya muingon man lagi nga di na kumukaon na ng duma. Dipulaan ako ng duma. Gusto na pong kumukaon humay. Alright. Humay. Humay, sudanan, katagaw. Diba lang? May pag mo pahinom-dom sa tagikan sa pikas nga kuwarto.
2: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
3: X FM.
4: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
5: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
6: Kap.
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
6: Exciting!
7: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanueva, Iga Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na, siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay mga kong bukol, na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang, ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuwa.
3: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jug kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: balik sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit na ba katropa sa mga butika o parmasya na sa inyong dapit? Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 ba ka? Oh, usan na sa mga produkto sa Gets to Health Incorporated? Gituyo gina. Ah, kaya aron nga matagaan ka o ka ng kwan ba? Nindot kayong paminsan. Dili mo sumpong imong otok.
4: Ayaw!
3: Mura sa katong antene kwan ba, antene lang ba?
4: Ayaw!
3: Muna yung mga bagay ng mga kape nga ng Premium D3 para di mo sumpong ang otok ba, di mo kulot.
4: Ayaw!
3: Ano na? Nabi utok na yung mo kulot na ato nang pangutano na to slang-lang na mutubag na slang-lang na.
4: Ayaw!
3: To, dang atong numero mga katropa, 0981-152-5275. Para itong mga ganahan mo react na, ganahan mo comment.
4: Ayaw!
3: Birahe na niyo, satsahe yun na, birahe. Parang makatiyam-tiyam po ba?
4: Ayaw!
3: Okay. Narabatoy akong nadunggan nga. Katukon nung ante nilang lang mo, dagad na ba kuno ito pagka-eske?
4: Ayaw!
3: Tinoon to lang, mudagan og iske lang. Kung saan man yung karunganan naman po yung mga propose ng mga bill sa Kongreso nga di ko no ipadayon ng etske o barangay eleksyon na madilatar ang kwa na yung kampanya ni sa ante nilang lang.
4: Ayaw!
3: Onya silang lang raba kuno kay mo raba kuno ni dancer. Si kesa pa may mo kuno na ni kesa kay lang mga dance troupe ano.
4: Ayaw.
3: Tan sa ha kay Epton sa nato na gisards magudin cellphone ba. Sana na. Hello. Ay, Miss Collis na ito de. Miss kay ako anang tubago nawa na inon. Kesa ka to. Okay raw ta na to kaning mga kuan na to nga mga suki. Be ato tro kay murag ni balik. Hello.
5: Hello anak kon.
3: Mo na katong budagan og iske.
5: Kisa yung mudagan anak ko, noy?
3: Ha? Awas naman, ninay, madaini, abay manakong katoneng. Na, mungkukoy na dunggan nga, mudagan ko na itong imong amiga ko no, o kaneng eske ko no.
4: Ayaw!
5: Hamloy!
3: Ha?
5: Hamloy!
3: Kisingan, hamloy!
5: Hamloy!
3: Ano ba kasi ng hamloy?
5: Wilma ba? Tingin ba?
3: Ah, Wilma?
5: Wakin ba? Wakin?
3: Ah, Wilma!
4: Ayaw!
3: Tama, Wilma. Murag nakadungog na kuan.

0: ako. Ah, mo encuentro na lang po ko. Ay,
1: pwede po na nakon.
0: Oh, mudagan siya pagka-escape, mo encuentro po ko. Ay, oh. Ang yan, plataforma, paawason ng tubig, ako po'y tigpaong. Ay, okay na ka na, maninay? Okay ka na?
1: Okay na niya po na nakon.
0: Di ka talipa ka na na.
1: Dili niyo mo palungon. Kaya ng tubig, sige agad.
0: O, mo na akong punto. Kinang lang akong naiawas, pag humano gamit, paong na na. Okay, kung ano, mo ba nabiyay panultihon na nga magtipid aron makaginhawa. Nga, kumusta man itong imong mga utangan na mayad na?
1: Wala pa in town.
0: Hoy, pamayad na mo yung kinaghuwat na inyong utangan. Maninay.
1: Bilang na to.
0: Na ako'y porsinto na yung mubayad na, kaya ako ba yan ni single? Bilang
1: na
0: to.
1: Nag-1,000 mag-1,000 ba?
0: Kamura ba? Magpapila-pila na mong mukhang nyo. Kano'y inigbayad na ninyo. Mapalailihan na mo, ha?
1: Kuhan-kuhan sa liog.
0: Ang makauna, ang bayad, na discount. Oh. Mag-ilog lagi, nagbayad lagi mo nina. Kaya ang makauna, nag-uwi discount. Pagbayad.
1: Discount 30%.
0: Oh, pagbayad na naman. Ingaw mo dahil nga, asa naman akong discount? Nga, nakauna dahil ka. Sa may ato'y kalagad din mo, maninay.
1: Anak ko, siya tao, siya akong mga classmates, anak ko.
0: Oh, katong mga dagkong utang.
1: Siya tao, lang ko kay Amliw, kay Langlang, kay Gloria. Natanaan na lang akong classmates, anak ko. Kay nakalimot ako, anak ko, para madali.
0: Oh, gani. Labi na itong mga utangan. Stoy, pamayad na mo.
1: Anak ko, pwede mo rin yung kumsong?
0: Oh, ang sala?
1: Sinungaling ka pala.
0: Oh, mo gani. Sinungaling gani ko. Nung ingin mo nagang iske. Sige. Salamat kayo, maninay. Okay.
1: Bye-bye.
0: Mo to akong maninay, daghan ng utang. Balik rin ta mga katropa, human sa mga pahinomdom at standby.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inong ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom?

0: Karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imuhang giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
2: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby's

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week galisod o tingdog kay gamin ho dahong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Balik! Doon na kita ay 21 minutos ang nakalabay sa Las Cuatro Ses. Dere, sa tong pagkukuhogoy sa kalibutan sa mga kagsaluhalo at spesyal sa kahapon.
3: Hello, hello.
2: Ha, kining mga panahon na mga orasa mga katropa hatol kanikaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang baka padanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit. Katang mga kwan niya, mga kanabang landong-landong bang mga pamanit. Padanago na niya sa Santon Gold Coffee Mix kayo na may glutathione o collagen. Mapalita sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online is baby.
3: Ay,
2: lalang nalang tayo libis dahil dayo. Nakabatyag na ko na nailibis. So out sa mga Palabrika family ni Alulose. Hello ho, halo-halo special. Chair dance na kuno na islang lang. Maoba. Mayong hapon, Jose, pamangkin kong tunay. Ang akong maninay, nga walay update kung asa nang iyang pag-umangkon. Ako lo, kanamina ko sa FM's 91.3. Maayong. Mayong hapon, Jose, minaw may radyo, kay lanog-lanog kayo ang imuhang tingog. Adere sa sityo, Kantagan, Barangay, Lukak. Present may permit na kikingking. Saan yun? Nakingkingkingking? Saan yun? Nakingkingking? Nakikinig sa FM San Frans para hayahay. Ang ako madaling lain na po na kong ayaan si Didin. Ingol man si kong iya ko nun ning igsoon. Sa ito pa igsoon man di ako po ning ayaan. Ayaan. Usan po itong basi kanin mo atong kantahan unya si kwan Yaya Didi. Kaya gabi eh ni kantam po ta gabi o kwan para ni Mala. Tago-tago lagi sila sa kwan lagi. Sila doon ni Ven sa Rain. I wanna know, have you ever seen the rain? Kay nagdula-dula si Mala og Seven. Nindot kayo ang iyong music lo ba? Yamat. Hello, Lose! Uy, namas Edgar, Yumor Republic. Kato man siguro na yung taga-tadasi. Lomo, request ko, kailan kaya? Kailan? Uy. Wala, okay. Napaos na ang singer. Ambot lo, wala ko kabalo kung mudagan siya. Kung di na mudagan, lagmit, magkamang-kamang rin na, huwag di mudagan. Huwag di baka mag-abat-abat. Kanadasa ko, baka din nga, sa kuna ba o sa abatan, mag-abat-abat. Maogod lo, boto ko sa emo lo kung mudagan ka. Boto lagi, pero katong kwetes. Magpaboto ka, kwetes. Good PM, Lose. Hello from Maring Gloria, Bayogan City. Chair dance. Nalit ko from Maring Gloria. Agoy, nalit. Kani, nalit gini ni Kwanda. Ni Ven ba? Muna yung nalit ni. Lair ba ang malit kay Imtan o Bungot? Isa ka bok. Bungot sa Itoy, sa Ilong. Mayong hapon, lokong guwapo. Pasensya na lo, talagsar ako katanaw sa imong libe saon. Bese me, hapit ng pista dere sa muang barangay. Mas mayo siguro mo concert na si Jose siguro na sa inyong barangay. Basig mo na may diaba kay magtukod biya mo yung kwan. Solid katropa. Pag-apel na abensyon na. Ikaw mo muna mo kwan ya, presidenteng. Sa solid katropa po hon. Masin na may schedulean mo na patirabang nindotan eh. Lagi. Pero kay hapit naman na inyong pista niya. Basi ganahan mo na nga mag-concert si Jose. O, oh, mamista ka na kuno-kuno, may answer.
0: Ay!
2: Maayo, John, nang imong kanta.
1: Maayo,
2: ay! Ah, say, maayo. Parting maayo, ha? Kay mo, gutin nyo ang kalaki ni Ven.
0: Ay!
2: Atong taga Verdo. Magkukon-kukon mo sa uwan.
1: Ayo, ay!
2: Ah, di ba, mala?
0: Ay!
2: Kanos... Ah, Sion, kanusa man pitsta sa inyo, ha, Sion? Kanusa man po ni si Vincent, ako po ning uyuan, eh?
0: Ay, ah!
2: Oh, kakinsa po ning anak, basig ang agaw mo siguro may ane.
1: Ay, ah!
2: Okay, ayaan mo na ako si Anel.
0: Ay, ah!
2: Ayaan ako si Didin.
1: Ay, ah!
2: Kanis Vincent, sa man ning agaw sa pag-agawan?
0: Ay, ah!
2: Oh, pag-umangkor sa mga tohod ni Lolo.
1: Oh, no!
0: Ay, ah!
2: Hapit na kunong pista ko, no?
1: Ay, ay!
2: Ha? Kanira bang pista kay daghan ba ni kanang mamikpik?
0: Ayaw!
2: Lang, ayaw kumpiyansa na mga pista-pista lang, kaya na'y mamikpik lang.
1: Ayaw!
2: Oh, pikpikon na kaya, mukalit na kang kabusog.
0: Ayaw!
2: Niya, mga na na yung kang luya naman ko, di naman ko ka. So, kasi may di mo luya na, pwede man di mo busoga.
0: Ayaw!
2: Nakadindiin eh, naman lang kang bira-bira mo, ato mo. Kaong ka dito, kinamot na ba?
1: Ayaw!
2: Oh, pero na'y uban, marukoy kayo, basta pista kayo, magdala o sa lufwin.
0: Ayaw!
2: Oh, magdalag ikubag. Oh, masakpan, maana, oh, prasam na. Nakoy anak, lang ito nabilin sa amo ang balay.
0: Ayaw!
2: Ano, uya po, kaya ang tao. Ano mo na'y kasagaran sa mga pista?
1: Ayaw!
2: Oh, mabitaw na ako, di ko mo kumpiyansa na mga pista-pista.
0: Ayaw!
2: Oh, dito lang ikusa ka ng siyor. Mas siyor ni ilan ni Kuandodong Binsyon. Okay, murag ako am siguro ning ano sa ni pag umangkon sa pag-agawan ni. Sana dong bensyon dong. Okay, kanara bang hapit ka kaubaran na sa layo na lay dugay. Basta hapit na. Oh, si kuad lang basig mamista ni. Oh, nindot ra ba na yung pista kay nakanindot mo na yung pista kay libre. Libre ang kaon. Oh, saan na? Tawag na? Saan? Ha? Ang saan daw? Oh, be, ato nga tantanaw na ito nga kung sa kung ano nga mga katikaran. Ha? Ay! Kagawad ba na yung kuno? Dong bensyon dong, kagawad ay kawat.
0: Ayaw!
2: Mating mo na kagawad, mali ko rin. Ay magsaba ha, kanilis dudong bensyon ay kagawad ay kuno na.
0: Ayaw!
2: Basig perskase rin nga kagawad ay awa, sunod eleksyon na yun, mukapitan na niya.
1: Ayaw!
2: Oh, pero ato na tibawasan niya kay mubalik man ta, human sa mga pahinom-dom.

0: XFM.
1: XFM.
2: Isda, isda, isda mudra, isda.
3: Oy, anche.
2: Isda kap.
3: Baligyan ng imong isda, che.
2: Pahiwa ka. Asa mga makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Canton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe.
1: No!
3: Sister Paige.
4: Symptoms persist. Call the doctor.
3: Pili sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang dahil sa tricycle. Guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu ulam katilaw para makita gini nyo ang utapik ni mo ang Vision X Plus.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre mapalit mga katropa ang Santol Plus Coffee Mix sa mga generika, TGP, Southstar Drug o Mercury Drug na sa tibuok Philippine Pines. O sa mga parmasya po na butika na sa inyohang mga lugar o sa onlinis. Pinagi na sa Siapwe o Lazada. Nindot kayo ni mga katropa kay nga no, amo ginibalik-balik yun. Okay, kung man eh, maka-alibyo man po ni sa iyang alibyohan ang kinaman ni Kamunggay Mangustin o soya bean. Gama niyo sa Yets to Health Incorporated. Mayong hapon, lo! Shout out ko ni Chris Tularba, James Sinampay, Elber Luna, og akong dalaga tuas sa Butuan nag-itskol. Og sa mga tao, nangutang na ko og kwarta hangtod karon, wala pa kabayan. Senyor San Telmo, San Dayong, Santa Claus, San Elementary School. Tanto sa Humaylo, from Julina to Larba, Pacumicos, Springhoy. Ay. Matinapo na yung mga nanguta. Ay, kuy, maayong ginanis na pang pakugo din sa akong ayaan, ay, akong manilay. Ay, daghan po yung mga nangutang yan, mga classmates po. Oh, si mama po din, ay, napo din daghan nangutang din. Tanto ko sa Humay ko, no, hantong karawa pa yung bayan. Gistaw out na. Nakoy porsinto, ana ha. Makabayan niyang mga kwadyan, nakoy porsinto. Gawat na lang. In town. Magdalaman ko og taper lo. Uy! Kaya basta-basta ni slang-lang dayo kayo magdala po og taper. Siguro, apilon siguro niya si Dodong Cres. Apilon. O na, isod ni taper. Sakto ginang imo lang para di kayo magamo lang. Isod taper. Kaya basta maayo lang pagka taklob sa pag magkaligid-ligid ang nagdaa sa taper. Wag, ginagina mayabo. Unay, naka-advantage na sa taper. Sige lo, arin sa pista. Karoon sa bado. Karoon sa bado na di ay. Mantam santimaan. Sa ato pa, ugma, anti-dispiras na. Sayang nga kaayo ay. Naamahinoon ko iskidyol karoon nga sa bado. Dong kagawad, Benson dong. Ating maranga. Sayang nga, nakaroon namang Sabado. Isyapin na lang ng Sabaw dong. Para makahigop-higop tayo ni Ka-Domingo ba? Ipadala lang na sa siyapin. Bahala o kamera bayad sa shipping pa. Makahigop lang may sa Sabaw sa pista sa kono. Sa na inyong, sa panganan ng inyong baryo, Gidas Magan. Kinira bang mga kagawad kay Abtik raba kay Rimuhimog resolusyon o kaning ordinansa. Kaning si Dudong Binsyon kagawad, apila na kay nahimo ang resolusyon para tina sigurong daghana. Apila niya, dong Binsyon, dong kagawad, dong kaning apila o resolusyon ng himo, dong kanang kwan ba, ilain ang mga guwapa o mga guwapa-guwapa. Nga, maghimo po ka o ordinansa nga karang mga pinatubo ni Jose di mahilabtan. Okay, ang mo hilabot, first offense. Hiwaon ang kwan. Dili, hunto, naghiwa ka ng, kwan na ba, ka ng it's license rang dalunggan. First offense. Kanabang isa na ka, kwan ba, bira ba. Pero dili mo na malangkat kay abis raman, kay isa raman. Muna ay first offense. Basta na ay mohilabot sa mga pinatobo ni Jose. Okay, ingon ba ito si... Ingon ba yan is kagawad tong unang mga panahon nga mga piso pa kuno mga budget da sa to, barangay Gidas Magan sa to. Ato nang patuboon kay mga piso pa man day. Pero mo na, maghimuagin na muna ordinan sa dong kagawad dong. Nga ang mohilabot sa mga patubo ni Jose. hiwaan ang dalungkad. First offense. Ang second offense. Abe, o sa may second offense, be, kanang bugat-bugat na. Abe, o sa nato ni pang second offense. Orang na blank tape na may nung kwan, eh, wala ko kauna-una o sa second offense. Karoon man na yung pista kunong-kunong sa bando day. Sayang, di ta ka soroy-soroy da sa barrio ni Dudong Binsyon kagawa dong. Muhang yun lang susi dong. Dong kagawa dong Binsyon dong. Isyapin na lang ng sabaw, baka ano ka. Makahigop-higop may pagka Domingo. Mo, naman ang initon. Kami na ay bayan sa shipping fee. Pero makana to si Lang-Lang da, ang tinudon ni Lang-Lang, magdama ko na siyang tupper. Isingit lang ang sabaw lang. Pero ayaw tagae mong ante lang. Buraho man to, ayaw to tagae. Tagagay kayong kagawad lang. Pag uli ni mo, basig mo hapit-hapit po ka sa layang hapitan. Labi na din sa mong ante sa social media. Ayaw kong hapit. Ayaw pa nga tayo. Buraho niya to yung mong ante. Ay, saba lang nga. Si Madunggan. Talang nadalang radyo dito sa kwarto lang kayo. Ako yung hong bahay. Kung makapaday ko ka. Lang! Kaminaw na lang. Ay, silipitok-pitok na yung mata niya lang. Dala ng radyo dito sa kwarto. Kaya rung na dito madunggan. Makaanto kayo ka sa kuhan. Barangay Gidas Magat. Sa Gidas Magat. Makaanto kayo ka. Maingo makang damang kang tapir ka. Nikulain mo lang. Para dili, wala na yung siyap eh. Di na makapapadala si Dudong Benson kagawad sa sabaw sa siyape. Ikaw na lang dalak. Ayaw! Ayaw, kapit at huwag mong ante. Ayaw, panghatag. Ayaw, panghatag. Buraho, biya to.
1: Ayaw!
3: Saba, hanga, wala. Ayaw, tika ng mga buraho na kayo na tagain lang.
1: Ayaw!
3: Hong-hong na nga to kay basi. Basta yung madunggan ka ba? advance sa pipista! Sa ilan ni Dudong Binsyon kagawad, pastilan. Nitingog na! Pamayad na mo mga utang! Sa akong mama nga si Julina, sa akong maninay nga si Elvin. Lang, pwede na ka mo gawa sa kwarto lang. Pwede na. ato po sa butos ni Dong Benson kay basig lainan po niya itong ante nila lang. Dong, ayaw na lain-lain ni Dong. I-focus na lang sa mga Dong. Dong Benson, kagawa Dong. Asa na ba itong akong ayaan? Basig muad. Basig mga ito po sa pista ka, ha? Pag safety po mo na para sa inyong kuhan, inyong pag-umangkom po. Sogra ba rin si Jose Muhabhab o sabaw? Mga kilaw-kilaw na ka ng masabaw, kilaw-kilaw rin ng Jose na sabaw. Wala tayo oras! Pwede ralo! Ako...

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Mag-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
10: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Dutas Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya ni katabang

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala lang kay trabaho.

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, ha, kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Santone Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, migamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ni ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon sa Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.
3: No!

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa ko namin og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: XFM! XFM!

0: Classe FM.
1: Par, par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
2: Exciting!

0: car sur XFM.
1: Bar, alima, pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong kuranda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, putol-putol, may video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, okay na kayo. Garo, wala ko kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong gitang multi-car, na akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Relativo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ka ay. Ako ka namingawon yung kumain ko sa muntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo, every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
5: Sito akong tabang Santo Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong ba na, kumusta pag inom Santo?
4: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: papali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: This.
5: What up?
4: It's a Flip Music exclusive.
5: You want me to take it to another

0: Dino Car sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tagapitik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw na eh.
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sistapane.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapane. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapane.
0: Sistapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapane.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Send on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkod. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako yung nagituyo. Agad ko sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Na masuko pa yung kagmabaliban. Exciting.

0: Car sa XFM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pakuratira gud ang imong bana. Ing na nga, nanam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratera gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan kaniadto, sayang saat. Oi, wagay na tuman.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi ay buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na kong Sore Eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat so, mag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
3: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose yung mga.
3: Oo, naulian.
4: So, kinig, palit gani mo.
3: Gipalit
4: na gani. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo, palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon lang ko.
5: Kape na ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagkulang dayon! Excited!

0: no ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Japar. Pakuratir ko na yung mong kapitan, Japar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Uy, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw na eh.
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng konsen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami gid sa kanang lami sa glasag yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pa kondisyon imong lawas.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turel. Sukad nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
9: Ayo, ayo. Patuloy rin wag kailang lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari din mong utang, oy! Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
10: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: It's

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati pa gudang yung pitaka di ama. Ang sulod yung pitaka. Puro rin mga resibo.

0: lang.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pag yunta.
0: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
0: Ha? Gano, man?
1: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
0: Mauba.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
4: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat sa mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Kapasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
5: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
5: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
4: Oo, Dok.
5: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan, Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang 'yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na, na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
4: Yun. Sa mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Couple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kung radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
4: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
5: So, pwede lang natin bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi, ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pagproblema sa pagdumi, ano? Mm-hmm. Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag LBM, mm-hmm. 'yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na parte doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo ano, ng parang discomfort dito madalas daw, no? Sa lower left.
5: Yes.
4: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyo pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyo pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
5: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
4: Ako. Mm-hmm.
5: Yung kumakain ng karne. Kasi labo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
4: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
5: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially yung mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
4: Yan.
5: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
4: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, no? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
5: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano, kasama yung buto.
4: Buto.
5: I-blend mo. Mm-hmm. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
4: Mm-hmm.
5: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
4: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
5: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
4: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
5: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
4: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan, at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
5: Ibang iniinom nila eh. May kulay.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
4: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, no?
5: O, saka pag nauhaw.
4: Yun nga.
5: O, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
4: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag- ehersisyo. Kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda. Oh.

0: politika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pangkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
6: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
0: Ayan ha. Sabot na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at ating pong text line 0969 6096.

0: 545.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
0: Mm-hmm.
2: So, uminom po kayo ng Santong Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba?
0: Mm-hmm.
2: So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
0: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinigan. Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
3: XFM. XFM.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: station. Kapag ka po gasolina ang isgutan, magpa-change oil, dili gita sa pang-international ang brand. Safe gyud og dili ka ilaron sa imuhang mga gasolina, mga ipambutang nimo sa imong sakyanan or motor. L.E. Leon Shell Mobility Station. Aduna kita branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Daw biya itong silipo na itong question ron, biyon sa karon. Nganong kasagaran sa mga traidor kay barkada nimo? Ohoy, ladies! Nakasuway na ba ka nga traidoron ka sa imuhang pinaka-best-best friend? Yun? Yung mga tipong BFF, ni mo siya pero gitraidor ka. Ay, pinagkatiwala mo sa kanya ang iyong asawa. Ay, wala kayo palungong dungugan, ha? So, maglain na po na yung mga buot, diba? Si Mingo na po naman ka ni si Cinderella ba kay? Kung ano, naging nikuta, naging kayo ni Sakua. Pasi manggo na naigo ka diha, waka gasaba-saba, o imong barkada kay. Wala ko giingon. Pero kasagaran, nga no, bito kasagaran sa mga issues karon kung mabasa ninyo sa social media, mostly sa mga, wait lang ha. Ako ang gihinayan, gabay. Para dili kayo konsa kong tingog. Pero bitaw, seryoso, ganun kasi karan sa mga issues bitaw karon, kaya nag-revolve siya ba ang makita nato sa social media kay matingala siya nga very close kasi sila like best friends and best friends for life. Halos murag magsuon na ganit ni sila, halos ka nang magkambyo na ni sila o garantiyan. Magkambyo na ni sila o tinay kasi sobraan lang ka-close. Pero ang ending kay gitraydor ang usag-usa. Nakasuway na ba ka, ana, baby? Wawa ka niyan. Dili kita mapatakaog salig. Mo lang iingon din ha, trust no one. Depende lang yun po kaayo, no, kung unsang klaseng barkada na aka. Pero dili ta ng barkada, masaligan ilabi na kung imong uyab, hitsuraan. Labi na na po kayo uyab, nga klingi kayo. Oy! Oy! Oy! Ala, dili gina siya pwedeng iingon ana. Ay, pwede mo nga mag-react ha sa tuang Sir BB question karong gabi una. Pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Ano na, may word nga, pasok, Jonathan.
1: Minot-mot-mot-mot!
0: Pasok, Jonathan. 0945-443-5869. Ang pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages karon. Hi kay Ma'am Ann Abapo.
2: Thank you!
0: Shout out to sa tanang OFW. Speaking of traidor, nganong suod ra tungod kay they knew our secrets, they knew our weaknesses, and sometimes they will use our weaknesses as reasons to turn their backs from us, for they want something better and useful, I guess. Kapoy mag-English, oy. Si Maman! Simba ko, wala pa tao, nagsakit ang all BB, lumalaban pa ang immune system diri nga side. O maayon noon, mamaan, laban lang yun ha. Labi na kung ikaw ang breadwinner sa iyong pamilya, dili kita pwede magkasakit yun. Hi kang Ike Pat Bitonga, may gabi ipo.
2: Thank you!
0: O maugid daw. May gabi ipo kang Mami Jacqueline Labiste sa Hong Kong. Mima, ayong gabi, Mami.
2: Thank you!
0: O si Efren Jr. Santander, may gabi ipo. Si ako manghod, si L. Jane Adaya.
2: Thank you!
0: May gabi ipo. Si May Love Ugtal Hetsona, may gabi ipo. O kasagaran dyan sa mga traidor, imuha dyan close friends or relatives. Ooh! Pinaguhugutan din to si Mami Love. Pero bitaw, oo, na yung mga yung anak po, bitaw na kasagara sa mga traitor bitaw sa inyong life, kayo mga relatives na po. Well, sometimes we have to be like, dili na nato siguro i-open up sa ilahat ang mga problema, no? Kaya usahay manggod pag natin mga problema. Kaya huwag pag natin mga problema, sige na open nato sa ila, siguro we are just so confident na i-share sa ilaha ang tanan-tanan without knowing na we really cannot trust them. Kung na pa lang siguro tayo ka na murag powers to identify ba? Ano yung mga ingon na lang atur. No? Na tayo ka ng power to identify kung kinsa ang mga traitors sa to ang life. Siguro as early as wala pa ka nakashare na nakuha na ni mo ka na ma-prevent na ni mo ang pag-scattered. Charot. Paggawas sa mga issues. No? isudaan na, no? Si Randy Bakumo, may gabi po all the way from Puerto Palawan. May gabi po sa Makmak Family. May gabi idea sa inyo. Talagang medyo ako kasabot si mong chat, sir ba? Si Monski, anin yun? Queer po all the way from Cebu.
2: Thank you!
0: May gabi Makar Makadong yung ilong mo. Nabangga nyo yung microphone. Ah, parang ibang ano. Anong istorya po yun, sir? Anong dialect po iyan? Hindi po ko makaintindi. Might as well, sir, pwede kang magbisaya. Pero kung hindi ka po marunong magbisaya, pwede naman po Tagalog na lang. Para magkaintindihan po tayong lahat. Magandang gabi sa iyo, Sir Randy Bakumo. Sherwin Pino, good evening, Disney Princess nga kapanumbag. May gabi, Sherwin. Sige, Sherwin, love da ko ron. May gabi, ito joke lang ha. Live na, may gabi, Diha Monski, thank you, kaayo. Katigbian, Bohol. Alan Arellano.
2: Thank you!
0: Ang gabi idea sa imuha. All the way from Katigbian, Bohol. Kasuway, may nasusugod. Pagkahuman, gipakauwawan ka niyo. Di, gina, mao nag-iingon bito, gina, trust no one, no? Maglisod jud bito taay. Ganang, usahay manggol, we're just too confident to share with them our secrets. Kay, siguro nakitaan na to sila o ganang kaayo, pero, wamang takabalo nga, pero meron na doon siya ingon ana. And then, he or she is just collecting, you know, mga informations about sa imuha, collecting news about sa imuha, mag-collect lang siya o ganang mga complaints ni mo. Yan ang ipa-add dito sa iyahang mga friends nga involved. Ano ba, no? Lisod ka, yun ang ingon na bimo na. Oh, as much as possible, maskin pag-unsa ni mo ka-trusted ako sa katao, never share or siguro ayaw lang i-overshare. Prevention is better than cure, baya. O, kapoy kayo mag-healing tungod sa mga traitor. Unsa kaha nga tips ninyo diha? O, basig na apod bitong may mga tips din ha nga inyuhang ma-share sa amua. Willing kayo si mamaan aba po pag-abot sa mga ingunaan. Nilabi na kung kanang mga kanagong kind, kaitaog soul, gani mamaan, kanang buutan kayo ta, matinabangon, manghinatagon, charos. Unsa'y connection? Pero bito ka nang masinabtanon kayo ta, usahay, abusuhon, naging punta sa itong mga friends. Pero dili tanang friends mo yung ana ha. We all have, depende gid po na siya kung unsang klaseng friends na aka. Kay naman tayo mga friends nga, kanang maayo gid kasi mo, kanang to the limit, wala gid siya limits ba nga, maayo gid kasi sa mo to the moon and back. Pero nagid tayo mga friends nga, ay da. Pag talikod mo ka, ikaw nagid ay ang sumsuman. Da, so much for that. Sige. Later na to na siyang ato na siyang hisgutan niya taod-taod biha. Pero sa isang mga mag-asawa, dili pod maiwasan nga imong gina-share ang imong problema sa laing tao. You cannot resolve that, baby. Dili na siya ma-resolve imong problema kung sa laing tao nimo is

0: user, atong paminawon.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. No, pagkadungog na ko sa Torbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarn ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: big.
1: Yeah.
0: And get a mugwa bong double big.
1: Double big.
0: Ay, mayang gabi, Idiha Tobobi. How are you tonight?
1: Mayang gabi, sa tanan.
0: No, it's been a long
1: Stay
0: time.
1: Stay alive, kicking.
0: Oh, Muraga, it's been a long time ba nga, Muraga? Kumusta naman ka?
1: Ooh.
0: Mayo kayo nakaabot ka!
1: Sa gabi, eh, niagiradyo ko kay alas 10, medya na. Ikaw nga, hapit na mag-sign off.
0: Ah, ay nako.
1: Yeah.
0: Oh, welcome, Idiha Moje yung pabibo sa wasa na si Double B. My name is Double B. Ay nako Double B. Ay bitawa. Ano bilang sa nato? Mabibo jud mo sa na si Double B. Anyway, unya taod taod bi atangin ninyo nga to ang live putahi confession.
1: Live gid ni no.
0: Live gid siya basta na si Double B.
1: Yes.
0: Live gid na siya.
1: Atong pagano kinabuhi nga ilang mga sugilanon sa
0: Oh, Double B.

0: Ay,
1: hello, mga guys.
0: Mga katropa
1: na to din ang mga ating paminaw o mga mananaway din sa itong mga live.
0: Oh, no?
1: Bibigyan yung kanan din, ha?
0: Sa itong live that will be, kaya gawas na po itong edad.
1: Ha?
0: Basta lagi manayo ito, manggawas ito ang tinuod ng edad.
1: Music pa lang na daanin yung paminawon.
0: Music pa lang gina siya, Javi. Saan na lang gina ka na.
1: Don't judge the book by its cover.
0: Oh, yes! Dapat lang. Pero bitaw, unya ta otor, at tanginin niyo to ang live putahi confession kun asa, it's me and Double B starring for tonight.
1: Yes!
0: Kami ang magdala o maghatag o kinabuhi sa
1: inyuhang...
0: At ang atangin
1: ninyo.
0: Inyuhang kinabuhi.
1: Kami kami ang magpalami sa inyuhang nagpait nga kinabuhi.
0: Pero problema ninyo sa kwarta ay may duulahan.
1: Ay.
0: Nagmamakaawa ho
1: kasi
0: kami.
1: Kasi kamo may dagang kwarta din ha.
0: Uy, please. Kamu na ba ka Double B nga? Mapod na akong need karon nga pait ba ako?
1: No. Na? Wala man siguro eh. Mga dato ragi wala nagpait karon bibi.
0: Ang mga wala nagpait gid karon hayahay pud kay lang kinabuhi. So kung wala mo nagpait tagay pud mi diri.
1: Share the blessings.
0: Correct. Na. Ay Double B, what do we have for tonight? Gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Okay, ang atong ika hanyag no sa gikan sa El Ilion Shell Mobility Station among mapahibalo mayong balita karinyo nga ato ang discount ka 5 pesos up to 5 pesos kada litro nga gasolina maabot or mo extend ma-extend siya until September 8 no sa katong mga mag gumagamit sa to ang mga gasolina din ha.
0: Mm-hmm.
1: So tubil na mo sa El Ilion Shell Mobility Station kay kada litro ano na may 5 pesos nga discount ha sa katong mga 2 wheels sa mga 4 wheels tamoy 2 pesos nga discount kana hangtod karong September 8.
0: Ay, nindutaan na uwi.
1: Tapos, ayaw po ninyo, limot-limoti ang inyong mga app, no? So, sa tanan ng mga nagproblema sila mga app, kaya naatay mga, na yung mga, kung ano, sa app, na yung problema sa system.
0: Mm-mm.
1: So, kamulo pa na mo, gina-reach out ang atuang kuan, atuang main, para nga sila may mo fix sa kanang mag-send bitaw sa mga OTP.
0: Mm-mm.
1: So, diliga send, so daghan kayo nag nangutahan na kapanawa ganong ingunani. So hulat-hulat sa gini nyo kay atong pangitag pamaagi nga mabalik lagi sa normal ang operation.
0: Yes, more than the patience is a skill, you Double P.
1: Yes.
0: O basta ayaw lang yung kalimot na every transactions ninyo sa atong El Ilion Shell Mobility Station, ipakita lang yun ang inyuhang mga QR code.
1: Nabalo ba mo nga pagmutingog na ng murag-bakidya, bukana po po?
0: Murag mo na ni siya to ang team song Double B.
1: Frag.
0: Okay, di ba? Nahirang manggod. Kani siya nga kanta manggod. It reminds us the life we had before.
1: Oh, yes. Ito, dito pa sa bukid, gadol ta sa sapa.
0: Ooh. Dabi? Mojo, tinuod, kaysa unang panahon bitaw, ang atong kalipay lang, makaligo lang ito sa sapa. Wala na, chokes na. Solve na ta.
1: Okay, dool ka sa sapa, yung mag-ulan-ulan, yung ingon-aron nga gabi eh, so daghang kay maningog ang mga kukak.
0: Kukak. Sudan na ni.
1: Sudan na bis.
0: Ay, naku. Ay, mga katropa, nakalimot na tanong. Happy na nangyayon. Wami kalimot. Ay, magkabalaka. Welcome po sa taong programang Putahe Confession. Pero dili pa Double B. Because we still have something for tonight. Ang ato ang putahing eggs. Scrambled
1: eggs. Oh, pila na.
0: Dobe, silipin natin. Yes. Ang ato ang jackpot prize for tonight niabot na po sa 265 pesos. Binigid ka ayun, no? 265 pesos na Double B. Siyempre, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes. Para ganahan sila, bibi.
0: Dugangan
1: na to 100 pesos.
0: Wow! Ikaw total.
1: 365 pesos.
0: Basta lagi math, para plin ko na gamay. Math. Math.
1: Math, yay.
0: Pero Double B, maulo ko. Kanang usahay, kay malibog ko sa math, pero ang tinuod, kay Mr. Teacher, biya ko, involved siya og math.
1: Kira na,
0: Isos. Yeah, dili
1: ba? Naanan ba ito, takdo sa tudlo?
0: Oo, anaan. Oo, kanang compare ba o ana ana ba
1: niagi mo ana sa una kada
0: niagi mi ana pero asa man tatong pag lecture ana do bobi na mayabas puruta
1: kung tata ba master kay ana
0: ay lagi itan-itan din na niya kabalo na siya sa total no
1: kani times ni kani lahi pod ni
0: gani mo ko lahi ragid kayo double BI pero bitaw lahi ragid kayo sa unang panahon karon pod medyo na po ko yung struggle kay aside sa mga numbers kabalo ko mag-compute labi na nga sa kuang part double B kaya ko ang tugod doon chemistry mang yun. Chemistry involves gina siya sa mga solutions mga chemicals ng imong isagol ay hindi mo isagol yung huwag na i-compute pila ang moles ano no? Magamit ko ang scientific calculator and calculator tapos double B na pa isa napay isa. Di ko kabalo mo identify sa kung left and right.
1: Hala!
0: So kung mag-drive ka double B niya, muingon si, himbawa na ako sakay, muingon na, dito ka liko sa tuo. Muana pa ko sa kung kamot. Oh, para mas siya ma-sure na ako, dito, gito.
1: Asa man akong tuo.
0: Monang masungog-sungogan ko sa'yo pagka nang ako'y mag-drive sa sakyanan delikado.
1: Kasi mayroon sila nga, gana bitaw, ako masayop, medyo ko, kanang mo signal sa to, malikog wala. Kana?
0: Muraga.
1: Kasi maritohan nga, mo signal o to, niya, malikog sa wala.
0: How can I go to the left when nothing is right?
1: Kinsa mo na.
0: Grabe na gid ni.
1: Kinsa na.
0: I-reveal. Ay nako be. Kamo na bahala mag-scramble sa mga letters nga nakaroon sa to ang Facebook Live bibi job para mamig sa cellphone.
1: Be, unsa juka ni ba? Mamig sa cellphone.
0: 34 letters.
1: Oy, ang tinood ana wajog ko kabalo ana ba?
0: Wala siya kabalo. Pero 365 pesos na po to ang jackpot price for tonight, ha?
1: Nata instructor
0: din. For your information, Double B.
1: Master, kaya kuha na sa una, nalimot na juk ko ron.
0: Diba? Pero si Bibi Jam mag-Double B for the information of everybody nga, single girls di ha.
1: Yes.
0: Si Bibi Jao is master na siya sa math. Math master gud na siya.
1: Available pa na si Bibi Jao.
0: Available
1: si Bibi Jao.
0: Available. Gusto pa doon na siya ikadawang asawa. Ay, nako!
1: Hibulabog ba?
0: Hibulabog na. Pero bitabi ha, 365 pesos na po ang itong jackpot price for tonight. Simple lang imong buhaton. Sili pa lang ang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ikaw, Veve.
1: Okay, yes.
0: Kaya aron ikaw, kung ikaw ang makatag na sa toang pa-premium for tonight, imuha na po ang 365 pesos.
1: Magdako nga, magdako. Ginis niya.
0: Lihukan kay imong duha yung kamera. Sige, ragkatarog. Ay, sorry po. Sorry.
1: Sorry.
0: Di na. At amon ni atlas, nag-go, manggood me.

0: giasam-asam ang pinaka single gihapon hangtod mag 2027.
1: Single?
0: Single gihapon. Single. Ready to mingle.
1: Yeah.
0: Ay, at ang inyo once again, yung tatulong ito ang Rated SPG ng programa, ang Putahe Confession. Dili gihapon po sa Putahe sa Gabi. Wow.

0: Proton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C, Santhone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santhone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santhone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santhone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhone Plus Coffee Mix.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santhone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santhone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito! Magapa

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa
3: rin.
1: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa dalang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapag-voice out, makapagawa sa imong mga hinanakit. Inubanan ninyo karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, inubanan sa kong sparring partner.
2: Double B, Elien.
1: Elien. Elien na taga El Ilion Shell Mobility Station. Oh, Elien gihapon.
3: Elien!
1: Anyone na anyone nga mo partner kang Cinderella mahimo gyapon ni siyang alien. Og anak sa liking kawayan.
2: Alien.
1: Ay nako double B, andam na ba ka?
2: Andam na, andam na.
1: Oh, kay life po tahi confession man kini, mao nang andam na o iplaster na ang kagalingon. Timplahan ang ato ang lamian kay nga kape ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mm-hmm. Sa mga mahilig mag-duty o panggabi, hilig mag-overtime or panggabi, igin ang imuhang shift, importante yung double B nga awake yud ka, gamatag yud ka.
2: Oh, tinuod no? Na.
1: Digid pwede nga magduka-duka ka.
2: Digid pwede kay mo mag-inaimuhang shift.
1: Oh, mo mag-inaimuhang panindigin na. Pero kung hindi na naging makay, di magiging may iwasan double B na during the day, magka-insomnia ta, dita makatulog. Mm-mm. So, importante yun po nga, kanang pagtulog ni mo, makatulog ka, pagmata ni mo, nagmatagid ka, like wide awake ka. O ang atuang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, perfect kay na siya sa mga trabahante, ilabi na sa mga panggabi.
2: Correct!
1: Minut kay na siya nga kape B, magsigag yun imong mga mata. Pero kung panahon na matulog na ka, patulogon ka niya tungod kay ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix, dili siya mag-cause og insomnia. No? Plus, ang pinakaninot pagyod kay naa siya ay kaning glutathione and collagen, makapahayag siya sa imuhang pamanit.
2: Yes.
1: Munang sa mga night shifts or graveyard shifts, mga trabahante po sa panggabi, ilabi na sa mga tao ni Muda sa El Ilion, no? Oh, pagpanggabi na ito ng mga pump boy and pump girls, diha, dapat gyud na ka Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Double B, nagpanikad na ito ang letter sender for tonight. Maayang gabi kay Mami Jacqueline Labis. Ana siya nga, maayang gabi sa imo ha, Double B.
2: Maayang gabi din ha, Mami.
1: Maayang gabi, Mi. Salamat ka,
2: ayo. Shout out din sa atong karman din ha, nga, assistant supervisor na ito. Christian Blair dong yapon.
1: Oy, maayang gabi, diha, sir. Oops. Sir, sir.
2: Sa tanong ng mga staff na ito din ang buutan o mga mabiyahin din ang staff.
1: Dapat na naka-tune in dito karon mo. Dapat na may radyo dito.
2: Amo lagi ng kwanon para maka-live kita dito.
1: Nyaga dito kay patugtog na to ang Froggy Frog Frog. Pag ato na to dito, mag-kuanta, mag-tiktok na ito. Froggy Frog Frog. Ay, si Double B dancer man si Double B, so siya ang naka-assign na maghimo og kanang stepping. Double B, di na ito maglangay pa. Nagpanikad na ito ang letter sender for tonight.
2: Sige, narahanan na ito ni.
1: Yes, welcome po once again sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
4: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o pagiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahe.
6: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
4: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aba!
4: Six what? Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagalan ko sa ngalang Jonathan. 30 anyos, ug minyo. Nagauli ko sa moang balay sa kong asawa. Kaduha sa isa kabulan. Na-member mi karon sa LDR tungod sa kong trabaho doon sa laing lugar. Usay ma-assign po ko sa laing lugar. May mga panahon na mag-international tour pod mi as part sa kong trabaho sa kumpanya. Pero Cinderella, lately, matingala ko sa kong asawa nga itago nato sa ngalang Marites. Tingala ko sa mga nilihukan, Cinderella. Kay murag nay something off. Nay something na nag-usab. Na kung ikaw mismo ang iyahang bana, matingala ka. Cinderella, niabot sa point na mag-text ko sa kong asawa, di na siya mo-reply na ako. Manawag ko sa iya, di gid siya mutubag. Even sa Messenger, sa Facebook, maskin asa na lang ko na social media mag-reach out sa kong asawa, nagi mga panahon, di gid siya mutubag sa kuha. Ang iyang rason, busy daw ko na siya sa balay. Moto nga, niuli-usa ko. Kaya nagplano ko nga magpataod na lang o CCTV sa kong barkada. Nga itago na to sa ngalan nga Jow. Uy, Han! Niuli managi ka?
1: Niuli ko kay... Ganang... Nakoy plano ba?
0: Plano ni mo. Tumain.
1: Nang... Tungon sa kong kamingaw sa imo manggod.
0: Mm.
1: Say, di magukunin mo replyan.
0: Mm.
1: Mabi ka busy, gini mo eh.
0: Takang ikong ginaasikaso doon sa balay, tanawar good na ito ang kuano. Kisa midaghang kay ka ng balay-balay sa mga, kung si tawag ana, kanang damang. Maunang busy, gid kayo ko, maglisod yung ko, reply sa imo, yung manawag ka. Takang ikong ginatrabaho, kapang laba ko, to ako slikod sa balay. Kabalo ba, anak ko ba atong balay?
1: Muna nga, nakaplano ko nga, para di mo kunin mo tubagon, di kunin mo replyan. Pero dugay na kinakunin nga kuni gi huna-huna nga project na to.
0: Project? Nabalik kay project na to?
1: Project na to.
0: Masa ikaw raman siguro ang naiplano ano, eh, anong dumay-dumay yun masyag kunin mo?
1: Ay, siyempre, asawa ko takari. Apilo dyan di ka sa kuan. But anyway, mayo man ang kuan ani.
0: Unsa man na?
1: For safety purposes.
0: Safety purposes. Mm. Unsa di pagtuon mo di sa balay, dili safe?
1: Dili man. Dili man. Pero, ay, kabalo na ka. Labi na ani atong balay, nga dako kayo.
0: Mm.
1: So, para di na kay kamabala ka ba? Di na kay kamabala ka nga. Kanang, unsay mga kuan ni mo. So, waman takabalo kung sa may tabo. So, tauran takag 8K nga kuan. It kaya resolution sa kamera.
0: Oh, unsa?
1: Taod ta. Okay, para kanang ako po, lali na tamo mabiyog. Itong mga baby girl na to di ha, mga anak na to. So,
0: sikusik, kwarta. Eh, di na. Di na lang ako sikusik. Safe me, Midiri. Ay, may kawala. Nga naman, bala ka mga sa mo. Wala mo, may, wala mo kong kinabuhay nga daotan.
1: Ay, sige lang, good. Uy, ang importante nga, kanang safety ta. Kaya huwag matakabaloon sa mga huna-hunas tao. Naku kayo itong balay. Huna-hunas mga tao rin mas palibot. Kwartahan yun na sila nga. Wala ba ako diri nga. Padre di pamilya ni mo. Nga, ikaw
0: so, wala dyan, wala dyan. Siguro kayo salig sa kuwa ba? Wala mong kayo ginabuhat nga daotan di. Huna-huna. Ang tanang gusto ni mong huna-huna. Wala kayo ginabuhat diri.
1: CCTV raman itong gisgutan niya. Anong masuko nito?
0: Ako amang good. Ginapakita lang ni mo sa kuwa nga. Wala kayo salig na ako. Tau-tau na lang CCTV, kamulong kana imong ipalit og CCTV nga tag 8,000, ato na lang ipalit og bagong sala set. Kaya wala ko eh, tanawar good o atong sala set, gusto na ako ito mag-untol-untol. dili na mag-untol-untol. 2 weeks pa lang na ito ni gipalit. Dili na nag-untol-untol. Gusto na ako ka na mag-untol-untol ka ng pag-kuan ko, mag-bounce-bounce, gyud.
1: Sige, palitan na ito ng untol. Sa may gusto ni mo, ganang inahigda ni mo nga maabot kayo sa atop o bounce?
0: Gusto ba pa diha?
1: Palitan ka pala ka, makaprovide ko ano. Sabi pa lang, layo kay tagitrabahoan. Sus, dahil, uy, layo kay tagitrabahoan, layo akong trabaho, permi taga, lagyo, permi, ano ba?
0: Ang so, ako lang mga Jonathan, hindi na ako gusto nga mag-usik-usik pagkakwarta. Usik-usik o kwarta. Uy, kananain na kung una, sige, palitan na nato ng sala set, pero man na imong budget di hadi ay.
1: Kung ano eh, kaning, oh, dili, na lahi ang budget sa sala set. Pagkapatagati ka, nakadawat man ko sa akong amelioration itong ni Angie.
0: Saan nang amelioration?
1: Amelioration sa kanban. Kanang gitawag nila ba o kanang kuan sa mga company, mga dagkong kumpanya, mga midier, ana, kadawat.
0: Bibi Jow, lahat tagil ilyon nogma. Laam rin siya amelioration.
1: Drama, drama ka man
0: eh. Sige, balik. Ato na lang siya ikuan, kanang imong kwarta, kanang imong amelioration diha. Ato na lang na siyang ipunon. Kung magpalit man lang ka og CCTV, ay na magpalit og CCTV, ipalit na ito na og sala set. Kung gusto siya ka nga magpalit og CCTV, siguro mga next year na lang siguro na. Kung ano lang, kanang wala na ba ito yung Catherine, na daot na itong Catherine, na daot na ang tail. Kato na lang siguro ang ipalit, ay na lang CCTV.
1: Sige. Palit niya punta, Catherine, uy.
0: Uy! Jonathan, uy! Usik-usik ang kwarta!
1: Asa pa may gusto ni mo? Asa pa may gusto ni mo? Kana din Catherine ni mo, di ka mag-usik-usik ang kwarta na nga. Makahigda pa magka sa Catherine ko doon sa day ka.
0: Lagi, pero sige, magpalitag sala set, palitag Catherine. Ayan na lang gunang CCTV sa kasamok ba? Jonathan, uy, digi ka maminaw. Palit-palit na usik-usik ang kwarta ang sama man ni mo. Pwede naman gusto mag-video call.
1: Sa video call, mingon po kag video call niya, di magani ko nimo tubago sa messenger.
0: Itunong pud siguro nga didi ko busy. Ano mga panahuna, kanang alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, busy gid kay ko ana.
1: Banam ko nimo, taga, ko nimo time guro ay kanang bisag mga 15 minutes o 30 minutes na ba? Para dati ko ning siya, pero okay na nasa kuha kay kasabot pa ko busy. Pero wala yung labot na akong pagpataon din mo CCTV. Pagpataon CCTV balay.
0: Samok okay. Mo yung istorya.
1: Duga, yun na ako nagpano nga. Taon, sige lang ko doon.
0: Sige, bala ka. Isa may pataon ni mo ng CCTV.
1: Ay, ikaw bala ka. Kay kato si paring Jow. Si paring Jow, maito mo siya. Banggitan man itong taod o kuhan kay mayong tao man ito, mayong man itong kuhan akong amigo mo kito, pari man ito na ako. Kanya, binata po ito sa, nagbata po ito sa itong anak. So,
0: si paring Jow?
1: Siya, may pataod na ako.
0: Sige, takuntian. Jonathan?
1: So, nausa
0: manin mo? Sakit akong tiyan.
1: Nausa manin mo kuhan?
0: Mag-dus ako dito sa kuhan,
1: ha? Nausa, gusto ko makikaganina nga magpataw sa TV. Karoon lagi, nausa, nausa, nausa.
0: Kuhan ka nin?
1: Sakit imong tiyan?
0: Sakit akong tiyan.
1: Ay, nausa. Basig, kuhan, panuhot ka?
0: Basin, nagikimurag. Sige lang, ako lang kung ako na
1: ay, lagi palabig pang laba lagi. Magbasa, magawag ka mang laba ko. Tanawa, na, panuhot na.
0: Nabari, maglaba nga, di magbasa.
1: Oo.
0: Magbasa-basa, magigana.
1: Ah, pass mo, pass mo. Haplas ka rito. Sige, ako'y haplas na niya. Haplasan ka o kuwan
0: na. Lang siguro, Jonathan.
1: Nakoy kuwan na rin nakoy dala na rin ang sangton, herbal, oil.
0: Sige, pwede ko niyong mahaplasan ang anaunya. Pero, lain pa ato. Baka kaning imong CCTV nga palitun ba? Ipalit na lang siguro na siya washing machine good, uy.
1: Daghan kay kag-request, no?
0: Jonathan.
1: Daghan kay kag-request. Pero,
0: washing machine na lang.
1: Amata, ay, mo, kuan mataron, delete man tamo sa family, kay family banding mataron. So, humatang tubil sa kina ito sa ililyon. So, lao sa dito sa kuan kay palitag washing.
0: Ha? Nay nanuktok.
1: Ay, paring Jow! Ikaw, may paring Jow, pataw itong CCTV ba?
0: Jonathan, musulod sa ko sa kwarto, ha?
1: Sige. Sulod ko kay mag-istorya sa mga paring Jow.
0: Sige. Sira na ako ng pultahan.
1: Okay, sige. So, Parin Joe, pataod ko og CCTV. Pataod ko CCTV. Oh, sige. Ako'y bala na. Ako'y bala na. So, sabi na, CCTV na ba dahil? Oh, sabay, sabay na solusyon na eh. Ay, kanalang kong kuanggol, kanalang kong maklaro ang tao, delivered. Nga, gusto na ko, gusto mo kung ako i-connect sa cellphone. So, ha, sige! Ako ni bala na. So, sorry kay Paring Jow.
0: You're wrong. Nakupya na kita ni Muay. Okay na? Sige. Aham si Paring Jow, Jonathan. Nawa man lagi.
1: Gitagaan na ako itong kuan. Tagaan ako itong kwarta kay... Siya naman itong pataod tanan. Pataod ako ni... Pila man na mga napulo man ni kasi CCTV ni.
0: Nagutakit na kung paano.
1: Kamera. So, ito na si Paring Jow dito. Okay, palit siya CCTV. Pagbalik ka ito, na ito CCTV dalaron. Iyan na ng trabaho on.
0: Kuan mang good. Kaya itong pultahan, oh, palitin mo ng CCTV pa. Ayaw na lang itong pultahan, kaya di naman ni Mutingog.
1: Ay, mas may kaya ng ni Mutingog kay... Kuan na ka nang... Gitawag nilang silent mode.
0: Pa, dapat ka nang imong ipalit-palit o CCTV ato na lang nang ipakuan nitong balay. Itong iparenovate o na si Architect Engineer Eric Becerra Dri. O, willing ka niya nga muayos to ang balay. Ayaw lang pupalit lagi o CCTV. O, kasambok.
1: This, nag-okay naman ta ganina, di ba?
0: Kuan, kaning... It's ay, a waste ka, of ay, it's a waste ka, of money.
1: Ay kabalaka na, ay kabalaka na kay ang kwarta dalira na kay naghan kayo. Dako kay sweldo ang imong bana. Dili na kinahanglan nga imong panghinayangan. Kaya akong atong tanawon diri ang safety sa atuang pamilya.
0: Lagi ka balo man ko safe man good ba maskin kami lang diri. Safe man good din man good na sa sarling imong paming pataoran ana sa CCTV para unsa pa madaoy.
1: Sige lang good. Okay. Ato silingan diri na CCTV o na kita kana, kita kana dako kay sumbuhan. CCTV man na.
0: Makikumpit pagid ka sa ilang hawi.
1: Hindi, dili tayo makikumpit. Pero mas mayo na lang ng signay. Mga wat diri kanding, ikaga sa Innova.
0: Pwede mo siguro. Sige, pwede ko din siguro ingon, ana. Pwede magpatawad ng CCTV. Pero kaning atong kwarto, ayun na lang siguro patauri. Ayun na patauri ng atong kwarto kay... Super first privacy.
1: Oh, sige, di na to. Dili na ko.
0: Kaning sala po siguro.
1: Dili na ko butangan dere sa kwarto, pero sa entrance butangan na ko.
0: Unsa? Ayaw na. Ani na lang. Katong dito sa sala na lang yung butang katong nga area. Unya sa kusina, kanipod ni area. Ang kwarto, ayaw na.
1: Dili ba kay di man ato butangan sa kwarto? Siyempre maglabing-labing dito.
0: Ah, basta. Dili ko masugot, Jonathan. Dili ko masugot sa taura na nimo diha.
1: Dili na to butangan. Dili na to butangan na to dire sa entrance sa balay. Butang na to dire tapos ang target sa CCTV paingon dito sa sala, sa kwarto ana.
0: Kalabag din mo ka istorya o yung bot nimo.
1: 360 mani.
0: Sige na. Model Cinderella mo tingala kung ang akong asawa. Tagagagay siya gribotal sa kuha. Kada na ako iingon sa iya regarding sa CCTV, mura siyag mangluspad. Mura siyag mamugnaw. Ugtod pa, Cinderella, gipiligin ako si Paring Jow nga ang magtaod sa among CCTV sa balay. Tungod kay siya ganang ako ang perminti nga ginasaligan sa tanan. All around banggid ni siya. Siya ang mutaod sa mong CCTV at the same time, barkada po na ako si Paring Jow. Dugay na kayo na ako ni siyang barkada, Cinderella. Ulitaw palanggit ko, katong sipat pa kay ko, muambak pa kong kural sa eskwelahan. Barkada na gid na ako ni si Paring Jow. Moto nga, sa iyahalang gid ko ni Salig, nga ipataod ang akong CCTV sa balay. Kampanti kay ko, Cinderella nga muhawa sa mong panimalay, sukad ginataod na ang among CCTV. Pero natingala ko, mga pilaka, si Mana ang niagi. Masingon sao na kung connect sa kong cellphone sa among CCTV sa balay, diligid siya mo function. Ginatawagan na ko si Paring Jow. Pero daghang kasyag rason, Cinderella. Basin daw hinay ang internet, basin daw may problema sa app, or basing kinahanglan ng dunya balikon para iyang ayuhon. Motong Cinderella nga pag-ayo niya ato, niuli sab ko para makita na ako kung unsagin ang problema sa CCTV ng iyang gitaon. Motong Cinderella nga natingala gid ko. Natingala ko nga while gina-check niya ang mga wires sa balay. Kabisado gid niya ang tanang sulok sa amuang balay. Murag dili siya bisita dito, Cinderella. Mura siyang tag-iya sa amuang balay. Motong nagtingala ko, nagsugod na kong pangutana sa akong asawa. Ano mga CCTV sa palay? Uy, taon-taon pa mangod, di ba?
1: Day, nakuwi naman tigdan, day ba?
0: Siya naman po, Jonathan. Siya mong si pangutan, uy.
1: Hey, suko-suko di ha, kay...
0: Wala ko ganahe for the past few weeks. Wala ko ganahe.
1: Kabalo ko, nakaturbo ba ako? Sa ako man yun?
0: So, nakaturbo ka. Di ba kong ganahan magpakuan sa imo?
1: Inom ka tong turbo, okay, para unya lambada bitaw day ba nakuy si paring Jonathan ba paring Jaw paring Jonathan naman noon paring Jaw
0: ano
1: kanang gignan mo na ko to nga basig maglibog siya asa mamaingon ng mga kung ano mga iskina kay libya siya permente dire eh. Yeah. Basig nalibog siya ba unya matay tanaw na ko nga. Kabisado man yung balay.
0: Ha? Mauba?
1: Gignan ako siya nga. Pangutana lang pre kung... Kuhan pre ka nang...
0: Patay kit kuhan yun.
1: Pangutana lang pre kung ka nang naakay. Hindi matultulan pre. Natingala ko kay pati ka nang mga hagdanan na to. Nga wami siya kabalo. Asag ipambutang. Kabalo man siya. Itong mga tools na to. Kabalo po siya. Asag ipanguwaon. Sige din na si paring Jonathan. Si paring Jao Daray. Sige.
0: Kuhan ka ni... Na-remember na ako, Jonathan, katong nagpaayo ko sa lababo sa balay. Siya mo lang akong giingnan nga mag-ayo at to.
1: Ganto, graki. Ano mo, diretso-diretso mo lang magsitag balay lagi noon, ano noon eh.
0: Oh, katupong hagdanan. Kuan magutong hagdanan katong ipapangita magutong na ako sa iya. Niya dito niya nakitaan sa babaw sa kisami. Mautong yang gisaka dito.
1: Ano sa man ay nadaot ni mong lababo?
0: Kuan?
1: Huwag ka lagi nagsaba.
0: Kining, naman ko'y kwarta. Ako na lang nag, ako, wala na ako nagsamok-samok sa imo. Kay kabalo ko nga kapuy po ganito sa imong gitrabahuan. Mautong nga, kuan na lang, ako na lang ang nag-initiate. Ako na yung nagpaayo, ako na yung nagbayad, ako na tanan.
1: Murag, maumaga.
0: Oh, katupong kuan, katong kasamang ko dali, katong mga wires manggod na nangabungka, katong ka-wire nga imong gitaguan dito sa likod sa balay, akong gipahipos ni paring Jaw. Pero kuan na gusto, murag duha ka oras naman po ito siya dali sa balay niya, nang labaman po ko sa likod.
1: Di. Sige, maayo kay sige dahi siya dali dahi.
0: Katulang man. Katulang.
1: Ayaw kay nanakay tig-ayaw giday de Ricky. O mo kabalo nga magmadaotan de ka si paring Jaw de imong tawagon. Mayo, kabalo ka. Mayo na tuwa na. Multi-talented na siya.
0: Ay.
1: Bisanasa na ibutang.
0: Kaayo.
1: Kabalo gina na siya.
0: Howd po na
1: howd siya.
0: Howd mag-ayaw sa kuan, kining... Kini mga guba-guba diri sa balay. Kabalo ka, Jonathan. Ang mga guba diri sa balay pareha na nagtulo na sa atop nato. Wala lang gyud nang samok-samok sa imo. Nimpas na ko ani.
1: Tulo. Tulo atop.
0: Oh, like, katong mag-ugon imong gipalit nga scene. Wala man gud ito na tarong ug kuan didto. Motong gipaayo na ako kang paring Jaw. Gitawagan na ako siya nga mag-anhi diri. Wala na ko nang samok-samok sa imo. Ah. Sorry gid kaayo ha.
1: Daghan man di kag angay isulti nako. Wa di ka lang sulti.
0: Kuan kini wala na, wala mo ko'y isulti yun kay barkada man din mo si paring jaw, kabalo mong kungat.
1: Ah, oo.
0: Mas magnagsalig ka sa iyahan.
1: Oo, wala na sa kunaw na, pero ako lang ang makabalo lang ko sa mga problema ni mo sa balay, kay para makatambag po tayo sa iyang himon.
0: Ah, sige, susunod. Susunod kung na yung mga problema din eh. Iingon gina ko sa imo ha. Promise gina ko na.
1: Sige.
0: Ano kung murag ginatutukan man ko imo nga murag di ka man lagi nagatuo sa kung mga ginapang-ingon.
1: Murag nabasa na ko ang pattern ani day.
0: Pattern sa.
1: Na kani nga mga sitwasyon ni nadungog na ko ni sa radyo.
0: Unsay mong pasabot?
1: Ako lang, manginaot lang ko nga, taghap-taghap lang ni, pero hindi po ko ingon ng kuhan, pero basin lang ba?
0: Unsay pasabutin mo ka nang wala kay salig na ako kuno?
1: Dali man, salig.
0: Hala, tuhoy ang gusto niyong tuhoy. Tuhoy, higit na.
1: Sige. Salig, oy. Salig, kuni mo.
0: Wala. Klaro, kayo ka na imong tinubagan sa kuha ngayon na anam, ingon ka nga, murag nagaduha-duha ka. Wala ko ginabuhat din eh.
1: Anong kwang ka? Anong defensive mag ka?
0: Wala ni ko defensive. Ang ako lang, asawa ko ni mo, dapat ako ang imong saligan sa tanan. Pero nga lang yung nag-explain ko, nagasuti ko sa imo sa tinuan, anong diliman dyan ko ni mo to?
1: Wait, tugituan ka. Kaya ako lang ba, nagunaw-unaw lang ko, sukod sa kong pag-abot
0: din. Huwag ka gunaw-unaw.
1: Sukod sa kong pag-abot din eh. Patawad ng CCTV, musupak dyan ka, hindi dyan ka gusto. O niya, gusto ka, sige kag yaw-yaw nga. Gasto sa kwarta. Oh, daghang kay kag-request, ipalitan ako. Kay di, pero di yung kagusto mo sugot, yung karoon, si Parinjao, nakurat ka. Ansa? Ano lang?
0: Di ba pwede mag-react? Nag-react ramang ko. Ginadudahan ba minimo ni Parinjao?
1: React, ha? Karoon pa ko kanungong limo nga nag-react ko.
0: Mag-good kay huko kay kagunahuna.
1: Ulay.
0: Wala, kabaloong na amang kasi si TV din, ha? Wala mo ko nagbinuwang ni mo.
1: CCTV nga. Ambot, ani, ang malipay pa ba ko, ani ka ha? O, sa baka ani nga.
0: Halala ko, dito si mong trabahan kung gusto ka dito ka.
1: Pa.
0: Na naman siguro kailangan mo nang ginabikil-bikil ako ni mo.
1: Nagpataot ang CCTV, daot-daot. Muna ba, gituyo ni kalakihan ni.
0: Musa gituyo?
1: Imposible sa kayo nga. Kakusog na itong internet, dili makunik sa itong cellphone ng CCTV.
0: Ah, sa lugar ni uli ka din para mamikil ka sa ko. Basing ikaw ang naibabae dito.
1: Wala ko na mikil, day. Wala ko na mikil, pero okay lang. Okay naman.
0: Di na ito na istoryahan, eh. May pagmatuog ko, maguna-una kong katuog. Ito sabok kay ka. Tiyog di ha.
1: Sige, katuog dito. Okay, pukaon, tikaon niya.
0: Mataw, Cinderella nga, grabe ganun akong pagduda sa kong asawa karon. Gikan sa iyahang mga reaksyon, ug nakabalo siya nga si Parinjao ang akong patauron sa CCTV. Pirmiro palanggit sa kong plano, Cinderella, murag naa nag-i something mali sa kong asawa. Sa pagkaguba sa mong CCTV, Cinderella, motong akong giuli o gipataod na akong balik, akong gipacheck kang Parinjao. Dito na ako nabalaan, Cinderella, nga wala din nadaot ang among CCTV. Gituyo di siya nga dili ikonekta para wala ko'y makita sa ilang mga ginapang buhat. Siya mismo, Cinderella, si Parinjao ang regular nga nag-aadto sa balay mintras wala ko. Ugdugay na dae, Cinderella, tungod king among mga silingan nakabalo sa ilang relasyon. Wala lang daw sila nag-istorya sa kuha tungod kay kabalo sila nga close kay kukang Parinjao. Wala ko mag-expect, Cinderella, nga sa tanan-tanan nga taos kalibutan ang sarili pa gina ko nga barkada o ang akong asawa ang magbinuang sa kuha. Ang tao nga akong ginatuuhan, akong gisaligan sa tanan, nga bantayan ang ako ang balay. Siya ay gihapon ang dahilan nga maguba ang akong pamilya. Wala ko kabalo kung nun sa'y masakit nga akong ginabati karon. kung kaniba nga nag-cheat ang akong asawa. O kaning ako ang barkada na akong gisaligan sa tanan. Moto nga gi-confront na akong asawa Cinderella o ako siyang ipapili kung unsa gyud ang iyahang mahimong desisyon. Unsa itong hiskugutan? Anong impumagong ipatawag-patawag ba diri? Busy ra ba kay ko?
1: Ah, grabe po kay ka. Busy.
0: Sama naman na nabala, alam man di mo ang tanahan. Nangayon naman kung sorry niyo, di man niyo madawat.
1: Busy. Karon, pangutan lang tag ka. Kay, bantog ra di ay nga, ingon anak ka kay, naana na day ka ni pare day.
0: Ikaw ang naipagkukulang. Dapat kabalo man ka nga minyo man ta, dapat kabalo man ka nga nakay asawa, wala ka nagpa-assign dito sa layo. Dapat dirira ka sa duol, dapat duol ka sa kukay na ako'y mga panginahangla doon.
1: Sige na. So, magdesisyon ka kung unsa imong plano.
0: Ako pa lugar ang magdesisyon. Ikaw, kung dili ka gusto nga magstay sa kuwa, hindi na magid ka nimo madawat ang ako ang sorry sa imo ha. Sala magyapon nimo ning tanan. Sala man nimo ni. Ngano bitong ni patol ko ni pareng Jao. Wala man yung sala. Tungod sa imuha, tungod sa imuha, kulangon sa kuha.
1: Oh, okay. Sige, ako sala, di. Sige.
0: Di na lang ka mag-sorry sa kuha?
1: Okay, mao man na. Ako, nakukay kong pagsalig sa imo, pero labi di ka makahulat nga muli ko nga. Kabalo biyadyo ka nga, gabalon ko permian ni, oh. Sus. Pero di yun ka makahulat yun.
0: Wala sa dili sa ingon na di ko kahulat. Imagine, Jonathan, ha? Sa isa kabulan, kaduha ka lang mo uli.
1: Dili na mo is
0: your... Kung sa pagtuon mo sa ko, dili! Asawa ko ni mo na ako'y panginahang na doon.
1: Dili na mo is your day. Dili na. Karon, akong gusto may balaan kung... Unsa man mo ni pareng Jaw.
0: Nagkamali ra ko, namali ra ko. Manong dili man nimo madawat. Imuha lagi ning sala.
1: Ikaw mo'y nakasala. Ay na pagsigi.
0: Oh, nakasala ko tungod rupod sa imo.
1: Ay na pagsigi, pandamay din na.
0: Anong wala ko mang damay. Jonathan, dawatan ka matuuran nga. Usa ka kabaan nga nai pagkukulang sa imong asa. Ako ra usa diri sa balay. Usa gina expect mo sa ko malingaw ko. Ako ra usa diri. Nanginahanglan ko sa imong mga gako, sa imong mga hawok.
1: Wa di ka kasabot nga dapat lang mga narbaho kay para nga makaprovide ta sa atong panginahanglan nun.
0: Nga di man ka magparelocate diri sa imong amo ha. Malung kinahanglan man siya ka musikang sunod-sunod ranang imo ang amo.
1: Maghulat ka kay giprocess na na.
0: Process ka dugay.
1: Process na na siya. Dili na kwan. Basta-basta. Murang karon. Human naman yung tanan. Sige, sakit kayo sa kong buot din pangitabuan eh. Sakit kayo.
0: Tinan lang ganda ini mo kaya ayuso ning tanan. Tarungo na ini mo di ay, diday ko ni mo tagaan ng second chance. Nagkamali ra ko, taurak ko. Ngi.
1: Manay akong giingon nga. Ako sa ning hunahunaon.
0: Wala na iawahan ang atong mga anak-ani kaya di namangit ka kasurin na. Nagkamali.
1: Dali ra kayo pag-inom o sorry man God, pero...
0: Sige na.
1: Labi na ang inyong nani. So, mlakaw biyagya pong ko.
0: Pwede bang amukuyog na lang ni? Nagmahay na ko, Jonathan.
1: Balo biyagya ka nga, ginaprovidean kita mo. Para di ka maglisod sa mga galastoon dere sa balay, ginahatag yun ako.
0: Sige, kung gusto ka mo lang, hala, lakaw!
1: Nawara, ikaw pa iso.
0: Lakaw na! Wala tayo oras, lakaw na!
1: Mabon ako. Mulay los ako kay sakit kayo.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, naglami ang drama. Sabi gid kay Double, lahi ra gid si Double, palakpakan na to si Double.
1: Bunog kay si Paringjaw.
0: Sundog ini Double yung tingog ni Paringjaw.
1: Ha? Muna pa lang si Paringjaw. Ay!
0: Ay, ano? Ako'y bahay na! Ako'y bahay na! Ayaw na! Murag nindot sa siya nga ingon ani kay gabi ka talented sa Double B guys.
1: Yun. Ay glory to God.
0: Kung kayo ka nang perfect jud kaayo ning inanis ka gabi yon magimingaw kay tinga ka kay gatulo na unta imong luha unya ni sulod tang duha. Nang wala nang oh, nagkatawan.
1: Kaya bitaw kamba ko nakagtulay pero teng pasa maminaw sa kwani.
0: More of the life putahi confession po kapag kaya si Double B expected gina siya bigi impromptu gina among drama. Jonathan, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, no? Yes, may pagawa sa imong problema. Luoyang Jonathan, no? Double B.
1: Kanang, na-try door siya, no? Kanang, pero, mo lagi na, no? Kanang bang, nalimot, kanang po bitong tungod sa ka-workaholic.
0: Oh.
1: Nalimot si Jonathan nga, kanang basin ba, o tinuod po itong ingon si asawa nga, kakulangon.
0: Mm.
1: Pero, sayop, no? Na sila sayop duha?
0: Na.
1: Kay kana si kuan nalingaw po siya siyang trabaho dito kay
0: lagi
1: sa iyang una-una nga pang future nakalimot siya nga iyang asawa adunay panginahanglan nun.
0: Oo, dili gina siya dapat na gina-neglect.
1: So muna siya.
0: Sud kaayo. 0945-443-5869 ang ato ang numero. Pwede ninyong i-text po kung sakasakali na may mga komento karong gabi una. Hi, Kang Sir. Oy, hi, Mi Pumbo. May gabi, eh, diha.
2: Thank you!
0: I miss you so much, Haim. I hope you're doing well. Cinderella, good evening. Musta, gimingaw sad ko. Dili maka-text ni mo. Ayaw lang kalain, ha? Si Ray, di ay niya.
1: Eh, nanay mo lain-lain, ha?
0: Nanay mga mingaw-mingaw, ha?
1: Mm-hmm.
0: Masabta ko. Hi, may gabi po, Kang. Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you.
0: All the way from Davao City. Isang condo unit lang po.
1: Wow.
0: Masaya na po ako. Charot! Kuay, mali mo rin ay Double B no. Pag-graduate na akong masteral ba kayo. Maingon rin siya nga. Naka isa ka unit.
1: Nakairegalo.
0: Charot! Dawaton gid nako.
1: Ay, unsa man di ay kanindot ana?
0: No, kuri. Balag ako, balag dili na fully furnished. May gabi kang Lloyd Ivan Arujado, may gabi Miss Cindy og Double B. Hello sa mga Arujado og Kahipe family diri sa May UBCA 3 Barangay Kiot, Cebu City. Oy, salamat kaayo.
2: Thank you
0: ha sa mga taga Cebu nga naminaw karon. Hi pod kang oy si Ma'am si Mommy Divine.
1: May gabi, Mami Divine.
0: Si Mami Divine nga na ay Facebook account. Oh, hi, Bibi Princess Cinderella. This is Mami D. Mami D!
2: Thank you!
0: Oh, finally, Mami D, nakita na ganyan ninyo sa live. Oh, nakita na ganyan ninyo ang amuang kaanyag. May gabi, usap kang Glenn Tumakin all the way from Poblacion, Cordova, Cebu. O natay, color double B. Ito siguro yung taga-agpagtagad. Okay pa ba, Bibi Jow? Pwede pa ba? Larga. Ay, wait lang sa ha. Kung saan i-connect ha? Ano na, unsa man ni nalimot, manhinuon ko. Wait lang kayo.
1: Larga, he.
0: Ayan sa ha, ako sa i-connect
1: dapat sa... makakonect yun ta sa iyaha.
0: Oo.
1: Okay. Di na to mabati iyahang...
0: Nara.
1: Dibati karong gabi una.
0: Hello, may gabi eh. Hello po.
1: Ay, may gabi
0: eh. Binaba naman eh.
1: Ba't mo naman binaba?
0: Nag-airport ako mag-ano dun ah.
1: Sobrang precious sa amin yun.
0: Oo, ito na. Hello, may gabi eh.
3: Ang gabi.
0: Double B, take it from here.
1: Maang gabi. Kinsa ni palihog.
3: Pero ni Double B sa Buena Vista Karkar.
1: Wow. Layo kaya itong mga listener, no?
0: Yes, kaayo.
1: Maang gabi. Unya, unsa man imo ikatampo ka ng gabi o na sa sulat kaagi ni Jonathan.
3: La, hindi ka si Jonathan, pero... Tinutong yun sa iyong asawa, lase, pagkuwang.
0: Oh.
3: Kaya napabayaan ang iyong bitang personal na panginahanglan sa asawa.
1: Mm-mm.
3: Na magkulkul siya siyang amo. Nalimot siya siyang, obligasyon siyang asawa.
1: Mm.
3: Pero sa, kung asawa sa, kung sakto sa siyang asawa, dapat sa unta sa magkuwat, sa saktong, higayon sa pag-uli siyang bana kay para ang sa tunila ang ipanikamutan siyang bana. So, ako ay katambag nila ilang sa ang duha. Ilang
1: ay
3: pa po? Ilang sa duha?
1: Ilang sa duha?
3: Okay, ang babae wa sa kapabot, wa sa siya masabot. Ya, kadang ibuhat siyang bana para lamang kanilang duha. Para sa iyang pamilya niya. Para sa kanilang panginalan, nganong dili man niya ipa
1: lagi no? Lagi no kay pwede raman niya sukmata no nga ikaw bitaw sige na lang kag uban sa imong amo sa ako wala na kay uban-uban sa ako.
3: Yeah, man good. Ang ako sa punto niya sa panahon nga kita nag-agin kita daga gud tao. Sa wapa ka sa daga pa ka nganong nakahimo lagi kang dugay kang maminyo or dugay kang nanguyab. Yang karon din karon ano nga naminyo na kadimo ka kahuwa tulo sa kamo no sa kauliyon sa imong bana.
0: Oo.
3: Oh, ngano unsa may nakalahi diha sa daga pagka og minyo na. Sa hindi makakahuwa.
1: But dabi diha karon og mingon siya nga sa daga man ko man jukoy tilaw-tilaw karon ni minyo na ko nakatilaw naman ko ngita naman ko.
3: Sa normal og dili sa asawa nga simimanyak. Ngunong dili mo mo ibutang sa pagsabot ang sitwasyon.
1: Tinood.
3: Oo. Sobra nga panginanglan yan. Iyan lang na ibang buhat lang gidisagsa para siyang makahimo sa iyang panginanglan.
1: Tinood na. So kung ikaw, kung sa imo na mahitabo, sa man imo himoon?
3: Huwag ako sa akong, huwag ako pa na nahimong dati sa ni Jonathan. Ako nang buhian ng akong asawa para sa sila na lang ang iyong bakada. Ano, sakto. Kaya imo pa nung balikon, o sa pamibalikan, nga, gano'n kayo nakasugod, nagbuhat, iniglakta na sa diyan, magbalik mo ang gapo na.
0: Hala, uy.
1: Tinood.
3: Oh.
1: Sakto.
3: Igor akong, Igor ang pagkalik doon, Jonathan, sila na po.
0: Correct.
3: Yan sa pagtaon. Yan sa pagtaon sa CCTV, ngayon, di pala itong CCTV, umli na itaon.
0: Oo.
1: Kaya na i-plano.
3: Ang lahimong blind, ala, ang si Jonathan, sa iyang barkada, ang sa iyang asawa. Lumaga, nagplano nga mo, mapalit sa CCTV. Masuko iyang asawa. Kaya, nagiging request, papalito katre, papalito nung ipaayang pagtahan.
1: Naminaw gina siya sa drama. Naminaw gina siya sa drama, baby.
0: Kayo.
3: Naminaw ko, pero naglagot ko.
1: Ano ba, naglagot mo ka?
0: Asa ka naglagot, baby?
3: Naglagot ko naminaw.
0: Ano mo, naglagot mo ka?
1: Asa man ka, naglagot ka sa artista o sa istorya sa drama?
3: Naglagot ko sa istorya. Naglagot na yung bama ba?
0: Aminaw mo, naglagot ka sa artista sa drama?
3: Nalingaw ko nga naglagot. Bila bagay ko.

0: napalong talaga siya. Tambag na ako kang Jonathan, kana magkuha na siya og kauban sa iyang bana. Ha? So, ano sa nang pagka-armad? Ay, nako. Double B, gusto ko man ako nga taas-taas pa nga to ang tambag sa tuang letter sender, pero we don't have time anymore.
1: Bitaw, no? So, kinahanglan kita nga magdrama tag sayo ani kay
0: anak yun.
1: Ano ba? Kay para nga daghan kayo, daghan kayo mga suking tigpaminaw na to. Na,
0: alas G's pa lang magdrama na tayo.
1: Oh, nagpanikad. Nagpanikad, no? So, pero ay mo kabala ka ha kay karon mientras karon magod busy kayo ba niya.
0: Lagi.
1: Sakit na mama. Pero anyway, basta baka lugar sa mulusot gitag yun.
0: Yes. Ay mo kabala ka bigay paningkamutan gid nato na siya. And syempre, oo nga hopefully nga dili pod busy si Double B sa yung schedule kay
1: yes.
0: Mora man gid na ang time nga makadrama ta pag naa si Double B.
1: Salamat po kayo sa mga naka-appreciate sa
0: ito. Uy, no? Mga froggy-frog-frogs. Pero bitaw, sige lang kay ugma na lang, no? Kung ikaw binamoy mga story din ha, ang gusto po ninyong matagaan o ganang kinabuhi, pwede ninyong ipadala sa XFM Bukidnon. Mauka na siyang atong official Facebook page.
1: Yes.
0: Double B para sa imong final words for tonight.
1: Okay, no? So, wala naman kita igong oras sa pagpadayon sa unahan. So, salamat kay sa inyong pagpamina o pagtanaw sa itong mga live karon. So, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM family, kaninyong tanan, sa tanan nga naminaw, maayong gabi kaninyong tanan, o ayo-ayo sa inyong pagkatulog.
0: Yun. Ay, naku, baby tao. Sorry ka, ayo ha, wala namang gitaigong oras. Pero, ugma, magkuyog-kuyog kita sa samang oras. Alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabi on. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version inubanan ni Double B nga Alien! Para po sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, excited!

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, or siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Ah! Oh?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Nge, exciting? Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Magdi-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabang sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Bili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Ang saman yun.
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning akapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Oy, lumaban si Papa, matabang. Oy, lumaban si Papa, matabang.

0: Sì.
1: Pero saray mong birthday cup.
0: November to.
1: Usang tuig ka cup?
0: Kada tuig. Alang na mag sometimes.
1: Hello, go! Bungo sa ito'y...
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Kunti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Dino Car sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Exciting!
0: Pilipinas!
2: Oras mga katropa, ganap na pong alas 5:09 na sa kabuntagon. Napatay pinaganap-ganap ha? Okay mga katropa, mayong buntag ganatong tanan. Sa mga Bisaya, mayong buntag. Sa mga Tagalog, magandang umaga. O sa mga Inglesero, good morning. Oras mga katropa, alas 5:09 binapit sa 13 ng bulan sa Agosto. Pila na lang kaadlaw mga katropa, mupasok na ang beer season. Stilan in town. Kadali is panahon mga katropa. Adlaw karon mga katropa na dili na, Huwebes na, Huwebes. Huwebes na karon mga katropa. Ning bulan sa Agosto. Last ugma ugmang adlaw mga katropa. Kuana, Friday na pod. Oh, di. Kalipay na pod sa mga empleyado. Kaya tingkuha naman pod ting tawagan ni. Ting panguli na, ting relax na, ting plano nag-asa na po mag-adto, asa na po mag-unwind. Manay mga stress reliever ni katropang kining Kristen Gonzales, bini? O ako na sayop. Mayong buntag kang Wilma Joaquin, mayong buntag si Ray, kumusta ang tanan na tagapisaan? Nang mata na ba? Nang mata, unsa ang pagmata nga nang abilar man? Kulirit maning, nagbuntag na lang, hantod karon wag yun ni Agas, bisan gamay ang tubig diris pisaan. Kada adlaw naman lang ta, kada buntag naman lang ta, ani magsig problema aning tubig diri San Francisco, kamatay. Mirasol Sumudyo, good morning Kuya Ray, shout out ko sa akong mga igsoon diha, thanks. Ay kang ati MM, shout out diha kang ati Sampagita o kang ati Nen. Ang Uncle Dodong, tulo pa ni Kabok na iyang igsoon diri sa Bayugan. Sa mga kapamilya, Sumudyo Family, mayong buntag. Istobo Family, may buntag nyo diya. Kang Didin Pataho, good morning sa Ray Alinton o sa taran nga taga Sitio Cantagan. Naminaw sa imong programa. Okay, dagang salamat ka tropang Didin Pataho sa imong sayo nga pagmata para lang yun samok-samoko ni mo na yung masilingan di. Imo lang yun ang gisamok-samok ng silingan di ha. Kaya to nang samok-samokon sila. Sa mga silingan ni Didin Pataho, pang mata na mo di ha, mga taga Sitio Cantagan. Mag-upat leo, hapit na lang kung maglima katuig aning San Frans. Wapagin ko katuod asin ng kantagan giya. Dapat lagi unta katropang Didin pag timbunga og durian mo ingon ka sa amo nga anhi mo diri sir o kay daghan mi og durian karon. Tanawa na familiar pa unta na ko na imong mga silingan dia kinsa na sila akong pagpukawon diya. Okay, kung ikaw ra pirmi magmata, nagansi ko lang kastulog pirmi. Nang apilo na to na sila. Hoy, mga silingan ni Didin Pataho, pang mata na mo diya. Pamunit na mo dito, silhig, panilhig na mo diya sa inyong nataran. Michael Deistro Batoy Gungob. Michael naman, Michelle maning. Ako maning higalas katmunon. Good morning, Sir Ray. Great na ko. Happy, happy birthday kay Roxanne de Estrobato Precioso. Bangin na kay bago na kay buntag na. Pag init ng tubig kay magkapita o coffee. Request ko og birthday song. I-try na to ng birthday song. Wah, kita tag birthday song diri karon. Kang Christine Gonzalez, shout out diari sa ako mga igsoon nga naa sa Rosario Wasian nga si Jocelyn Gonzalez. O bitaw si Jocelyn nagsigim tong chat-chat sa ako kung may aging adlaw kay nato siya gisumbong. sa tanan nga mga wala pa nakamata diha, pang mata na mo, sabayin yun ni kape si Michelle kaya naadiri o gasaba-saba ko no. Birthday ko no daw ni Roxanne karon. Hala, ato ning haranahon. Kamulang dahil magharana, wala ko lang. Okay, pangkuhan man ni akong tingog. Pang singing group, mga katong sobra 20 ba? Pero og lima rata kabuok mang harana, murag tigbit-bit lang siguro ko og kandila. Kandila, buwak bataha. No, so ana lang siguro ang ako ang role siguro kung ubanon ko mang harana. O, kung bangit ay talent anak yung kuan ko ano eh. Wa man tay talent anang kanta-kanta gyud. So dito lang ta sa kuan, dito lang ta sa tigbit-bit. Rigor na Rokla, good morning katropang Ray Monitor, always sa exciting Pilipinas. Siyempre, si katropang Rigor kasabay nato ni nagapangapi sa ato ang kaping Santon Plus Coffee Mix. O ang ako siyempre ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, nga mauusab ang kanunay na kong ginainom. Okay mga katropas, moto siya. Doon na may nag-request din ato sa ning hatagan o request si katropang Michelle Gungob. Basing niya, mangloon niya sa ako, di na niya kuan ni tagaan o kuan. Asukad mi sa una, huwag man ko tagaian ni o ka ng ulon-ulon. Basing karon ba, muhatag na dahil ni siya o ulon-ulon. Kay dako, ni sila kahumayan diha sa may prok uno. Uno katmonon basi hindi ay ugma muhatag na ni siya karon. Wow kahimala sa'yo nagmata ngayong palangga na kuya bay. Good morning dong sa akong iyaan mayong buntag ni muda iyaan Marilyn Mission kang tiyo. Good morning ni muda tiyo nga akong pinakabutan nga Tio Rodi. Ayaw! Sa maningang ikatauan, manhimuni ako ang kuwan. Good morning diha sa akong uyuan o iyaan, si Tia Linlin o si Tio Rodi. Sa mga kabataan, si Mamards, si Pau Pau, si Joshua, sa tanan ng mga kapamilya diha, sa mga Yubat family. May buntag ninyo diha sa Malaybalay City, Bukidnon. Mala aw lagi di na ni maganad-anad na ni siya og mata di ay karon kay siya na Saul maganad-anad na ni og mata kay estudyante naman ating eskwela naman so sa mga estudyante di sabayin ninyo ni in town ni usa ka bata diri nga gasamok-samok diri sa kong live karon sabayin ninyo ni siyag mata. Bitaw sa mga estudyante karon hala pang mata na mo eh. O, si Kian in town kagahapon nakajaging to kaya na late man da mirisi. Panag langay-langay ug mata. Maayo ra pud ni dapat mo ni buhaton sa mga teacher unta. No? Kaya kani dapat kining mga teacher ila ni buhaton sa mga estudyante nga. Kanang mga estudyante nga maliit sa high school, ayun lang yun ang elementary kay basin. Unya yung tao mga kuana, mga dagma pa na diyan. Sadaan na po, ipabarangay na po ng mga teacher. Ayaw! Kani mga high school nga mga liit na, sayo ba yung klase ron kayo na? Utro ba yung hiktik na ba yung sa oras? Yung murag ambot ang kompre, wala pa ko'y balita mga katropa. Officer man tadi, pero wala pa tayo balita no kung kuan ba? Mag, doon na ba ipagahimuon nga pag-utro sa klase mga katropa? Pero ang ubang mga eskwelahan, kaya nagakuha naman ni sa ilahang klase na nay 6 to 11 na lang po sa kainit sa panahon. No? Katropang Gloria Malala Apilo, maayong buntag ni mo diyan nanay. Saturi! By God, Aurom, ang atong kaubanan sa pikas sa Lawak. Sa pikas sa Sibian, maayong buntag ni mo diyan. Kaubang Aurom. Mayong buntang nyo diha. Mayong pagpanikay-sikay. Roseline Bongo, shout out from Mount Ararat, Bayugan City. Hoy, sa mga taga Mount Ararat, sa mga Bongo family, Yoldan family, Afrota family, Haudinis family, Basarte family, sa panadya, Tabulong family, mayong buntang ninyong tanan diha. Sa akong mga kahigalaan diha. Hoy, dako ngi si similar hoy klase di. Shout out kay Dato Walter sa Kantagan og sa mga silingan nila, si Gabito family, Maginda family, Almado family, Espinya family. Hoy, mayong buntag ninyo diha sa mga taga sitio Kantagan ha. Oh, pastila no, hoy klase similar gym sa dako-dako ngisi ani bata. Dako-dako tog ngisi niyan. Basig mo, mahurot niya itong isa kabulig saging dito sa lamisa ron ba? Good morning, Sir Ray Alinton. Always listening from Bayugan City. Mayo kay inyo haning gisabayan si Katropang Rigor sa pagmataog sa iyo. Christian Poyag Vasquez, mayong buntag ni mo niya Katropang Christian Vasquez. Paghinaot na ko nga malipayon ang imuhang pagmata niini nga sayos kabuntagon. Paghinaot nga kanatong tanan mga katropa. No, ang grasya, kalinaw, kapiskais panglawas at paghinaot nga inyuhang naangkon karon. Bitaw actually na ko'y kuan ani ni katropang Christian Vasquez gamay mag taga-ads ko ni siya sa una. Ambot karon og taga-asa ni siya. Nagbutay mga tao nga ginakuan diya sa atuang dakbayan sa Bayugan ba. Kanabang mga familiar nga mga tao nga nakita nato sa atuang mga adlaw-adlaw nga paglihok-lihok. Ani si Kuan, si Irene Grace Golis Cabilio, si Balios. Murag usani siya sa atong mga solid listeners diri sa atong mga or usas mga suking tigpaminaw. Okay mga katropa, muinom sa ko sa atong kape nga Santon Plus. Samtang mag-inom kog kape, hatagan sa nato ni diri og Kuanbi. Happy birthday kuno kay Roxanne Batoy. Di na nato isgutan og kinsa na si Roxanne Batoy. Kay ato manang higala sa una. Happy birthday kang Roxanne Gungo Batoy mga katropa.

0: sumata siya mga katropa. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Especially kang misin sa Roxanne Batoy. Ani si Roxanne Batoy mga katropa, silingan ug higala ni katropang Julie Jolas. Tats, good morning ni mo dia Tats. Kumusta man ato mga kabasakan dia Tats? Nagkapatubig na mo dia, mas may pa man sigurong basakan ani ro na paya nabasa pa man siguro ang kayotaan kaysa sa among balde diri sa Pisaan sa San Francisco. Kay wa gyud in town na bilar na lang in town mig pinaabot wa gyud mi agasi bisag tulo na lang. May pa man siguro mga lalaki karon nga gitulo kay murag natulo an pa. Wa mong gripo wa gyud in town bisag tulo na lang. Noo ko in town oi. Malagi daw kay duna manggod tayo nakasinati karon nga El Nino. Munang ang Mount Magdiwata, wag yun kaahatag o tubig. Stila no, daghan yun in town ang gantos karon. Anyway mga katropa, negative mang yun ni nga mga makasusubo, mang yun ni nga mga palandungo no. Pero ato na lang yun ning dawaton, mangita na lang yun taglaing diskarte mga katropa nga makatubig taani. Stila in town, niya murabag maapil taani sa ayudas tubig. O di rabatanan barangay gud nga mahatagan og subsidiya sa tubig mga katropa. Atong oras mga katropa. Alas 5:28 na. Kini nga oras atod kanato sa Santon Plus Golds og Premium D3 mga katropa. Ay sa ato deng mga katropahang naadaplin sa highway. Naay mga tindahan, pwede mo mo PM nato mga katropa kung gusto mo magpabutang diha og tarpaulin. Kay karong mga panahon na mga katropa nagasuroy-suroy mi daplin sa National Highway. Do na mi paghimuon nga pag-install sa og mga kining tarpaulin mga katropa. Estila Parag sa Good Morning. Nanapuning mga kuanay. Nanapuning mga Facebook account nga di na po nato mailhan. Ang ending pa day, inig istok nato kay mga kaila radi ay. Estila, good morning ni mo diha katropang Estila. Kung si kinsa man kang binuhat sa Ginoo, kaila man ta og dili ang akong pagpaabot diha kanimo maayong buntag. Tatsa, pakiregards ko diha tatsa tong mga kahigalaan diha sa mga Julas family. Maayong buntag ninyong tanan diha. Sila in town. Katropang rigor, abot na ang product sa Yes to Health. Hapit na gyud, hapit na. Count days, count sa mga adlaw na lang mga katropang rigor. Magkuana, mag-abot ng atong product katropang rigor. Anyway mga katropa, atong oras kaning alas 5:30 naman, mubreak o nata sa Makadiot. Basta shout out watching here from Libungaw, Kananga. Oy, sa taga Surigao del Sur di ini. Mao di ini siya taga Surigao del Sur na minaw sa ato. Libungaw Kananga, basta kanang Libilia Kananga. Muraga mao man siguro ni o Libungaw o Kananga o Bilia Kananga basig maura ni kauban ra ni sila. Betaw mo break una tas makadiot mga katropa, human lamang nining pipila ka painumdom. Mubalik kita aron sa pagpabot usab diha kaninyo sa mga nahipos nato nga mga impormasyon gikan sa atong mga silingang probinsya.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM. mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Maka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
14: Usa ka call center agent.
13: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
14: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Plus
1: Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
2: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
1: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
2: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
2: Kape lang, di gamay na mag-kape sa Sagadlaw.
1: Na, katulo, na ikaduha.
2: Sukat mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
1: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
2: Katong half dose mo.
1: Oo, naulian.
2: So kinig, palit gani mo.
1: Ipalit na
2: ko. Ubay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
1: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mang to. Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.42 na. In or out ako sa puso mo by Sandara Park. Okay, once again, welcome sa itong programang Exciting Pilipinas. Welcome usab kang katropang Arcio Amaro o kang at katropang Ading Granadiros Dapar. Atong mga kaniadto pa nga mga suki nga mga listeners sukad sa paghimugso no sa ato ang sibyaan. Anaa gyud ni sila nga mga listeners nato, mga viewers nato. Sa ato mga listeners diha sa radyo, mayong buntag ninyo diha mga katropa. Daghan man gyud tay mga nagapaminaw labi na si katropa diha sa may diha sa may korte bitaw. Nakalimot bang kos pangalan ani oy. Nakita man mi kagahapon kay higala man pud ni katropang Yuhan lagi. Pasensya na gyud kaayo has kadaghan bitaw sa atong mga nakahimamat nga mga tao no. Nangalimtan na nato ni ubang mga pangalan. Atong higala diha sa may korte sa may Bayugan City, na diha sa likod sa korte nagpuyo. Mayong buntag ni mo diha katropa. Okay, dirita sa mga impormasyon mga katropa nga kailangan nato ning mahato diha kaninyo arong masayod pun mo. Kay ang akong iyaan in town da diri na pud ni in town siya makakuan, no? Maka-info, makakuhag informasyon. Darba kay mga silingan diha tiya nga gapanigarilyo. Illegal na hindi ilahang mga sigarilyo nga ingon ani. Okay, dito ta sa una ta diri sa may Bukidnon mga katropa. Nga matod pa lalaki tingkagol human nadakpan sa pagpamaligya og smuggled cigarettes mga katropa. Ato ni Siron, ahani dapit particular sa may Bukidnon. Atong dawaton ang report ni katropang Marie Codino.
2: Live report. Report.
3: Siko pang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini nasapon sa akto nga namaligya og illegal kod smuggled cigarettes. Alas 11 sa buntag dihan na sikop ang naisgutan sa mga personahe sa Kitautau Municipal Police Station, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Barangay Kagawad ug Rural Health Unit sa Proxay sa Barangay Kauyunan, Kitautau, Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 karims sa Commando brand sa suspected smuggled cigarettes. Nga doon may market value nga 4,000 pesos. Kinigiturn over ngadto sa RHU Kitautau Bukidnon. Samtang ang dinakpan nagtingkagol sa Kitautau Municipal Police Station Bukidnon alang sa dokumentasyon. Katropa piliya ang mahimong healthy every day. I-boost ang immune system. Tumar kinunay og Xanthan Vitamin C para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
2: Live report. Report.
1: Yeah, sa una raman ni nga sige na tog pang pag sabay ani og pang pangdakop aning sigarilyo nga kumado ba ni? Diri sa Agusan del Sur mga katropa pila ka gatos ka rim mga katropa nga dakpan ani. Ambot pud ni nga sigarilyo ha nga mura man pud ni shabo. Was pagkahubas-hubas mga katropa bisag unsa og pang pangdakop. Murag naagi dako mga katropa nga source gud ini nga sigarilyo ba. No kay bisan pila na ni tuig na ni kapin og dinakpanay ani mga katropa. Naka-witness pata pagpangsunog ani. Naka-witness pata pagpangdakop ni ini. Pero diri sa Agusan del Sur ni balhi na pud ay diha sa may Bukidnon. Pastilan. Diretas laing bahin mga katropa, motorsiklo ubos sa 400cc, dili paagihan sa Mabuhay Underpass sa Jensan. Mga konsihal, mi oyon. Uy, kuyaw po ni ilahang kuan. Di, ato ni siren usa mga katropa. Ngano maning dili mani, ha? Nganong dili mani ipaagi diha. Ato usab dawaton ang report ni katropang Chire sa Lighid, mga katropa.
2: Live report. Report.
4: Pasado na sa first reading ang ordinansa sa sanggunyang panglungsod sa Gensan nga SPPO number 2126-0082 nga nagtinguhang sa pagdili agihan ang ubos nga bahin sa Mabuhay underpass sa mga motorsiklo nga adunay engine displacement nga ubos sa 400cc, motorized tricycle ug uban pang susamang low speed vehicles. Subala pa ni Kagawad Dumlagari nga tumong sa proposed ordinance ang kaluwasan sa mga gagamitan sa maong dalan, mapahapsay ang dagan sa trapiko ug makamugna og mas luwas nga transportasyon alang sa tanang motorista ug mga commuter.
5: Kabalo ba yata ning mga motor, di ba? Mag-swerving-swerving, di ba? Kay paspas, mag-ichis-ichis, magano. Kanang ilalong manggod, di ba? Two lanes lang man ang magian yun, no? So kung adunay disgrasya, tungod sa ilalong siya, kinahanglan nato saradan ang tibuok nga dalan. Ang kanang tubig biagikan sa Mabuhay isang dilong. Mag-expect yun ta nga na yung mga balas nga mabutang sa dalan mabilin, no, or going up. So slippery kayo na siya. Kung ang imong motor is 400cc below, gagmay man na siya nga ligid. Technically, kung gagmay ang ligid, mas dali ka or mas prone ka nga mas light ka.
6: Tama.
4: Tugutan lamang sila sa mga access road apan kung magmagahi adunay mga silot alang sa mga mulapas sa maong regulasyon. Sa pagkakaroon, padayon pa nga hisgutan sa mga konsihal ang maong sugyot balaod nun sa mga musunod nga adlaw. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog ug kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian ug humot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid X FM News.
2: Live report. Report.
1: Ah, okay. Daghang salamat ka tropang Cherish Lighid. Okay, doon na po punto, mga katropa, ang mga konsihal sa maong syudad nga ipatuman gid na nga ordinansa, no, kay kining mga motor manggod, ha? Mao gid ni yung sakit sa mga driver sa motor, uban lang ha, dili man sa tanan. Kini bitawng pagkakuan kayo, pagka hari-harion di sa kalsada. O nya, matod pa, slippery malagi day na nga area, nga part niya. So, delikado yun. Prone na sa mga slides, mga katropa sa ligid. Okay, dirito sa laing bahin, mga katropa. Ito na patay oras. Napata sa alas 5:50, mga katropa. Alakbita, diri sa Maytagom City. Road crash simultaneous exercise gipahigayon sa Carmen Davao del Norte. Atong siren, mga katropa, sa report ni katropang Bong Algabre.
2: Live report. Report.
7: Road crash simulation exercise sa barangay Magsaysay, lungsod sa Carmen, Davao del Norte, isip kabahin sa pagpaligon, sa kaandam, sa komunidad, sa pagatubang, sa mga aksidente sa dalan. Ang maong simulation, ipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte, ubos sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO. Gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay funcionaries, o mga kawani sa barangay Magsaysay, aron mapalambo ang ilang kahibalo, koordinasyon, o paspas nga pagresponde sa panahon sa mga emerhensya. Sumala sa MDRRMO tumong sa maong kalihukan ang pagpakita sa husto nga pamaagi sa pagresponde sa mga road crash incidents, lakip ang paghatag og unang tabang, pagdumala sa trapiko og epesyenteng koordinasyon tali sa mga responders. Gipasabot usab sa lokal nga panggamhanan nga ang padayon nga pagbansay sa mga barangay responders usa ka importante nga lakang aron mapaminusan ang kadaot og mapanalipdan ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa mga aksidente. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Live report. XFM. XFM.
1: Sumoto, mga katropa, daghang salamat kayo katropang Bong Algabri. No, so isa po na sa maayong activity sa atong mga MDRR, no. Si DRR, mga DRR, mga katropa, nga mapa-enhance pa gyud ang kahibalo sa pag-response sa panahon sa bisan unsa nga mga emerhensya, mga katropa. No? Wa na magita igong oras, mga katropa, nga mupadayon pa ngadto sa unahan. Ako na lang pagpaabot sa pagpasalamat sa atong mga katropa nga padayong nagapaminaw. No? So, do na lang tay mga pahinumdom, mga katropa, kaya sa atong mga impormasyon diri sa ato sa lokal. No, kinilaging do na po'y namataan karon, mga katropa, nga pag-racing-racing nining mga batan-on diri sa may San Francisco. Klaro ra ba gyud in town ang pagkamumo sa usa ka bata, mga katropa, nga kinilaging nag-racing-racing. At the end of the video, mga katropa, nakita gyud nato nga nihalok gyud ang naong sa motor ngadto sa yuta, mga katropa. De siyempre ang driver lakip sa nihalok, mga katropa, kaya mao may nag-drive. Kini manggong mga ginikanan pod uban, palihog lang gyud in town inyo, ha, magyuding responsibilidad inyong mga anak. Tanawa ang duha ka mga batan-on, upat ka mga batan-on, mga katropa, nga nag-racing-racing og sakyanan diri sentrong bahin sa San Franz. No, nagatubang karon og kaso, mga katropa. Gikasuhan na ni sa atong mga otoridad. Kinsa may nagbag-ood ani nga kaso, kun dunay penalty niini, mga katropa, kinsa man ang magbayad? Siyempre ang mga ginikanan. Mga ginikanan, grabe ang pagpanarbaho, maka-income lang, no, makakwarta lang para sa anak, pero igo ra ibayad ngadto sa kaso sa iyahang anak, mga katropa. Diba? Wala man untana, gitugutan nga paghimuuna, gitugutan nga mo-drive, pero wala man gitugutan nga mag-ingana, mag-racing-racing. Dili gyud untana angay buhaton. Okay, sobraan manggod ka mga hambugero kaayo, si pasikat anang kadalanan, balo naman untanang dunay mga maapektuhang mga lumulupyo dihang dapita, madisturbo, magpasikat man. Tanawa. Karon, naunsa na hinoon eh. No, so palihog lang sa mga ginikanan, palihog monitor sa inyong mga kabataan, ha, anak ragyod. More gyud na importanteng task ninyo. Kaya inyoha man ang gitugutan o pa-drive inyohang anak, palihog lang in town, monitora og unsay batasan sa imuhang anak panahon diha sa pag-drive sa ilahang mga sakyanan diha sa kalsada, mga katropa. Okay, mga katropa, alas 5:55 na gyud. Duha na ko'y igong oras nga padayon pa sa unahan sa pagpaabot pa diha sa inyo. Ugma pohon, mga katropa, mag-uban-uban gyapon kita. Susamang programa, susamang oras, og ulahing adlaw sa atong pagpanag-uban ini nga semana, mga katropa. No? Ako na lang magpasalamat uban sa mo ang mga kaubanan diri sa Tibuok XFM San Francisco, mga katropa. Daghang salamat o God bless kanatong tanan, amping mga hinigugma namong mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan,

0: Narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa, alas 6:09.
1: May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga trupa, good morning. Adlan usab mga trupa nga Huwebes sa Pitsa 13 nga tong bulan sa Agosto 2026. Mga trupa, welcome usab sa tong tulumanon. Ako si Katrupang Ri Celeste Sorabascas. Kining Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Atong tulumanon, atong Chris Mayo nga kabuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usa ni ini mga katrupa ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule na pamatud-ana sa kaayo. Nga dunas panglawas mga katrupa, protektado kita batok sa mga balatian. Mao na nga kung duna kay balatian o kaha. Gusto nimong protektahan ng imong lawas mga katrupa batok sa balatian, gamita ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mangko na sa mga butika nga duol sa ato nga dapit mga katrupa. Nausap available sa mga national pharmacies sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Atong usab mga katrupa atong tulumanon sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nagatanyag sa pagpalon. O financial bang imong ipangita mga katrupa o gikinahanglan, mas maayo bisitaan na to ang Agusan Lending Corporation. Na sila nahimutang mga katrupa sa San Francisco at bang sa San Francisco Gymnasium. Makita ang ilang pangalan sa opisina, Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan, naa sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Bayo sa pagdunol sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang lokal mga katrupa, upat ka batan-on mag-atubang og kaso tungod sa illegal drug racing sa San Franz.
2: Headlines, headlines.
0: 50 megawatt biomass power plant. Plano kining itukod sa talakogon.
2: Headlines, headlines.
0: Sunod-sunod nga lungkab sa Santa Irene Prosperidad. Gika o gia nahimo kining problema sa mga opisyal sa barangay.
2: Headlines, headlines.
0: Magatrupan sa itong palita sa regional shooting incident sa Bislig City. Giingong nasulbat, upat kasuspek sikop sa hot pursuit operation.
2: Headlines, headlines.
0: Senior citizen nga illegal nga nangibot o ngipon sa Butuan. Dakpan sa kapulisan.
2: Headlines, headlines.
0: Mommy Rich, nakagawas na sa prisuhan, human nakabayad og 80,000 kapisos nga piyansa sa kasong cyber libel. Vlogger kini mga katrupa dito sa Surigao.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa laing abahin mga katrupa sa Balitang Nasyonal, 10.7 billion pesos nga confidential fund og intelligence fund gisugyot sa Marcos administration para sa 2027 budget. Maayo lang manig sugyot-sugyot nining intel.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang bahay mga katropa sa international patay sa Ebola outbreak sa Congo. Misaka na kini sa kapin 2,000 ka individual.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa itong balitang sports, Padel Pilipinas, nangandam na sa ilang pinakaunang pagsalmod sa Asian Games dito sa Nagoya, Japan.
2: Headlines, headlines.
0: Sa showbiz, pagbisita ni Chris Aquino kang First Lady Lisa Marcos, ikonsidera sa Malacanang sinyalis sa maayong relasyon sa duha ka pamilya.
2: Headlines, headlines.
0: Agadropa katuluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, doon na kita, alas 14 na. Unang arangkada sa atong mga balita.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Upat kabataon mag-atubang og kaso tungod sa illegal drug racing sa San Francisco. Ganing gara-gara lagi ba? Madisgrasya. Atong paminaw ng report niya ni mga trupa kung unsan eh. Lagi ni katrupang Ree Allinton.
2: XFM Report.
3: Gikatakda ng mag-atubang og kasong kriminal human na bigit ang upa mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa pagpas human Section 48 sa Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code nga gut nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pamblikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Mala sa pamahag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anuman laki pa ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugdagi sa pag-video o pagduma sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga o ang usab Katuta Fortuner o usag kapda BT-50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad na doon ay giingong gom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver na nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o piligs kinabuhi tabtangan sa piko subsaustong proseso sa balaod. Sa pagkakaroon pa yun pa ang giing lalom nga imbisasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibok detalye o ang tagsag sa responsibilidad sa tagtao nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod, tinaw nga nagpunting nga ang pagmaniho nga mapapiligro sa kabtangan, luwasan o katod sa laing tao, gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution, dunay bugat silot sa balaod.
4: Napain na ito ang mga kaso na sila sa violation sa Public Act ng 4136. No? Section 48, ang naka-tardery is driving o ang isa RA-18 speed contest and rallies involving mainly the motor vehicle, motor driving warcraft or air utilizing petroleum derived fuels including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
3: Atipik sa pamahag ni Police Mayor Carmelo Bay. Katpa, aron kunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian. Inom kanunay Santo na Gold. Alang sa isang Pilipino para Pilipinas, ginis katropang Ree Alburo Allinton, XF News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Basta yung patingala mga katropa, nag-putol-putol na po ng gisulti sa atong reporter. Sa kuan address sa equipment mga katropa. No? Putol-putol. By the way, atong araw masamtan, doon na malagi ni mga kabatanunan na drag race. Kanabang lumba-lumba sa kinan mga katropa, either motorsiklo, hindi agad itong niagi gani, doon ay kinig yung mga SUV o kining sa kinan, nag-lumba-lumba. Kana, bawal gina siya mga katropa. Og doon ay tukma nga silot niya na. Kay usara kasipyat ana, yatap gud ang tao. No? Mauna, kung ano sa mga ginikanan, painumduman ninyo yung mga bata in town, mga katrupa. Para sa isa, 18 na sa dugang bahin sa itong mabalita, mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ngayong gihan ay nagkaroon sa Oro Energy Resources Corporation ang plano sa pagtukod og 15 megawatt biomass power plant dito sa lungsod sa Talacogo, Agusan del Sur. Nga nagdumong kini mga katrupa sa pagpaligon o pagsiguro og supply sa kuryente sa tibuok Caraga Region. Gipresentar ang maong proyekto aton kini sa usa ka opisyal nga meeting. Tali kini sa Agusan del Sur Governor Santiago Canis Jr. Ang sa mga representante sa Oro Energy Resources Corporation dito sa Governor's Office sa Provincial Capital ning atong lugar mga katrupa. Matod pa ni Engineer Riman Zamora, ang CEO sa Oro Energy Resources Corporation, usa sa nagunang hinungdan kung ngano nga gipili nila nga dapit mao ang kahimtang sa Caraga Region nga anaan himutang sa tumoy sa transmission line sa National Grid Corporation of the Philippines. Gawas din ni mga tropa, wala usab sila ikagaling mga power plant nga nagproduce o kuryente sulod sa riyon. Ipasabot ni Zamora nga gamiton sa maong planta ang mga basura o mga byproducts gikan sa mga wood processing plants sama sa sudas o abog sa kahoy aron na prosesuhon o gimoo nga wood pellets o wood chips nga magsilbi kining fuel sa paggama og elektrisidad. Gipili ang lungsod sa Talakogon isip maoy unang dapit sa proyekto tungod kay daghan kaayo ang mga planta sa wood processing sa lugar nga marakon giingong nga makahatag kini og igong supply sa biomass waste nga gikinahanglan isip feedstock sa pagamugna sa kuryente. Sa lingbahin, gawa sa pagtubag sa kuryente, gila o manusab nga dako kini og ikatabang sa paghatag og dugang trabaho o kay kayunan sa panginabuhian alang kini sa mga lokal nga residente magkatabang usab kini sa pagpahimulos sa o pagpaminos sa basura o sa pagpalambo sa kinitibok ang waste management sa tibok probinsya. Tungod niini mga katropa, may padayag si Governor Kani nga andam og bukas kanunay ang kagamhanan nga panlawigan sa pagsuporta sa mga investor nga makahatag og makatampo sa pag-uswag sa Agusan del Sur. Gani, andam usab sila nga maghatag og mga insentibo sama sa tax discounts alang kini sa mga kwalipikado nga investment sa probinsya.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Agatrupa itong rasan, alas 21 na. Dugang bahin sa itong mabalita, agatrupa, sunod-sunod nga lungkab sa Santa Irene, prosperidad gika problema kini sa mga opisyal sa barangay. Detalya sa report ni katrupang Junje Lebrias.
2: XFM Report.
5: Naglabad karon ang mga ulo sa mga opisyal sa Barangay Santa Irene Prosperidad Agusan del Sur gumikan sa natalang sunod-sunod nga kaso sa pagpanglungkab sa ilang dapit. Kini ang gipahayag ni Kagawad Danilo Caberos, ang committee chairman sa peace and order sa maong barangay sa usaka pakighinabi kaniya ning sibyahan sa XFM Agusan. Matod pa ni Kagawad Caberos, matagabiin na silang nagpahigayon o pagpahibalo kalabot sa gipatuman nga curfew aron na pabalikon ngadto sa sulod sa ilang mga panimalay ang mga batan-on. Lakip na ang mga pagpaundang sa mga bidyukihan sa saktong oras gihimo sa kagamhanang lokal kining maong lakang. Tungod sa sunod-sunod ng mga pagpanglungkab, diin do na paggani sila'y na-record nagikawat usab ang motor. Tungod niini, gipahugtan pa karon sa barangay ang ilang monitoring sa pagpatrolya sa palibot kauban ang mga barangay tanod aron mabantayan o masugpo ang maong krimen. Gisaysay usab sa opisyal nga dako ang iyang pagduda nga ang mga batan-on ra gihapon ang walay mga trabaho o ga nalulong sa bisyo ang naghimo niining mga pagpanglungkab. Kasagaran matud pa sa maong mga kawat natala lawma nga dapit sa kagabihon, particular na sa alas 2 hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Gawas sa mga dayo o tagalaing dapit, doon nasay katahap ang mga opisyal nga naay kakonsabo nga mga batan-on sa ilang dapit. Tungod kay swito kaayo ang mga suspitsado sa mga balay, agianan o ang mga lutsanan sa exit points, hinungdan nga lisod silang mapsan sa mga magpatrolyang tanod. Tungod ni ini, naghangyo si Gagawad Caberos sa tanang mga residente sa Barangay Santa Irene nga tabangan ang mga opisyal sa pagmonitor sa ilahang palibot aron dungan nga masulbad kining dugay na nga suliran sa kawat kay pinaagi sa panag-uban o pagtinabangay mas dali ira nga makabot ang kalinaw sa komunidad.
6: Matagpurok, aron mahibalo sila nga ang ilang mga kabatanunan dili na ingon nga magsuri-suri pa na. Okay. Tungod lagi ining mga lungkab diri. So usa gyud niya na nga murag na trigger gyud niya na. Una nga nagpalit gyud niya og sirene sa barangay kay para mapulit yung target na mga ordinance.
5: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Danilo Caberosa, ang committee chairman sa Peace and Order sa Barangay Santa Irene, Prosperidad, Lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanun ay liski ang atong panglawas, mag-premium D3 soft gel capsule na kamo. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Oras mga trupa, alas 6:24 na. Samtang din na kita sa itong mabalita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Atong balita sa regional mga trupa, hatod Gris Mayong Kapubuton usahaw sa Santon Plus Gold. Coffee mga trupa, Santon Plus Coffee Mix mga trupa. Aba, biktibo, gumikan sa creamy at the same time. Nakapahayag sa atong pamanit gumikan sa glutathione og makabata gumikan kay duna kini usab collagen mga katrupa. Ang pinakaimportante whole healthy coffee kini lamian pagyud mga katrupa, tilawi kini niyo kung curious kamo. Santon Gold Coffee Mix pangitaa mga katrupa sa mga butika pangutana kamo, pero ang pinakaimportante pangayo alamang yun, inalang yun nga kanang naitatak nga Yes to Health Incorporated.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Ito ka bahin sa Maisurigao de Lesor, mga katrupa, gingong shooting incident sa Bisilig City. Nasulbad! Sa iruntang detalya sa report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report!
3: Gikatakda ng mag-atubang
7: dakpan ang upat ka mga suspect atol sa gilusad nga hot pursuit operation sa miaging hapon kalabot sa nahitabong pagpamusal. Ang biktima giila nga usa ka 36 anyos nga construction worker. Base sa inisyal nga investigasyon, kalit lang kining gipusel sa makaduang higayon sa mga suspect sado sulod sa iyang panimalay. Naigo ang biktima sa iyang walang bukton og dali kining gidala sa Bisdig District Hospital aron matabangan og dinalian nga medikal nga pagtambal. Inaagi sa subay sa backtracking sa mga CCTV footage sa maong dapit daling nailhan og nasundan sa kapulisan ang lihok sa mga suspect gilayon nga gilusad ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagkadakop sa upat ka mga suspect sado. Atol sa maong operasyon na recover gikan sa mga dinakpan ang tulo ka mga nagkadayang armas de fuego, lakip ang usa ka kalibre .357, kalibre .38 og usa ka kalibre .45, lakip sa sakmit ang mga buhing bala, mga fired cartridge cases, usa ka slug og pito kasashi sa giduang shabu nga mutimbang sa gibanabanang duha ka gramos. Ang upat ka mga suspitsado ana nagkaroon sa silda sa Bisbig Component City Police Station alang sa saktong dokumentasyon og sa pagpasaka og mga kasong kriminal batok kanila. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Lawig kita mga katropa dito nga bahin sa may Agusan del Norte. Gingong senior citizen nga gingong illegal nangibot kinigipon mga katropa dito sa Butuan. Aba, nadakpan sa kapulisan. Report ni katrupang Junje Labrias.
2: XFM Report.
5: Anaa nakaroon sa bilangguan ang usa ka 63 anyos nga byuda human. Masikop sa mga otoridad tungod sa illegal nga pagpangibot og nipon nga walay lisensya dito sa Purok 5 sa Silad, Barangay Mahogani sa may Butuan City. Giila sa Butuan City Police Office ang dinakpan nga si alias Easter. Kinsa nadakpan sa dihang girunda sa mga pulis ang iyang panimalay pinaagi sa usa ka search warrant ni adtong nakalabay nga hapon bulan sa Agosto 2026. Ang maong operasyon gilusad sa mga kapulisan tungod sa kalapasan sa Section 33 sa Article 5 sa Republic Act 9484 o mas nailhan nga Philippine Dental Act of 2007. Ang warrant batok kaniya opisyal nga gipagawa sa President presiding judge sa Regional Trial Court sa Branch 13 sa 10th Judicial Region Branch 5, Libertad, Butuan City, karong bulana, bulan sa Agosto, ning kasamtangang tuig. Atul sa pagrekisa, sulod sa balay, sa maong dinakpan na recover, gikan sa mga otoridad ang ubay-ubay ng mga kagamitan sa ngipon, mga nagkadaiyang tambal, ug uban pang mga paraphernalia gagigamit sa iyang illegal nga operasyon. Sa pagkakaron ang dinakpan temporaryo nga gitanggong sa Butuan City Police Station 1 alang sa saktong dokumentasyon o pagpasaka o kasong kriminal batok na kaniya. Mga katrupa, aron mahilayo ang itong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Pero sa dugang nga bahin dito sa May Surigao City, mga katrupa, diin ang vlogger nga si Mami Rich. Kabalo mo, anak, kinsa ni si Mami Rich, mga katrupa. Ah, kanunay man po ni magbansiwag sa Facebook. Nakagawas na kini sa prisuhan, human na kamayad o ga 80 mil kapisos nga piyansa sa kasong cyber libel. Report ni katrupang Lemuel Ukay.
2: Express Balita! Express Balita!
8: XFM Report. Facility sa Surigao Component City Police Station ang vlogger nga si Antonio M. Lagrama Jr. alias Rich Mami Rich kagahapon sa udto Agosto 12 human kini nakabayad sa iyang piyansa nga nagkatirad og 80,000 pesos. Kini human giaprubahan sa korte ang iyang order of release alang sa iyang temporaryo nga kagawasan kalabot sa giatubang niini nga kaso nga paglapas sa Republic Act number 10175 or ang Cybercrime Prevention Act of 2012 kahinumdumaan nga nadakpan sila Grama sa hiniusang puwersa sa kapulisan o sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 niadtong hapon sa Agosto 11 dito sa iyang panimulay sa Barangay Lipata, Surigao City subay sa warrant of arrest nga giluwatan sa Korte Bato kaniya na sairan nga usa ka pribadong construction firm nga nakabase sa Butuan City ang mipasaka og kasong kriminal bato kang Lagrama tungod sa mga allegasyon nga do na kini mga gipost sa iyang Facebook account nga nagdala og pagguba sa dungog sa maong kumpanya. Bisan pa man ini, magpabilin gihapon nga inosente si Lagrama ubos sa atong balaod hangtod nga dili mapamatud-an sa korte nga siya aduna gayoy sa laod nga nahimo. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Pero alas ay sa 31 na mga katrupa, dito nga bahin sa may Jinsan, duha kalalaki ang gingong may duaw sa pinirisong higala. Nadakpan human makuhaan mga katrupa o sa 6 sa Cebu. Atong sayro na nga detalye din sa report ni katrupang Chris Ligaspi.
2: XFM Report.
9: Nagkauban na hinuon sa prisuhan ang usa ka lalaki og higala niining pinirisyo sa Tambler Police Station human makuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita alas 10:40 ninga ni aging gabi. Giilas mga otoridad ang dinakpan nga si alias Ryan anaa sa hamtong nga panginaron. Sumala pa, lapas na sa visiting time ang pag-abot sa lasangpit apan sa pagsusi kaniya nakuha sa tuong nga bulsa ang usa ka kahang sa Berlin nga sigarilyo nga adunay unod nga tuther samtang sa wala nga bulsa adunay laing kaha sa gudang baro. Nakumpis ka usab ang itong nga waste bag sa dinakpan nga adunay pitaka nga nagunod og usa ka gamay sa shay sa gituang Cebu. Sa pagpanubay sa kapulisan, igo ra unta kining mumisita og motunol og pagkaon sa higala nga naa sulod sa custodial facility tungod gihapon sa kasong droga nga nadakpan pinaagi sa warrant of arrest. Pagpaklaro pa nga ang visiting hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon lamang. Sa pagkaroon, nagkita pag-usab ang managigala nga nagkabulag tungod sa adiksyon samtang ginaandam na sa kapulisan ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Aron magpabiling healthy, karunay magtubarong Xanthon Vitamin C. Alang sa nakayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Dito nga bahon mga katropa sa may Dabaw. Gingong harvester sa Digos City, patay human gitadtad og tigbas sa kaubanan. Agrabi hypod ni. Atong sa ero ng detalye mga katropa, pinagi ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
10: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur. Human kini gitadtad og tigbas sa iyang sab kauban sa trabaho, bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa purok 1, palo 5, kapatagan Digo City, kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagbak tas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan niini sa Dizon Farm dihang kalit matud pakinggi atake sa suspek og gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas niini rason nga wala na kini natabang pa og nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos og residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsuot kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang bahin sa itong balitang regional mga katrupa, giingong truck nga adunay 16 kapasayro na simplang ang pait niini kay duha ang patay. Report atong siren mga katrupa.
2: XFM Report.
11: Usaka road crash accident ang gitaho sa Osaka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road, Puro 4, Barangay Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa Osaka unit sa Isuzu dropside truck nga gimaneho sa Osaka 58 anyos nga lalaki. Sa investigasyon, ang maong sakyan nagbiyahe sa Plantation Road nga aron ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa, naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang sakyanan o kalit na palong ang engine niini. Naglisod na o kontrolar ang driver. Hinungdan nga natikal bungkini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47. Pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Apan dyan deklarang dead on arrival sa attending physicians. Lima sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon, laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, samtang ang laing lima gidala sa La Viña General Hospital, Valencia City, Bukidnon. Ang driver sa sakyanan ang naa nakaroon sa kustodiya sa Valencia City Police Station, samtang ang sakyanan ang naa sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na? Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, alas 6:37, samtang sa itong balita mga katropa sa National.
2: Balitang National. Balitang National.

0: Ngisog yun sa Administrasyong Marcos, Administrasyong Marcos Magadrupa. Ang kinitibok ang 10.77 billion pesos nga confidential and intelligence funds mga katrupa. Ubos kini sa ginuso nga 2027 proposed national budget. Kini nga sugyot nga CIF o confidential fund mga katrupa, mas ubos kini sa 8.8%. Kunitandi kini sa 11.8 billion pesos nga gigahin alang sa karun nga kasamtangang tuig 2026. Sa mga kantidad, girekomenda sa ehekutibo ang 4.36 billion pesos. Alang kini sa confidential fund, samtang 6.4 billion usab ang alang sa intelligence funds. Sumala ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon. Kanto lamang mga ahensya sa gobyerno nga lehitimong gitugutan sa balaod nga mupahigayon og confidential og intelligence functions ang makadawat sa maong nga pundo ubos sa National Expenditure Program kon NIP para kini sa fiscal year 2027. Gipasalig usab sa kalihim nga ipalawom ang paggamit sa CIF sa naglungtad nga mga sumbanan sa budgeting, utilization, liquidation o auditing aron masiguro ang tulubagon o aron magamit kini ang pundo sa saktong katuyuan nini. Sa pikas bahin, nagsumiti usab ang ehekutibo og sugyot nga 111.98 billion pesos alang kini sa unprogrammed appropriations para kini sa 2027. Matod sa Department of Budget and Management, kini na ang pinakaubos nga kantidad sa UA sukad nitong tuig 2019. Dagong bahin sa UA, igahin alang sa pagapundo sa mga foreign assisted projects. Inoon gipasalig ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing nga dili nila tugutan nga mapunduhan ang mga flood control projects gamit ang unprogrammed appropriations o gastuhon lamang kini sa mga butang nga gikinahanglan gayud sa nasod. Gikatakdang sugdan ang deliberasyon alang sa kritibok ang 7.2 million trillion nga sugyot nga nasa nasod ng pundo sa House of Representatives karong Agosto 17. Dungan kini sa ipaygayon nga briefing sa Development Budget Coordination Committee. Grabe, hangak man kayo ni mga katropa ni mga budgetary. Kanabang sa pagkakaroon man good, no? Dapat ang atong gobyerno mahimo kining amping-amping sa paghupot sa budget kay grabe good, billions of billions, napakit trillions of pesos. Pastilan. Okay rin tayo nag- ikaayo sa kinitibok ang katawahan. Mga katropa, alas 6:40 sa atong orasan sa Balita sa International.
1: Balita sa International.
2: Balita sa International.
0: Gayong misaka na nga dos kinitibok ang 2011 ang gingong kumpirmado kining nangamatay tungod sa virus nga Ebola dito kini sa Democratic Republic of Congo. Lungan sa padayong pagkuyanab sa mga virus nga nagkadaiyang bahin sa nasod. Base sa labing bagong datos gikan sa Public Health Institute sa Congo, mitala na kini sa 4,381 ang kumpirmadong kaso sa Ebola nga natala sa lima ka probinsya niini. Lakip sa gingong rason sa pagpapaspas nga pagkaylap sa virus mao ang pagkalangan sa pag-ila sa mga kaso, kagubot sa pipila ka dapit o ang kakulang sa serbisyong panglawas. Kini na ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Congo nga dala sa Ebola bundi kun bundi bogyo species. Usa kini kamatang sa virus nga wala pay aprobado nga bakuna hangtod karon. Gumikan ini gideklara kun gideklara na sa World Health Organization ang maong outbreak isip usa ka public health emergency of international concern. Human do na nasab nga natala nga kaso sa silingang nasod sa Uganda. Subay sa usa ka pagtuon nga napatik sa Journal Science, gituuhan nga posibleng nagsugod ang transmission o pagtakod-takod niadtong Enero didto kini sa probinsya sa Ituri. mukambot sa 500 ka suspected cases ang giyong nailhan sa Mangdapit gikan sa Enero hangtod kini sa Mayo 15. Mas naghatag usab og kalisod sa pagsumpo sa outbreak ang kakulang sa mga medical supplies ug ang isyu sa seguridad sa mga apektadong lugar. Tungod dinhi dakong kalisod ang mga para sa mga awtoridad sa contact tracing sa mga pasyente, pagpahigayon og isolation sa mga natakdan ug sa pagpugong sa dugang pa nga pagkaylap sa virus. Tungod sa kapaspas sa pagsangka sa gidaghanon sa mga namatay, ikatahong mas grabe ug mas paspas kining kasamtangang outbreak kun itandi kini sa mga nangaging kasaysayan sa Ebola sa Congo. Sa tinuod o tinuod nga sitwasyon, ang gidaghanon sa mga namatay kalit nga misaka gikan sa 1,000 ngadto na kini sa 2,000 sunod lamang sa wala pay usa ka bulan. Sa pikasbahin, nagpabilin gihapong babag o containment efforts ang kahadlok o ang kakulang sa pagsalig sa pipila ka mga komunidad ngadto na sa mga health workers, ilabi na sa husto o luwas nga pamagi sa pag-atiman o pagpalubong sa mga patay nga dunay Ebola.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kuyaw-kuyaw gini Ebola mga katropa. Mas kuyaw pa ni sa sani kini kanhing COVID. Alas 6:43 na. Giingong nangandam na karoon ang Paddle Pilipinas para kini sa ilang pinakauna o makasaysayanong pagsalmot sa umabot nga Asia Games na ipahigayon kini dito sa Nagoya, Japan. Karong umabot kini mga katropa September. Ang delegasyon sa nasod nga bag-ulang ni ani og dakong dungog og kalampusan gikan sa baguhay lang na nahuman nga 2026 Asia Pacific Paddle Cup kasamtangang anaa karon sa Madrid. Aron ipahigayon ang ilang hugot nga intensive nga pagbansay. Sumala pa ni Jeep Cheng, ang presidente sa Paddle Pilipinas, usa ka nang matudpad dakong dungog kini og makasaysayanong kahigayunan alang sa maong grupo ang makapakita kini sa ilang abilidad sa Asian Games. Dugang pa niya kini nga kalambuan nagpakita labang sa paspas nga pagatiman, pagila og pag-uswag sa maong dula o sports sa tibuok rehiyon sa Asia. Grabing pag-asdang yun sa mga atlet nga Pilipino mga katropa, naghay ng daog. Sa balitang Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katropa, giingong gikonsidera karon sa Malacanang usaka positibo nga sinyalis sa maayong relasyon tali kini sa duha ka iladong pamilya sa politika ang nahitabo nga pagbisita sa Queen of All Media nga si Chris Aquino. Kauban ang iyang mga anak nga sila si Jos ug Bimbe ngadto na kang First Lady Liza Araneta Marcos. Sumala sa gipahayag ni Palace Press Officer og Communications Undersecretary Claire Castro. Bisan pa man kung wala pa'y gibutyag nga detalye, ang First Lady kalabutan kini sa ilang panag-istorya, tinaaw nga nagpakita ang maong nga pagbisita sa hapsay ug maayong relasyon sa duha ka pamilya. Gisaysay ni Castro nga iyang gisulayan sa pagpangutana ang First Lady. May tungod kini sa ilang panagtagbo, apan wala pa kini mipaambit og dugang impormasyon. Hinungdan nga dili pa tinaaw kung unsa gayod ang ilang gistoryahan. Bisan pa man ini, gipasalig sa opisyal nga sadya ang matag-usa sa maong panaggita. O kung galing, adunay i-share nga detalye ang First Lady sa umabot, daling ipahibalo kini sa palasyo nga dunas publiko. Karamdaman nga si First Lady Liza Araneta Marcos ang nag-post sa iyang opisyal nga Facebook mahitungod kini sa maong pagbisita niya itong nakalabayang Domingo. Nagdala og mga cake si Chris og ang iyang mga anak isip usa kasayo na surprisa alang sa umabot nga adlaw sa natawhan sa First Lady. Karong umabot nga Agosto 21, din dako usab ang pagpasalamat sa unang ginang sa gihimo sa pamilyang Aquino. Sige, mga katrupa, mao kato ang naglangkob sa itong kinitibukang bahin sa balita karong adlawa. Adlaw nga Huwebes, pitsa 13 na kita ning itong bulan sa Agosto 2026. Ay, ato sa itimbaya, kining mga suki, yun na ito kanunay nga nag-tanaw dire sa itong live sa Facebook. O good morning, usap ninyong tanan diha mga katrupa, mga naminaw via radio. O unsa inyong gigamit sa pagpaminaw diri sa atong panag-uban mga katrupa, maayong buntag ninyong tanan diha. Shout out sa nakuning na mga nag-shout out diri. Diri sa Facebook mga katrupa, maayong buntag ang katrupang Carmen Pataho. Thank you so much katrupang Angie, Angelica Wadoli Pulo Labs. Good morning ni Haji. Katrupang Cornelio, ang tana si Angie, asa kuno paingon ang budget. O na ipangutana diha karon katrupang Angie. Maraming kakusog, mungastog yun ang atong mga opisyal. Good morning, katrupang Cornelio Palabrica. Thank you so much, katrupang Wendell Lynn Canicon. Good morning. Okay, katrupang Didin Pataho. Good morning, sabi ni Mudiha sa inyo sa Kamtagan. Mayong pagpaminaw. Katrupang Nini Suiko, may buntag usap. Salamat sa pag-share. Okay, katrupang Gloria Malala Pilo, good morning, sir. Naminaw sila sa May Bayugan City. Salamat sa pag-share, katrupang Gloria. Dire sa Picas nga page, good morning, katrupang Merlin Campo Redondo Limare. Okay, watching from Bayugan Tres, Rosario Agusan del Sur. Good morning nyo din sa May Bayugan Tres. Thank you so much. Good morning, katrupang Sir Ray. Mangutan na lang ko, kanus amag balik ang pag-partner ninyo ni katrupang Sir Junji. Wala ako kapalo, pero sa Monday katrupang utan naman ka katrupang AJ, si katrupang Junji na po ang maghawid sa Express Balita o ang magpartner na po si katrupang ako o katrupang Limwell Ukay, no? Anong utan naman ko mga katrupa si katrupang AJ Lorente. Sige, salamat katrupang AJ. Maglibot-libot na naman ko na mong assignment katrupa, no? Sige. Then, good morning usab kang katrupang Merle. Nabasa na ako, no? Then, katrupang Delos Riesley. Good morning. Diyas sa may okay, Santa Irene Prosperidad. Diyan na ba sila si katrupang Rialinto? Nakahapit ba ka? Diyas sa inyong area, katrupang Delos Riesley. Okay, mga katrupa, ang atong sibian magtaod magod og kana mga tarpulin niya sa kadalanan unya katong among mabutangan nga mga listener or mga mga higala nato dinha nga magpabutang og tarpulin mga katrupa kanang mga main road mao na among i-consider pod nga partner sa XFM no but masabot kung mo magpartner ta o doon na may mga kayuhan di kas company mga katrupa unang-una priority ang atong mga partner no? So mato naglakaw-lakaw sila nagtanaw sa kining mga kilid sa kadalanan ba asa pwede magbutang o kining mga tarpulin mga katrupa nakanaha ba sila diha katrupang Lee good morning by the way diha sa inyo sa may kining Santa Irene Prosperidad. Thank you so much na. Katrupang Randy Santisas, good morning. Katrupang, oy bro, Founder Ingong, good morning ni Mudiha. Salamat bro. Amping-amping kanunay. Good morning katrupang Gina Larcio Amaro, thank you so much. Si katrupang Day Chambes, good morning ni Mudiha. Hindi rin ba ito nag-anhitaga aligriya gahapon na. O pamantay product no. Mga katrupa, antos-antos lang ito mga ka-Diyos, mga katrupa, kaya nag-inventory mga good me. Mo announce rami kung naana ang produkto no para di mo mahago basta sa pagkaroon o pati produkto dito sa sabiyaan no so thank you so much sa monitor mo kanunay katrupang Wilma Joaquin good morning katrupang Mar the Twin Matignao good morning sabi mo diha Thank you so much. Kinsa pa? Pasig na nalimtan din ha. Tristan Yat Gulay, good morning ni Mudia Boy. Salamat katropang Tristan. Dirira sa Lin Kapihan, sir. Wala man sila diri sa Santa Irene. Sige, sige. So, i-appeal na ka na mo diha, katropang Dilos Rizli, ha? Mangutana. Unsa may pangalan ni mga among maingon, mangutana mis tao o mga tao. Unsa may nailan niya pangalan. Dilos Rizli, gyapon ni among iingon, katropa. Maingon mi. Ahamang balay ni Kuan, katropang Dilos Rizli. Okay, normal, wala may katuod. Salamat no, i-reserve na sa imo. Butangan ka na mong tarpulin, diha. Okay, thank you so much. Ang tarpulin, mga katropa, basi mangutan na mong pilay size, 3x3. 3x3. Murag yapo nig, kanabang, 3 meters by 3 meters, no? Nga na, lisod na pong gamay, di mo makita ang gamay. sige. Wala na yung nalimtan din ha. Basig na yung nalimtan ha. Kajuta ako pang susihon ni mga ko. Basig na yung nag-text, no? Sige. Mga katrupa, atong balik-balikan kay ato nag yung gipadungog. Remind mo kanunay mga katrupa nga ang atong XFM Sulid katrupa ato na kining himuon o buuhon, no? Ato sa patugtugon, katrupang Milani ang team song sa XFM Sulid katrupa para madungga nila, no? Ang mamember ka mga katrupa, usan ni sa tong team song sa XFM Sulid katrupa. Sige daw, Ming.

0: Okay, mga katrupa, mga na ang sulod sa Kinitibok ang spirit of kinibang sa organisasyon, mga katrupa, no? Ang XFM Sulid katrupa. Dagay og mangutan na manggaling mo, mga katrupa, unsa ra? Kasagari manggod, mga katrupa, ako sang i-explain, ha. Kasagari manggod, basta na ay radio. Doon ay mga, ang uban na natawago nila, mga punch club. Pero kining ato, mga katrupa, sa XFM nga gihimo, dili lang niya nung punch club, mga katrupa, usag yun niya nga pagpahiluna. No, nga, ikaw po, dili kaya nung listener lamang na minaw. Sulid katrupa ka yun. Nga diin, ang organisasyon sa XFM Sulid katrupa, normal, by resa, no? Dili lang ingon nga ikaw naminaw ka, nakabenepisyo ka sa XFM og mga impormasyon. Unya kami pod, mga katrupa, nakabenepisyo pod mi sa inyo nga naa mo, mga listeners, no? Daghan pa nga mga programa, mga katrupa, nga by resa ang atong benepisyo. Mabuto na nga dunay giingon, mga katrupa, ang kining ang pagka matinibangon tabangan ikaw, no? Kung gusto ka mo tabang, expected po sa grasya sa Ginoo, tabangan po ka. Mauna nga, maunay gawi, mga katrupa, sa XFM Sulid katrupa. Unsay naani ni, mga katrupa, nga kung mamimbro na ka, panahon sa kalisdanan, ang mga mimbro may mag-usas mutabang, gumikan kay dunay bayanihan. Niya, once nga mimbro po ka, mga katrupa, usas sa mga kining benepisyo, maong ang pagtuon sa negosyo. Bisag naar kasi mong balay, mga katrupa, pwede na ka magnegosyo. Niya, lain nga mga benepisyo, no? Kining mga highlights sa mga benepisyo. Simba kong mamatyan ang pamilya, direct family, no? Of course, pinagi sa tinabangay na ay mahimong suporta. Unya, aba, syempre, year-end, mga katrupa, sa matang tuig nga ang uban, tawag ko nilang Pasko. Pero ang uban mo kung di magod magpasko, year-end, no? Kinahanglan po nga na ay matiyam-tiyam, no? Maski bugas bakaha, nga madawat, no? Ang pinaka kuan gud, mga katrupa, nga gusto natong isilisil sa lampatakan, kana bitaw mga unexpected nga masakit, ma-hospital. Ang uban na maglisod gyud pampa ospital. Usa na siya, mga katrupa, nga ginitan-aw sa XFM Sulid katrupa nga mahimong tabang, no? Maubit ang magnegosyo, tunaan og negosyo para adunay mamahimo nga ikatabang nga pundo alang sa bayanihan. Mauna nga giaghat mo, mga katrupa, kung maka-schedule din na sa inyong lugar, tambong mo sa seminar kay nindot kaayo ni, no? Dili na to pakyason kay kinsaban nga mga tao karon ang wa maglisod. Pero ang kalisod, mga katrupa, kung adunay kahiusahan, mugaan ka na. Sama sa silhig, mga katrupa, nga ang silhig nga usara na siya kagihay, isilhig ni muna, wala gyud ay silbi, di gyud na makalimpyo. Pero kung ang silhig, mga katrupa, imong tapukon, gumikan sa kadaghan, kusog na makalimpyo, maura na sa magrupo. Kung ikaw ra maginusara, mga katrupa, posibleng maglisod ka. Pero kung dunay kaagapay nimo, posible maubsan ang imong kalisod kasakit sa imong kinabuhi. Mauna ang XFM Sulid katrupa at tangi ang mga seminar dinha sa inyong lugar, no? Ayaw pakyasa ang pagtambong ini kung asa man galing mahipunta. Kasagari ni, mga katrupa, naa sa mga barangay hall, barangay unsa na inyo diha, barangay gym. Wala na tayong oras, mupadayon sa unahan. Pupos sa baturasan, mga katrupa, musunod na usab ang programang bulsay nila ni katrupang Junje Lebrias og ni katrupang Limuel Ukay. Manamilita sa binigala, sanggala na lang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Philippines, 91.3, 95.7 sa kontrol ni katrupang Melanie Duran. Sa atong news and public affairs, of course, sa atong news to sa katrupang Limuel Ukay, atong mga anchors, reporters, sila sa katrupang Ria Linton, katrupang Junje Lebrias, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, daghang salamat. Ako si katrupang Ray Celestus Robasquez. May muntang karatong tanan. The Ligon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by...

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Magkakatropa 11 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!

0: buntag mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Baga katropa, baga tigpaminaw, kumusta baga katropa? Adlaw karon nga Webes sa Pizza 13 sa bulan mga katropa sa Agosto 2026. Siyempre baga katropa, inyog bata-bata sa kahanginan, katropang John J. Librias.
1: Katropang Limwell Ukay.
0: Kaming duha baga katropa, uban-uban kitang tanan mga katropa, la City ta paingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Aron sa paghisgot na sa baga katropa, sa baga hisgotanan, nga ngayon nato basayran nga mga panghitabo sa ato ang palibot mga katropa. Boyno mga katropa, ato daw sabba baga tigpaminaw pasalamatan. Agato ang Diyos manuluwa sa laing oportunidad, laing adlaw na sab baga katropa nga nahimo na sab kitang buhi. Layo sa mga balatian, puno sa grasya mga katropa, o puno usab sa proteksyon. Ining tanan mga katropa, pinaagis pagpaningkamot sa Diyos manuluwas, pinaagis sa iyahang pagpadalas, libuan ka mga manulunda. Aron ikaw ako maproteksyonan, gikan sa bantas mga balatian, mga dautang tao nga nagaplanos pagkutlo sa itong hinulaman nga kinabuhi. Monang dalaygon kayo ang Ginoo, nining atak na mga katropas kabuntagon. Bueno mga katropa, ato gi-welcome ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya sa Agusan del Sur, labi na ang mga kasikbit nga probinsya sa tibuok Caraga Region. Mayong morning. Ato usab mga katropa nga mga kadakuan gikan sa barangay level, ang ato nga mga mayor, ato nga mga gobernador o vice gobernador, ang atong duha ka mga congressman o ato usab nga mga board member, mga head office, mga kawanis gobyerno, ato nga mga estudyante, ato nga mga kapulisan, kasundaluhan. Labi na mga katropa, ang ito ang Police Provincial Office. Mga katropa, mayong morning diha kaninyong tanan. Sa ato mga katropa nga mga negosyante, sa ato nga mga mag-uuma, mga biyahidor, tricycle driver, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: O, welcome kamong tanan. O, sa ato po nga mga ginang sa Panimalay, mayong morning diha ninyong tanan ha. Mga katropa. Siyempre, ato po gi-welcome mga katropa ang tanan nga mga naka-tune-in mga tigpaminaw sa XFM. Mga katropa, labi na sa 95.7 XFM Bayugan City. Mayong morning ha. Mayong pagpaminaw. Labi na diha mga katropa ang katropang Yuan Vegetarian. Good morning. Kumusta nga to ang signal di Bayugan City, katropang Yuan? Onya, siyempre po, mga katropa, sa tanan po, nga nag-tune in karon sa XFM 91.3 San Francisco. Nang tanaw sa duha ka mga pages karon nga naka-live, paki-follow, paki-share, o paki-likes. Aron tagaan na itong pagtagad, mga katropa. Mga ating paminaw, nga mabasa din his ato ang pag-uban-uban. Mga katropa, at ang atangi usab ninyo bagating paminaw ang XFM sulid katropa pohon-pohon ha. Mo bisita ra gid mi diha ninyo pohon mga katropa. Onya, ato pong pasalamatan mga tigpaminaw, mga katropa, mga igala. Ang ato usab gabaga kadagkuan mga katropa diha dapitas may Barangay Santa Irene. Pinaagi ni Kapitan Adolfo Pirig Grino, mga kaigsunan. Sa iyahang pagtugot, mga katropa, gabisan asa na pitas ilahang nasakupan, makataod o tarpaulin ang XFM Network Philippines, nauban ang Y2H Incorporated, mga katropa. Salamat kayo niya siyempre, mga katropa. Basig pwede ka maka PM ni si Delos Reyes Lee. Kay nag-offer po to nga diha po sa ilahang iyahang kapihan mga katropa. Wa mao ko'y signal gahapon. Moto naglisod kong kontak sa iyahang mga katropa. Pero at least nahimong successful amuang pagbisita ngadto mga katropas, mga barangay official na to. Diha mga katropas, may Barangay Santa Irene. Bullseye. ato pong nakahigayon na lang po ta mga katropa. Ato na lang po gi-interview. Oy, si Kagawa Danilo Caberos, ha? Aga chairman sa Peace and Order. Mm-hmm. Mayong morning diha ni mo, ha? Mga katropa. Mga tigpaminaw. Sa tanan diha ga mga official nato diha karon. So ilahan nang implement karong next week katropang Limwell ang paghikot sa iro.
2: Ay,
1: next week pa day.
0: Oh, next week pa kay alangani naman daw sila kay naapa sila yung mga gi priority. So salamat kayo. At least nga kaluyan o mahikta na dahawa na yung mapangag. Boydo mga katropa, syempre dilipod babuhi ang mga nagkadaiya, mga katropang programa sa XFM Network Philippines. Kung wala po nagpaluyo ang mga nagkadaiya ang produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Gilang kuban kini sa Santon Plus Gold mga katropa o Santon Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix. Lakip na niini ang Vision X Plus Soft Gel Capsule o niyang Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Turbo Mel Enhancer o Clear Skin Herbal Soup. Lakip na ang Santon Haplas nato mga katropa. Ang tanan mga katropa, available o mapalit na sa mga nagkadaiyang butika dinhi mismo sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur mga katropa. Okay mga katropa, standby mo. Isa sa mga tagaan ato pagtagad ang topiko ni nga taknas kabuntagon mga katropa. Sa kahapong adlaw katropang Limwell, dunay usa ka babae in town negosyante da pitas may Langihan Butuan City. Ang wa in town niya damha mga katropa samtang kini siya naghiwa sa iyahag kini mga gulayon o nga pangbaligya. Gisulod kini galit mga katropa sa sospitsado o in town giluba in town mga katropa. Kini mo ito ang tagaan o pagtagad karon. Lumikan kay matod pa mga katropa dunay diferensyas o wa ko masayop mga katropa. Doon na daw kuno'y matod pa'y diferensyas pangisip mga katropa. Ang maoga suspect ato paningklarohon mga katropa unsa katinood baga tigpaminaw kay kung doon ay diferensya unsa kay hinungdan ani basig kung tinuod mang galing kung wa mang galing doon na mang galing diferensyas pangisip base sa iya habakahang inheritance or di bakahan na ing anak lang gumikan sa paggamit o illegal nga druga wa na kabalo baga katropa baga tigpaminaw. So ato ning tagaan aron ma-aware ta karong panahon na dili na yun angay kakumpiyansaan katropang Limwell.
1: Correct.
0: Okay, samtang nga ikaduhang topic ko nato mga katropa.
1: Murag wa ko nag-andam ang ikaduhang topic ko kaya na may programa man niya sa ay, Municipal tama, Health Office. MHO programa niya alas 8.
0: So, sige mga katropa, kana may atong tagaan o tutukan nato katropang Limwell, no? Aron niya masayra na to. Aron niya unsa magyoy punok dulo kung sa maghihinong daniining tanan mga katropa na mga tigpamina na to. Dakiling mga naglantaw sa to ang live program mga katropa ha. Padayon mo sa inyong paghahatag og mensahe kay siyempre mga katropa daan na mo ginabalik-balik o ginapromise sa inyo ha na dili masayang ang inyong paghatag o pagtagad, labi na sa pag-comment mga katropa. Dili masayang kay ato gining basahon katropang Limwell bisan pa man nga magipit-gipit gining oras nato din hisato ang pag-uban-uban nga katropa. No? So, mauna nga ayabong kabalaka kay kanang tanan ato nang basahon mga katropa baga tigpaminaw. Doon natay 21 minutos sa nakalabay sa alas 7. Mga katropa, standby. Kahit pagbalik, katropang Limwell. Siyempre, mag-shoutout sa mga sayupa nga nag-comment sa tuang Facebook Live. Baga katropa, human lamang ni ining ato nga pahinomdom.
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o.
6: Sige, tanaw.
2: Unon bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo. Yeah!
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay akong paminaw, lami na kay akong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tonga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Visionix Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Visionix Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3, lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubert kay ni sir, tagamatan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
19: Para sa dynamis?
18: Para sa turnyo ni misis.
19: Tour?
18: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
19: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
18: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni misis ni mo.
19: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
21: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok, murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagawala, nagawala sa nagawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakanid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo alanga nindot gyud.
9: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness.
0: Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santo.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nagi day basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel, na ba yun?
5: Sure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na, nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko, naanag yung enerjiya ni. Katulong ako mo tumar si Scarlow sa mahaw itong panayapon para yung makuha nyo log ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuha rin ang gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupan sa tuang pag-uban-uban. Doon na tayo 36 minutos. Ada kalabay baga katrupan sa alas 7. Baga kining bahina. Hatod ka na to baga katrupan sa Santon Gold Coffee Mix. Bisag init ato ang palibot katrupang Limuel. Pero bugnaw manggaling ang ito ang lawas. Away di ta mabalaka kay ang painit sa itong lawas mga katropa. Mao kining Santon Gold Coffee Mix nga naigluta ang collagen. Ang purpose ni ini mga katropa kay daling maulian o mahinahinay nga mawala ang mga balatian sa imong lawas. Labaw sa tanan ni ini, muhayag bayud ang imong pamanit. O mubata ang imong panagway gumikan sa collagen o niya ang hamis muhayag. Mga katropa kay naay glutathione. Amo ni nakanindot ni ini kay ang glutathione kani adto katropang Limuel maglisod gyud tag afford kay injection man sa una di ba? Mahal pa gyud kayo to. Katubit nang nailado kay nga doktor gyud ana.
1: Bikibilo?
0: Bikibilo no? O siya man gyud may isa na ni ana nakauna mga katropa nga naka na ilhan dis pa Pilipinas. Puti gyud.
1: Puti gyud.
0: Pero injection mahal lagi kayo. Kay yes by session man. No, kay murag duha ka injection sa isa ka bulan. Pero perting hamisa puti gyud kayo mo to klaro mo puti gyud ka.
1: Mao.
0: Pero kining ato karon mga katropa, kantidad lamang pipila lang ka presyo, no? Pero kaluyan ba tanawa ra gud ni imong mga panagway ni katropang Limuel o kayo.
1: Ay, katropa jud gyud.
0: Mga katropa tanawa ni imong dagway. Diha ni mo makita
1: pa po'y mapandor ka tropang dun.
0: Ay na, ay na. Gumikan lagi kayo, dahil hard man tamo, nandili yung tapo yung di patintal.
1: Ay na.
0: Dahil hard man tamo. Manang, tanawa lang ninyo among panagway mga katropa kung unsa ka bata. Kini mo ang dagway ni katropang Limuel Ukay kung taparan ni mga katropa o gaunsi anyo.
1: So,
0: mura ra po ni Dose. Okay, boyno, mga katropa ha, maong produkto available kini sa mga nagkadayang parmasya din sa tuang probinsya. Okay, mga katropa, mayong imuha katropang Limuel.
1: Mayong puntag ni Didin Pataho, diyanapita sa may sityo Kantagan. Sakop sa may barangay Lukak. Siyempre, yung mga silingan, diyanapita, nagapaandar o gradyo, may buntag ninyong tanahan.
0: Morning!
1: Mayong pagpaminaw po ni Madam Carmen Pataho, diyanapita sa may barangay 5. Kauban na iyang igzoon nga si Lina Pataho.
0: Pataho! Magkapatid ni sila. Mga guwapa ra ba ni mga Pataho?
1: Mga guwapa ni Gloria Malala Apelo.
0: Oy, good morning. Good morning.
1: Naninaw di rapita sa may Bayugan City.
0: Oy, si katropang Yuan vegetarian sa may Bayugan City ha, di ko na to kalimtan eh. Good
1: morning. Yeah, napod rin si Beverly Pataho.
0: Pataho.
1: Si Vincent Kagawad, no? Kagawad oh, Vincent Kagawad Pataho di rapita sa may Dasagan.
0: Dasagan. Good
1: morning. Kay Madam Ginaline Arceo Amaro.
0: Good morning.
1: Kay Madam Wilma Joaquin. Kumusta nga tong santol diha, ma'am?
0: Oy, tamis kayo. Good
1: morning. Yes. Mukha na po diha katropang Junji.
0: Mayong morning, usamba kang Carmelo Palabrica. Cornelio Palabrica. Good morning, katropa, ha? Good morning po ni mo, boss Cornelio Palabrica. Good morning. Andiya, siyempre pod, mga katropa, mayong morning kang puting manok. Good morning. Mga katropa. Andiya. Kang Roger Narukla, good morning. Ninyong doa, katropang Junji, katropang Limuel, Monitored Bullseye Program. Salamat kayo, ha? Andiya, kang Wendelin Canicon. Mayong morning, dihan mo, katropang Wendelin Canicon. Good morning, dihan mong tanan, ha? Mayong pagpaminaw katropa. Mga katropa. Okay, mga katropa. Apas lang mo hang katong wa pa maka mataron. Napaygi pa nga si kaso, laapas lang mo sa pag-comment kaya ato lagi hapon ng balik-balikan katropang Limuel. Isang pa man og makahunat na ta sa ato ang programa, ha? Mga katropa. Good morning dihan ninyo. Ah, mga Garofil, diha da pitas may kangkuan, labi na kang Kuya Ramon, ah, diha sa may Dakutan na Esperanza. Og kang Juanito Katapang, Pakatang, mga katrupa, Juanito Pakatang, diha sa may Dakutan Esperanza. Mayong pagpaminaw dihan yung tanan. Mga katrupa, sa atong pagbalik, ato nasugdan mga katrupa at yung hisgutanan o man lamang sa atong pahinomdom.
2: XFM. Kapitan Ludi.
3: Oh, orsya man urak.
2: Labing kay kay Lula ba?
3: Mo?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayo sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Nge, exciting? Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunigun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo. Monkeypox mana?
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtum vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santon Vitamin C.
4: Mag-Santon Vitamin C.
5: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Donatay, 47 minutos magkakatrupa na kalabay sa La City. Kining bahina magkakatrupa hatod ka nato mga ating paminaw sa Vision Express Soft Gel Capsule. Donatay problema sa ato mata, laminas magluha-luha ning ato mata mga katrupa. Mga ating paminaw, ayaw lang magkabala ka kay Donatay Vision. Pero kung doon na mga puti na inyong mata diha gani mga katrupa, sumbaw na yun kayo, samaw na yun itanaw. Mga katropa, ipa-check up na yun na ninyo kay base o kana siya, paingon sa operahan. Pero kung magluha-luha lang ato mata, mga katropa, bagating paminaw, kaya na sa ato ang vision, mga katropa. Mao man iyahang target nga na ginahimo, mga katropa, ang ato ang vision, ang mata nato, mga katropa, kung doon ay mga problema, no? Okay, mga katropa. Bullseye! Available sa mga parmasya, ha? Baga katropa, baga butika, dinhi sa ato ag probinsya. Uy, na-indeed man dayaning ato ang live sa atong pangitawo, sabi. O, dayaning wala kayo, katropang limil ang one. Naputol ang nag-message, no? Wala sa mga katropa, kaya ito apang gi-arins, ha? Niyag yun, oh. Ato na ni balik-balikan unya mga katropa nag-mission sa okay. Mga katropa, mga tigpaminaw na to, doon ay usa ka insidente ang pagpangluba ay gikataho sulod sa Langihan Public Market mga katropa sa Purukotso Tabuan Barangay 17 sa May Port Puyuhon, Butuan City mga katropa kagahapong adlawa. Kagahapon ni nahitabo katropang Limuel, Agosto tuig 2026 mga katropa, I mean, 26. Samdan mga katropa ang 60 anyos nga babae nga atong tawgon sa alias nga Ana. Human matud pagi luba sa usa ka lalaki sud mismo sa merkado. Ang giilang suspect mao si alias Nick, 34 anyos. Pulos na gyud alias tanan ang gamit katropang libre.
1: Mao.
0: Usa kini ka laborer og residente sa Barangay Golden Ribbon, Butuan City. Gani sumala pa sa inisyal nga impormasyon mga katropa sa Butuan City Police Station 2, nakadawat ang kapulisan og tawag gikan sa usa ka concerned citizen pasado alas 11:21 buntag 28 ang taklas buntag mahitungod mga katropa sa maong insidente. Dali usab ang nadala ang biktima sa Butuan Medical Center aron matambalan samtang ang suspek nadakpan na sa mga pulis nga unang merespondi og gidala kini ngadto usab aron prisohon sa presento. Mga katropa, usa kini ka makapabalaka katropang Limuel nga hitabo ilabi na tungod kay nahitabo kini sa usa ka pampublikong lugar diin daghang tao naglihok og nanginabuhi ni ining panahona. Apan importante, baga katropa usab, nga dili kita magdali og hukom. Ha, baga katropa, kay bisan pa man lagi katropang Limuel og gihimo na gito niya nga gip, luba niya ang maong babae.
1: Sa man to, parinti sila?
0: Wa pa ni mahasayre ron. Mga katropa, wa pa ni kay morag di gyud siguro ni. Masignal na yung mga kuan lang ni ini kay ang investigasyon sa otoridad na God, wala pa'y motibo.
1: Okay.
0: Sa ilahang investigasyon. Apan importante usab ni ini mga katropa nga dili kita magdali og matud pa hukom. O bisan patuod ng luba to siya, maingon din ta nga kining drug addict man to.
2: Ay,
0: pwede. Dili pwede. Baga katropa
1: kay cyber libel.
0: Oh. So importante nga dili ta dali maghukom. Sa pagkakaroon sa inisyal lamang nga impormasyon mga katropa og padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa pagpangluba og ang tibuok panghitabo niinis biktima og ingon man usab tali sa suspek. Ang usa ka komparason ni ide baga katropa, panaglalis o bisan unsang personal nga panagbangi, dili gayod mahimong rason aron gamiton ang kapintas batok sa laing tao. ba, di ba katropa? Di ba yung dato malikayan katropang limwil na magyung mga panaglalis, di ba? Maglalis, gamayng butang. Kay wa may bihira ramang kayo maglalis mga katropa o dagko largo ang butang.
1: So kibali kaila gani sila.
0: O kaila ni sila.
1: Kay naglalis.
0: Kay nomdom baka katropa ang limwil nga ang hilo gamay. Pero kaya mo patay o ginabuhi sa tao. So gamay ra gyud baga katropa di hatagin magsugo di ba? Na gani usay mag-away tungod lang sa martilyo. Patay. Ah, mag-away, gumikan lamang sa
1: kaguran.
0: 16 pesos lang ang mga utang. Oh, mga kaguran kay libak-libako na nga di ka malumuuli. Hanay mga ingana, mga katropa. Apan dili daw kuno na pasabot mga tigpaminaw katropang Limwil nga iagi na nimo sama ni ining mga pagbangluba.
1: Mao.
0: Sa dapat daw kuno ni ini, iagi lang mga katropas relax, iagi lamang sa kanabang malumo nga mga paghisgot ba kanang malumo nga panagbangi
1: sinultian.
0: Oo, nga sinultihan mga katropa. So dili matud pa angayan nga gamayng butang nga lalisan musangko sa dili maayo mga katropa nga sitwasyon. Pero realidad baga katropa baga tigpaminaw nga daghan sa mga pamilya parente ang naguba gumikan sa kanabang
2: Bullseye.
0: Ginagmay nga bangi katropang Limwil hantod didako. Hantod magdinumtanay. Mga katropa. So dapat dili gamiton ang kapintas katropang Limwil. Ha? Mga katropa. Mga tigpaminaw, dili angay gamiton na aron lang musangko sa dili maayo o sama ni ining maduguon nga hitabo.
2: Bullseye.
1: Pwede rin sumbakon.
0: Wow! Dili po pwede. Kaya, lahi po nunauna itong isa o gama, dako kayo ang nanumbag, gamay ang gisumbag, magkauna-una, man po itong mangluba na lang po, kaya hindi mo masibaut o manu, masumbag po siya. Ha, di ba? Wagi siya baut. Katropang Limwil kong manumbag po siya, wagi siya baut siya po. Angay mga kaigsunan nga ang tao nga ang mga otoridad mga kaigsunan dapat palauman ni katropang Limwil no palauman og padayon ang patas nga imbestigasyon ni ini aron masayran mga katropa ang motibo kung sa bagyo nahitabo dinhi katropang Limwil basig nakautang ning babae
1: mao
0: nya wag ibayran or di ba ka ha gilibak sa babae ang maong
1: lalaki
0: gibuli ba ka ha. O sa bisan unsang rason katropang Limwil. So gikinahanglan ni katropang Limwil nga palauman ang imbestigasyon sa mga kapulisan aron matino kung unsa bagyo hinungdan. Ngano ni abot man sa punto nga iyahan ang giluba ang maong babae mga katropa senior citizen ra ba ni katropang Limwil kay sa sinta na manggod ni.
1: Ang suspect 30.
0: Ang suspect 34.
1: Uy.
0: Mga katropa.
1: Wa na uwa.
0: Mga tigpaminaw, 34 ang suspect. So, kini mga katropa, mga kaigsunan, nga dapat, mga katropa, palauman, no? Kana bang taas-taasan ang pagpanubay ni inis ato gabaga otoridad or masayran yun, mga katropa. Musangpot gyud sa mga dili maayo nga mga dili maayo mga kaigsuonan nga mga dili maayong buhat. Ang alang usab baga katropa, katropang Limwil sa tuag publiko. Kung adunay mga panagbangi nga nagsugod o mahimong musangpot sa kasamok, likay ang pakig-away og pangayo dayon og tabang sa mga security personnel o kapulisan. Ana la. Mao ni baga katropang angaya na to himuon. Dili kay imo na hinong sugnuran. Di ba? Bisig galalis pa. Unya, mupatunga po da yun tong mga mga kadugo at tong botside nga nag-away. Nya, maingon na da hantod masugnod, hantod mahinon magbugno na gidinon pagayo. So, dapat kita nga mga tao nga naglantaw sa ilahang sitwasyon nga naglalis, dapat kita ang magpabugnaw. Kita ang muura mo muuwang o kana mo patunga ba mo bulag sa nag-away ba
1: na kinagdama kutsilyo.
0: Oo, pero kay nagdala magkutsilyo pol katropang Limwil bisag imo lang isulihan nga pre or bay
1: Choy na.
0: Oh, Choy. Ayaw lang, Choy. Istoryahin lang na ninyo. Ayaw lang nahimuan ng pabanluba. Pero kini katrupang Limwil, ang nahitabo bangod, wala na mo hulat pang nai awhagon siyag ayaw. Kay kalit mangod ni, pagsulod, largo na dayon mga katrupa luba. Ana ang nahitabo ni ini katrupang Limwil. O alang usab mga katrupa, sa mga saksi, dako kaayo ang ilang papel. Ang tukmang impormasyon mamahimong makatabang sa imbestigasyon o paghatag o gustisyas biktima. Labi na niini mga katropa bitaw, di man yun di mo mali kaya na may mga marites yun mag-unaan ng mga naspalibot. Una naspalibot niya para sa nagkaroon ang suspek wa mailihi pa sa mga sa kapulisan. Kaya di man yun na ingon nga mga familiar largo na sa mga pulis ng mga naghimo ana. Di siyempre, ang kantong mga kabanay o kantong mga silingan atong suspek, mautoy mo kopiral sa atong kapulisan. E mga taan na ito, kinsay pangalan atong suspek. O niya ikaw na kaila, magpahilom-hilom lang ka, so dili din na maayog katropang Limwil. So dapat, kung doon ay mga panghitabo, mga katropa, imong iugunsay, umuabot ang mga otoridad diha sa panghitabo, diha sa crime scene, mukuan diha, mukooperar ka. Pasa na nga, kaila mo atong anak magyunang ang pulis. Kaila mo atong suspect, ma'am, anak. Ma'am, oh, kaila ko anak, sir. Mauni si so-and-so. Ano ba? Umukooperar ka. Aron dali, dayon, kung ano, sa may hinungdan ani. Ang hitabo, manggudaan ni sir, kay kana manggong babae, nakautang. Kaya ba tayo nga na ba? Nakautang. Kung niyang nahitabo, nakautang, niya gisukot aning suspect. Gisinghagan siguro ana o gikasab-an ba kang suspek. Di na huna-hunaan nung lubaon sa mga suspek. Ingat at least ba mag-ooperar. Kay karun pa na huna magod katrupang Limwil bisag kakita siya nga maunay lang luba, maunay pangalan, muhilom muna maglisod ang atong kapulisan sa pagkandak o dugang investigasyon. Gumikan kay way mga mukanta or way mutukan. Kay mahadlok pud lagi mga katropa. Mga tigpaminaw, pero dili day na maayo katropang Limwil. Dili day na maayo. Kaya ang uban manggod, sabi nag mga pusil katropang Limwil, wasamot na yun nga dili ka maka... Nadili ka makatugan sa tinuon. Kaya ang una-una pos uban, niya base o balikan siya. Kung iya isulti katropang Limwil, mauna nga ang uban... limit kay muhatag og impormasyon. Gani, pangutan-on nimo, ingon na gani, arba ko kita adto, sir. Karun pa mga kumukabantes na nga to, daghay pasumangil. Daghay mga pasumangil, mga katropa, gumikan kay galikay po in town, mga tao butugan, kay base po sila po ibalikan. Isa man po na katropang Limwil dahilan po. Sa atong pagbalik, mga katrapus, mga katropa, no, sa atong pagbalik, mga tigpaminaw, ato pa ning dugangan mga kaigsunan o kahisgutan, katropang Limwil. Mga katropa, kung unsa magay angayan atong himuon, aron mahimong luwas o dili mapiligro ang ato ang kinabuhi sama ni ini nga mga insidente. Mga katropa, standby lang mo ha. Balik lang kami mga katropa, human gihapon sa ato ang pahinomdom.
3: FM.
4: Cup.
5: Ay.
4: Para sa day mong birthday, Cup.
5: November.